0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: Oras, a las 11:30.
1: Radio Bagbag King.

0: shit.
1: Kena masuk.

0: Mayungod doon sa tuwang tigpaminaw sa tuwang tulumanon ako tribo, kauban ng Gokom Western Mindanao Tribal Leaders Federation o ang Mugalong Sambuanga Peninsula. Kumusta, kumusta ang atong mga tigpaminaw sa tuwang mga sa atong tulumanon, atong mga suking tigpaminaw, no? Mayungod to karong adlawa, adlaw nga Domingo, pitsa 23 ning bulan sa Agosto. Susbir na po! Dali aras panahon mga igala.
1: Hapit na ting daw atong pinaskuhan, partner.
0: Oh, sa una ragyod ko sisigig kuhan ba? Nga, nalang tayo mahato, dinibitang ka na muhatag ito ang mga beer. Pero matar, atong ato sa miaging katuigan, brother, wala gyud dyan mo ikan na wag pag ito'y nadawat, no?
1: Sige lang, basta peace kaya ang lawas.
0: Sinaw na. Mga igala, ang atong pagkaisgutan karon, ho, kapagkabahin ini ang imbahada sa China, kaning public relation para sa mga kriminal, kuyaw na kain. Pero niya, human sa ato ang sa greetings, no, atong pag-abi-abi, no, sa ato ang mga kaigsuunan, no, sa labi na sa ato ang mga amigo na nagpahipi di sa kadaplinan sulod sa ato ang yutang kabilin. No? Shoutout sa ato ang mga amigo, labi na ni Sir John Alcorin, ang presidente sa Lupa Pagkatawan Mining Corporation, ug ni PG Magbanwa, no, diya sa UPI, no, UPI Maguindanao, Sarangani Province. No, maingod to ninyo ug sa ato ang amigo diya sa lungsod sa Ipil, no, labi na nila Aris Alam, nila Mariolito Silva, no, maingod to ninyo diya ug sa ato mga kauban diya sa Ipil, Sambuanga Sibugay, labi na sa ato ang presidente sa Mugalong Sambuanga Peninsula, Honorable Richard Dunggay, diya sa barangay Ipil Heights, Ipil, Sambuanga Sibugay, ug ni Junta Hamid, no, ang atong cluster chairman sa Mugalong, diya sa lungsod sa Ipil, no. Siya tautosab sa ato ang mga kauban diya sa Kabasalan, sa lungsod sa Kabasalan, labi na nila Romeo Dawis, ug nila Artemio Mangangot, nila Rini, ni Rini Oknip, ug nila Nini Ahmad, no. Ang ato ang mga kalyado diya sa barangay Sanghanan na membro sa Mugalong. Ug sa iyang sa ato ang atimuay diya nga si Ernesto Amungan, no, mayong udto. Ug sa tanan namati karon sa ato ang tulumanon. Si ato usab ni sa ato ang kombinor diya sa lungsod sa Gutalak, Baligian, Syukon, Ancestral Domain Community, si Gukum Walter Timol. Ug sila timuay Rolando Anjal. Ang timuay Bernes Salatan, ang ato ang mga lumiliyok diya sa kanang Mugalong Sambuanga Peninsula. Diya nga dapit, ha? Hinaot nga kanang na mamonitor ni maayon ng ato ang resources diya. Ha? Kay, aging taon ta, di kita katilawan na yung taon, bisag panos na lang ang siyakoy. Ha? Ha? Shout out nila Alan Lukman, no? Diya sa Barangay Malinaw, Baligian. Og nila GBS, ha? Graciano sa uban sa Syukon. Og ni GP atong diya sa lungsod sa Baligian, no, mayong udto ninyo. Ug sa ato ang mga FMRs, labi na diya sa lungsod sa Usminya, ni Pilipi sa Galam, ug nila Rini Boy Leonor diya sa lungsod sa Mutya, sa may pabor-pabor ang ato parinte. Ug si Wilfredo Ipo, ang amigo sa akong partner, ha, na diya sa akong tapad, no. Ug shout out usab sa ato ang mga aliado nga organisasyon, labi na sa kanang Philippines Assistant for Life for Life and Development, no, sa PAPID. Sila Bersaluna, Reno Bersaluna, ang banggiitan nga tighimo sa tig-assist sa atong mga kaigsuunang tribo, labi na sa isbutan na mapping og ni director sa PAPID si Sir Dave Devera, mayon to. So nya nakbita na tog isgo to nya kaning gitaw na tog biodiversity, no, Indigenous People Biodiversity Action Strategic Action Plan, no. Okay, ako gusto ko nga kani akong tapad na og ini mo busulod unya diya sa kasubanuhan kay isbano po ni aron masaktuan kita kay importante kay ini biodiversity. Sige, hilom-hilom lang tao niya, umiinit perting sakita, murag ito pang tuso katulawas. Ha? Muna, sinyalis na na sa dili na nato masabtan ni ang panahon. No? Matingala ganit kag, muulan diya na dapit sa San Miguel ang respagadian perting inita. Una unya mga gala no. So shout out usab sa ato ang mga kauban no sa ang mga headliman sa FMRs no, ang ato ang amigo dia sa CRS no, labi na nila Major Island, Orlando Island no, nila Dante Nivera o nila Gregorio Aluot no. Ya sa CRS maayong uto sa ato ang Philippine National Police ug sa ato ang Armed Forces of the Philippines. Ug sa tanan nato naminaw karon sa ato ang tulumanon labi na ni Timoy Nanding Mudai, ang ato ang headlimas di sa Artilim ug si Roland Sumugi no di sa Ipil sa Buanga Sibugay. Mga igala, ako ihatag sa ako kauban alang sa dugang pag-abi-abi ato ang mga amigo labi na di sa membro sa Masukap no. Kini akong tapad mao ni ang kananang nagdala no sa regional nga level. So ako gihatag partner ang imong panahon alang sa pag-abi-abi una ta mo padayon sa atong Sintrus topic.
1: Salamat partner, maayong utos sa tanan o sa atong mga naminaw sa social media o sa kahanginan. Ani ana sab kita sa atong tulumanon ako tribo alang sa pagpalapnag sa mga tumong sa atong nasyonal aron mapaabot din sa atong mga kabukiran o sa abang bahin sa lugar nga wala kayo ang social media o ang programa. Apan sa dili pa, ako na nang pangumusta ang atong mga kaubanan sama ni Vice President Saldi Haile Saldi Pangulima diya sa Pumalarang. Si Amin Espalada, ang atong Board of Directors, ang atong Treasurer, si Rasmin E. Taib, o ang atong sa kauban, si Abo, si Ali. Mayong utukan yung tanan diha, mga partner, hinaot nga na kamo sa mga mayong panglawas, kauban sa inyong tagsa-tagsa kapamilya. Ingon usab sa atong workaholic mayor din sa Pagadian City, Mayor Sammy Isko. Mayong unto the mayor, kauban sa imong mga opisyalis, sama ni Sports Ambassador Kuya Lance Ku o ni Councilor Jigger Ariusa. Mayong unto kaninyo diha. Ingon man, usab sa ato ang mga tigpaminaw sa mga IP leaders, sama ni Timoy Tatay Alfonso Siay diya sa Lower Sibatang. Mayong unto kanimo diya Timoy. Yun man sa imo usab sa imo mga kaubanan, sama ni Timoy Masla Braulio G. Anlimon, Timoy Mangura Rosalino C. Talison, Timoy Agustin B. Gilingan, Gukom Benjamin S. Bawan, Gukom Ungay S. Noble, Gukom Martin T. Pikagas, Saliling Tosiano is Kutungan, Pangulima Rosindo T. Puto. Kini sila mao ang katong mga validated nato nga mga IP leaders diya sa labangan nga kauban usab ni Timoy Tatay Alfonso Siay. Sa ato ang pagpadayon sa ato ang mga sa atong topic karon nga ato ang hisgutan. Kini babahin kini sa pamahayag sa ato ang Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro Jr. Kini kami nagkalang kami ani nagbasi lang sa ilang mga pamahayag. Kini ang gipasanginlan ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro Jr. ang imbahada sa China nga naglihok na isip PR ahensya aron panalipdan ang negosyanteng insik nga si Tony Yang ug uban pang nalambigit sa ilegal nga kalihukan sa Pilipinas. Matod niya, klaro nga gitabunan nila ang mga kalapasan ni Yang, ang publiko nakasabot na sa ilang gibuhat. Siyang nga gikatahong nalambigit usab sa pugo tag-iya sa Sanjia Steel Corp sa Misamis Oriental nga girunda kaniadtong Mayo diin 70 ka inchik ang nadakpan. Ang planta gialigar nga naghimo og substandard nga produkto, nagpagawas og makahilong hugaw ug wala nagtuman sa balaod sa nasod. Isip panimalos, gidakop sa China ang kapin sa 100 ka Pilipino tungod sa giingong paglapas sa balaod sa imigrasyon. Kipangayo usab sa embahada ang rason kung nganong naapil ang militar sa ronda nga gitubag sa Armed Forces of the Philippines. Naghatag lang og suporta sa NBI og PAOC or ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Matod sa PAOC, ang pagtratar sa matag tawo base sa balaod sa imigrasyon ug panarbaho dili base sa nasyonalidad. Walay gipaboran insik man o Pilipino, walay gihukman daan. Kung adunay ebidensya batok sa tagiya o opisyal sa planta, pasakaan sila og kaso sumala sa balaod. Gihagit ang China nga tugutan ang ilang katawhan nga makakita sa tinuod nga impormasyon bahin sa runda sa Sanjia Steel Corporation. Tungod sa hugot nga pagbarog batok sa China, si Teodoro ug ang iyang pamilya gididaan na sa pagsulod sa China. Giawhag niya ang mga Pilipino. Kinahanglan kung dinahon kini sa katawhan, dili nato tugutan ang ingon kaabusadong imbahada. Mao kini ang pamahayag sa atong Defense Secretary nga si Gilbert Gibo Teodoro Jr. So kini partner, mao ni ato ang kukabilduhan karon nga hapon, kauntuhon pod.
0: Okay, salamat partner. Kami among madasigon nga pagpaybalo no sa ato ang mga kaigsuonan nga mga tigpaminaw sa atong tulumanon. Kami igo lamang kami nag-quote no sa maong topic no agyatag gikan sa National Task Force in Local Communities and Conflict. So I hope nga masabtan ninyo ang amo ang paghatag og maong impormasyon kaning ato ang nakuha nga datos gikan sa kauluhan no gikan sa INTPLCAT no. So igo lamang kami gakot. So maato ang kanang pamahayag sa ato ang Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro no. Ingana ang kananayang pananaon kabahin aning ni ang panghitabo. No labi na diya sa isigutan na na corporation no. Kasi ang sumala sa maong taho insik na si Tony Yang uban pas na uban nga nalambigit sa illegal nga kaliukan sa Pilipinas. Matud niya, klaro gitabunan nila ang mga kalapasan niya. So mo ni giingon nila PR kaning public relation no. Okay. Kanang PR mura ba na og kanang naang kanang kita nag public relation. Halimbawa kani akong partner nga kasumbag man ni gapon nya karon kay gilakag man siya nya dito man natupahan sa ako ang balay. Ari igiingon ako nga basig dito mao pataka lang mo panglakag dia nya kaning tao nga nagtinarong diri wa magay ni makainom bisag gamay wa magani ini nga na mo nay mga example sa kana na public relation kaning ilang gituhoan diri nga morabag dai na sa palabi.
1: Tig panalipon, partner. Mga tig
0: panalipon. Nasaigi panalipdan nga tao nga gumikan nga dool sa dughan, bahala o kananang masipyat, bahala na mo diya, basta kaning tao na wala masipyat sa kwa. Muna'y kitawag na ito o kananang public. So, muna'y buot ipasabot, muna'y ipalabas nga kananang isyo, nga kabahin aning niya ni Tony Yang. No? O, kani nga imbahada, kani niya si ato ang sekretary, no ato ang Defense Secretary gani gidid ana ni siya dito sa China kay gumikan sa kanana iyahang kananang pagpanalipod sa atong nasod nga kung mahimo wala gyud tay mahitabo nga kanana ang himuon nga mga illegal no kani niya kay to kani kinigawas ni no dili man puta ingon na siyempre gikan ni sa kauluhan so ginigawas ni tungod ni sa kananang datos nga kanana ilang nakuha no. So, siyempre, sila man ang kanang nang nagdumala sa atong nasod. So, ato pun suportaan nga ugaling man nga duna magyoy kanang naang manganap na hitabo kay sumala pa dire gani giklaro na gani ni matud niya giklaro nga gitabunan nila ang mga kalapasan niyang ha ang publiko nakasabot na sa ilang gibuhat nalakip na ng publiko dia ha then siyang nga gitahong nalambigit usab sa pugo kaning Philippine Offshore sa gari itong ning GO.
1: Hindi mo ko mahilig sa hugal.
0: Basta sa Philippines Offshore na. O, kaning gambling man siguro ning J. So, tag-iya sa Sinja Steel Corporation sa Misamis Oriental. So, dito ni sa Misamis Oriental na may inom duman ako. Nga, mauman siguro ni katong kani-gani na nagani gironda ni. Ha, kani atong Mayo. So, at takabalo karun ba ning tuiga? Murag karun ba ning?
1: Karun tuiga.
0: 2026, no?
1: Karun na tuiga.
0: So, diin si Tinta kataw ang insik nga nadakpan. Maptar, no? Nga insik pa'y nadakup. Ang nadakpan, ang planta, gialigar nga naghimo og substandard nga produkto, nagpagawas og makahilo, hugaw, wala, magnagtuman sa balaod sa nasod. Pero, inga ni ba partner, no? Kini ni ang kwan mga tig produce buot pasabot tig himo no tig kay kanang naamang kun mga processing machine ana bang himuanan prosesuhanan
1: planta
0: kanang nasa kanya tibok ana na planta sila ra mo ginahibalo ana pero ang atong gobyerno ang ato sab nga kanang ang gobyerno na musubay man gyud na kay do naman tay balaod labi na kaning giingon nila kaning sa DTI di ba
1: so gawas sa DTI partner do na pay MGB EMB
0: So susihon gyud na nila so siguro nganong misangko sa kananang anong misangko sa punto nga sila milapas man gyud sila sa kananang kwan do na man gyud kanang naang sahay magod kining ato ang bagwa lang gyud mo ibubuyag magpadayon kita no
1: kana
0: so kaniniya ato mga panahon na siguro wala pa gyud mo kanang naang nagbuyag ani nila so karon gibuyag yun ni sa ato ang deputy secretary so ni gawas nga ang gimension si Tony Yang no so unya ang naitabo dunay kanang naang nanalipod niya nga morabag ipanghimakak nga dili tinuod ana pero naman tay gobyerno so siyempre dia sa kananang ato ang panggamhanan ug unsay himuon ani nga niya mga klases tao ay sumala pa tus miaging Mayo dunay si Tinta unya pag-abot diri naapoy kananang nadakop na lang sa katus mamani katong balita bagulang no di ba
1: kato na mga Pilipino.
0: Kato mga Pilipino. Sa katos na po na nadakop nila, gani, daghan kayo nagpalabas nga kanang naangkuan to. Unsa-unsa na to. Ha, bro? Ilang kayo kayo tanda, kahimahimo magong hirsi. So, muna mga higala, no? Importante yun nga kita. No? Muna nga kung atong giingon, nga kung ang atong panginabuhi, usak malinawon, so, buot pa sabot, nagsunod yun sa kananang proseso sa kananang malaon. So, kung doon na may mamatik dandiha, maulagi na, nga dili yun na maghimo o kananang dili maayo kay ang atong gobyerno magod, na huwag yun na siya magpasagad, na mati yun na o mususi na o naminaw na, o unsa ba'y gihimo sa kananang matag planta o matag nagdumala diha sa kananang mga himuanan o kananang produkto. Kay di man gyud na pwede nga ililong kay siyempre musugutan sa dili na mangi muhungaw ana nga istorya labi na kato mga diya sa imnanan di ara kasagaran ma-discover siat makatumar gani tag kadaghan gani tag tinumar ana dito naman din magawas ang kananang tinuod nato nga kananang kuan kananang abilidad kay di naman din ta kapanalipod niya kay siging tuyok-tuyok ang ato ang gobyerno siging tuyok-tuyok nadugay himuan din na siya o kanan na research pero wala lang may gihimong daotan Ha? Isang pag-unsog tuyok-tuyok anang nang ato ang mga sinaligan tinugyanan sa balaod. Miingo na lang tag. Wag yung may mapupo. Sa gunsaon ninyo kat-kat-kat-kat diha. Ha? Wala gid may mapupo nga bunga kaya kanang nakawya wag yung bunga.
1: Pero karon partner Mangod, ang nahitabo, daghan na kayang nagpakabana sa atong kinaiyahan.
0: Tinod na.
1: Tungod sa mga gipang kuan ka karon. Tungod sa gibalos pud sa kinaiyahan, tungod sa gihimo nga dili maayo sa mga tawo batok. Aw ngadto sa kinaiyahan.
0: Tinod na.
1: Mo na nga nakasinati man sila kung unsay na kuan sa kinaiyahan, unsay gipasinati niya sa mga katawhan. So mo nang daghan pud ang nagpakabana nga mga tawo para pud sa kadaghanan, dili lang para sa iyang kaugalingon. Mao siguro na partner nga nadiskubre sa tong mga otoridad nga ana tungod sa mga tawo nga nagpakabana nga sa atong kinaiyahan karon nga mga panahon.
0: Mao man na siya partner, mao man na siya unya unya lakbitan man nato unya ang kuan, lakbitan nato ang kanang nang biodiversity. Kay kana Mangod, nakapailawom na siya dito. Kay tanan nga mga kanang naang himuon nga kanang naang makadaot sa ato ang environment. No, pre ana. Pre atong giingon na naghimo sila makahilo. Environment protection na, environmental effects, di ba?
1: Mm.
0: So maapektuhan ang kanang naang ato ang palibot. Unya siyempre hilo. Usa may kanang naang epekto ana ngadto sa kanang naang kinabuhi. So niya, ato nang iskutan niya, partner, no, kabahin na nang naangkuhan. So di, padayon ta sa kananang. Kay kaning niyan, giingon diri nga, gipangayo usab sa embahada ang rason kung nganong naapil ang militar sa runda. Nga gitubag sa EEP, nagatag lang og suporta sa National Bureau of Investigation sa kananang Presidential Advisor o Anti-Organized Crime Commission. So, mora na ang tubag sa kananang natural magtinamong tabang magina sila kay siyempre crime, ha? So, dili maayo.
1: No? Maugin po na ang proseso. Maugin po na ang proseso.
0: So, matod pa sa kanang pausisi, aning ni ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang pagplastar sa matag tao base sa balaod sa immigration o panarbaho dili base sa nasyonalidad. Sumala pa, walay gipaboran. So, siyempre, na ni pabor-pabor.
1: Wala siguro, partner. Kaya mo man ang itabon eh.
0: So, mauna mga higala, walay gipaboran. Natural. Ang balaod, gasulti biya ang balaod, nga walay igsuon diha, walay mo'y pag-umangkon diha, walay mo'y igagaw, ha? Walay igsuon. Oh, sumonay ang kananang gisulti sa pausisi. Oh, nga wag ang balaod, wag gipaboran, walay gipaboran eh basi mo yun abi kay kuan kananang Pinoy ka di na lang kadakpon bisag nasipyat ka kay ha? Kay gumikan Pilipino putong mudakop. Ang kadakpon kantor yung insik. Dili pwede na ug nasupak ka sa balaod, ha? Wag itay mahimo dia. Imo mang gisupak. Isa to pa, di sud pud ipamahid na to na sa laing tao ang imong sakit, na ikaw may nasipyat unya na di ay paboran. Di sud pud. Ha, mumingon na pud ang kananang uban na lisura pud ni ato ang kana na man day sila kanang naangkuan, kanang
1: pabor.
0: Ba mainsik man kadiha, mamerkano man kadiha, uba usa pa imong bulok niya ma-Indian pa kadiha. Ha, ma-Australiano pa kadiha, ma-Israelita ka. Kung isupak ka sa kanadang balaod, dapat yun kang sikupon aron patubagon ka sa imong isupak ng balaod. So, mauna yung gihimo karon sa ato ang gobyerno. No? Kabahin, anin niyang pangitabo, anin niyang Estel Corporation. No? So, mauna mga igala, mauna yung naitabo dito. So, ang ato ang kanang Defense Secretary na ni kamot yun siya gani akong tanaw mo raglo gani ini taon di man to na yung kalaag dito China, ha? Siyempre na ni kamot siya nga kanang naang pero kung kuan lang yun siyempre di mo puta mo tuo po niya ang China wapay balaod na magipalab na ay balaod ya, no? Siyempre magbasa po na sila kung sinay tabo sa Pilipinas, uy gidakop ang ato ang kuan dito, ha? Pero kanang insik, no, di man po na prayer sila, lain-lain po di na prayer Subano ba? No? Subano na ay kuawang tribo, na ay talaandig, na ay manubo, bagubo, Subano, anak. So kanipong insik, wat na kabalo, o kini mga insika, kuan ba, kanang napiro pagkangalan ng insik, no? Pagkangalan ng insik. Oh. Kaya kanang magong insik, generalize magong na nga kanang na acronyms. General nga ngalan ba nila sa ilang tribo?
1: Magbase po na pagdala sa ilang mga kinaiya.
0: Pareba sa kwan, sa Muslim. O, di ba? Ang Muslim, na sila'y Yakan, na sila'y
1: Tausug,
0: na Maranao, ana, Maguindanao. So sila, pulos sila Muslim. Kanipod, pulos po ni Insik. Pero, akong balikon, may pabor-pabor, patubato sa langit, ang mataman, ang magalit, epikon. Ingunan na mga igala. So, kung ano na ebidensya sa batok sa tagiya o opisyal sa planta, pasakaan sila o kaso. Sumala sa balaod. Di ba ka pwedeng pasakang kaso o kanang na ang
1: wala ka ebidensya.
0: Agis balaod. Kung na ebidensya, impas yung kanoy. So, money, gihagit ang China nga tugutan ang ilang katawhan nga makakita sa tinuod ng impormasyon bahin sa ronda sa Sanja Steel Corporation. So, mora no. Kanira ba sila usahay? No, maigo ni atong kuan ba? Maigo ni atong ato ang kanang nang panalitan bitaw nga ang Pinoy usa ka barko 20 sila kabuok magsakay. O niya ang Chinese 20 sila kabuok tagsa po sila barko.
1: Nilupig ang Pinoy.
0: So, sa ang Pinoy karon kay anaan naman ito ba? Pangasapan sa apan naman ito sa insik. So katanawa mo, lukong mo karon sa kabar ko, tuyo kag 20 kabuok. Pero matali po, patinag bagod ang Pinoy. No sa apa, tanawa ka ni karon mo, tanawa ni. Kani karon mo, ni dakong hagit ha. Dakong hagit sa kanang naangkuhan. Sa ato ang kanang naang naminaw ani. Nga kining giingon diri nga kanang naang giingon sa ato ang Defense Secretary, tungod sa hugot nga pagbarog batok sa China, si Teodoro og ang iyang pamilya gididan na pagsulod sa China. Yahwag nila ang mga Pilipino, kinahanglan kung dinahon, kini sa katawhan, dili nato tugutan ang ingon kaabusadong imbahada. So, maunay gisulti sa ato ang Defense Secretary ha? Oh. Kita, musuportar maginta sa insakto nga kanang nang basihan. Siyempre, alang-alang dito tamo suportan. Naning kamot na gani si Teodoro niya, na-discovery man na nakasala sila, nasupak ba sila sa balaod? Balaod. Ha? O gawas kon kanang nang watay basihan. O nagtumutumo lang siya dito, nan maigo na po ka sa kanang nang, sa to, RP? Ha? Sa atong PR, public relation, nagtumutumo, bisag kasasala, ay mudipinsaan. Alisod po. Ha? So ingon ana ang kanang nang naitabo karon sa to ang nasod no. Hinauto nato nga kining niya atong pamalandungan ning gisulti sa atong Defense Secretary ha labi na nga kining niya nga to ang sige na natong gisgawa gid ni paglubad ni ha basta maghisgot na gani og kanang na ang mga dapit di anang na basta mga sisi na gani ha malambigit yo day nang atong kasikbit nga kanang nang nasod. So, money mga talanaunon kayo na itong mga Pilipino, ha, ang ato ang suportaan magtinabangay, dili ta adto sa mga pulosaka-haka, no? Ang atong obserbahan o atong tunan o maayo, ha, aron ka na makuha na ito ang kinitibukan nga ka na nang tumong ang tuyo, nganong kita kanunay ta nagdipinsa sa atong nasod sa Pilipinas. Okay. Sumala pa sa gisulti, ha? Na kaning atong nasod, sinuod lang. May gani ni mga insik diri, kadi ka balo mag-ininsik. Pero ang kunang na ang uban, kanang uban nga ang ilang katrupa, inigabod diri, adik yung masabtan, na usang tama na. Partner.
1: Oo, oh, wagil partner. Kaning giingon ko sa ato ang Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro, itong gihimong PR, really ang kwan sa embahada sa China. Ang kinatibukan mo ko dani partner nga ang embahada sa China naghimo o relasyon sa publiko alang sa mga kriminal o mas natural. Ang embahada sa China nagpagawas og maayong imahe para sa mga kriminal. Kung sumadaho na to, partner, na nagpasabot nga ang embahada sa China nagahimo og mga lakang aron panalipdan, limpyuhan o himuong maayo ang pangalan o imahe sa mga tao nga giisip nga mga kriminal, pinaagi sa pagpakig-istorya sa publiko, paghatag og mga pahayag o pagpakita sa maayong pamatasan aron dili sila tan-aon nga sayop o sad-an.
0: Mao lang kita siya, partner, pero ang tinuod pagka-istorya, bisan pag-unsaon na to, bisan pag-unsaon na to, panalipod ng tao makasasala, bisan ingno na to, kana siya, buhir, humo, kasing-kasing. Pero ang Ginoo, partner, musugutan sa dili, alam na saan kayo. Ha?
1: Oo.
0: Kita ana mao lagi na usay kani mag dipod ko mutuo nga kini ni ang Chinese dipod na mutuo Ginoo.
1: Oh, na gid na part.
0: Kay mo na man po na sila mga bilip kani dito kana kani magampo sila maglumpani man sila. Ang ilang kanang na ko ana na ang ilang gituhoan ana nga pinakakusog nga Ginoo nila katumabuda. O ana niya unya sa ako kasi natian pod kanang dia bitaw Temple of the King dia sa kanang nang sa Cebu. Naabtan yun ako dito ang kananang wato dito ang insip magampo maglumpa ni ba. Buot pasabot mituo sila sa kananang Ginoo. Now karon ang kaning ni ang kuan kani laging kwarta magud abi mo kanang kwarta gyud. Maguna usa sa mga amo na moingon lagi sila nga pero ako di mo gikumuto ana partner nga moingon ang tao nga kana ang segunda sa Ginoo kwarta. Mati gihimuan ra gyud na siya og kanang kuan ba. Gihimuan ra gyud siya og kanang namurag talinghaga.
1: Gihimuan lang siya istorya, partner. Kay kung musugot og sa dili, ani magud na siya, partner. Katong gisgutan nimo ganiha nga pareha sa Muslim na inakalain-lain tribo. Ang hitabo sa general na tawag sa insik na ay mga tao po nga gusto magpabilib sa ilang hari, sa ilang labaw.
0: Muna
1: na ingon ana ang mga panghitabo.
0: Muna.
1: Sa itong obserbahan din sa itong mga kalungsuran sa uban ng mga area, maayo man ang mga batasan sa insik po. Maayo man sila mo tratar og tao. Ang ilang ganing mga empleyado, puro man mga Bisaya, napoy uban mga Muslim.
0: Tinod na.
1: So wala tayo makita ang agwan.
0: Pero
1: katulang siguro na nagpabilib.
0: Kanimang God, usahay, kasakto-sakto ka. Kay kanila ging labi na maghisgot na dito. Ako'y gamhanan. Dili man ka magamhanan nung kanana kay kwarta. Kay kinanglan man ni mo pakanon. Pero kanang mo ingunta nga kanang unsay sitwasyon no kabayan na na labi na gisgutan na to diri insik unya ang insik diri sa tua wala gito akong giingon lagi ang uban di naman nakabalo mag ininsik no kay kuan na magyud sila diri na magyud sila nga tao sa Pilipinas pero kanang ilang panginabuhi partner sa tinuod lang nga pagkaistorya panginabuhi na ha kaso lang kung panginabuhi na unya siyempre nasupak na sa atong balaod. Dili gyud na may tabo nga kanang nang muna magpabilin. Mao na ganito nga kanang magpalimpyo kayo sa siya kasing-kasing ano na pass if siya nga kanang naang di gyud siya wa gyud siya sala ha. Mao lagi da magpabilib gyud kay tanga may tawo gyud ta ha. Una lugaw-lugaw lang ta kay tungod sa atong pagkamaayo. Unya siyempre tigong putag 5 centavos. So diha na nga kanan nga bahin. Mao na na ang kanan na tan-aon nun dayon kay pag-abot diya sa unahan. Mao lagi tan-awa. Usabay kanang nang naitabo ani. Ha? Naamay nasilip nga kanan nang dili maayo kay di naghimo man sila dito kanang nang laing produkto nga makadaot sa kanan nang environment. So naabot sa punto nga sa dagan sa tuyok sa kanan nang panahon na discovery sila. Giabantihan din sila og kanan nang MBI. Karon mao na resulta sa kanang naang maong panghitabo. So mao na nauto na to nga kanunay nga unta mausab na unta ning kanang dagway sa ato ang kanang naang sitwasyon sa kanatong katilingban. Okay, kay kadto magud ang ilahang gusto asa dapat aku sugalin sus stilan di antu gud unya kebalus yang ilegal adit tu gud ke pas-pas kayu pas-pas kayu kena nang kuar-kuarta oh nah abi ni mo kay kana paninglon mending ka sa Ginoo kana mo sugot kag sa dili basta naghimo kag daotan diri sa babaw sa kalibutan gawas na lang wa ka mutuo Ginoo ako mutuo magyud ko ana uban mo ingon dayon nga kanang ah pibooks to pibooks kay gilinog ha sa mga makabalo sa mga makabalo ana yung kag scientist yung ta scientist may mga laki sa nang kamadto kuna sa laing planeta pero musukutag sa dili sa kasaysayan sa taos tibuok kalibutan musukutag sa dili Ginoo ra gisang kuan
1: di ang kuan pod partner ang kung kana nga kahibalo wala na gihatag sa Ginoo sa dili sila may unana
0: tinudna no, ang
1: tinubdan ni sa tanan Ginoo ra gyud mo atong masandigan
0: tinudna wa gitay laing mahimo mo na uban moingon na gani nga gusto ka magbag-o kay nagpakasala man ka ala inanglan kang kanamang opisyal ka sa Ginoo matsos kay dito man unang opisyal atong nanaang pabaligya o na inoon siyang siyabo. Sus, haluin lang tawa. Tara, joke-joke lang ha. Pero muna itinood ha. Muna hulag ko ay karoon sa atong ginaisgutan rin sa atong tulumanong nakutribo. Kabahin na ning mga issue gikan sa kauluhan. Kabahin na ning inyang statement nga gipayag sa atong Defense Secretary Gilberto Teodoro. Gilberto Gibo Teodoro. So, inguna na ang sitwasyon karoon no, sa panghitabo kabahin sa atong giskutan kabahin ani niya mga kaning corporation nga katunag katuiris no na adi sa kanan na makita na to sa Facebook so muna mga gala akong ang dasig sa inyo nga kinanglan makialam ta kinanglan manghilabot ta oh manghilabot pod pero ayaw pod mo pag marites pod dili tinuod kay masino niya uma cyber libel ta na nayamog na ginon
1: dili lang dili manghilabot bay manghilabot. Kay so, manghilabot, lisod lang kaya na manghilabot. Paingon dito, mapailan ang kaso, manghilabot.
0: Ay lang po ninyo, paghilabte ng nili niyo asawa, ha? Ay, hilabta ni mo, kanang sabot-saboto ni mo, kanang ragyo po di mo asawa, kaya na yan. At doon na gino na mapaingon sa hadili mo yung istorya. Ay ito, ha? Joke-joke rata, ha? Basig mahimo na din na ninyo kanang nang basihan. Uban na ba dahil maglalis, tungos marites, maglalis. So mao to ang atong kinatipukan nga ato ang topic karon nga kauntuhon kabahin sa ato ang isyu sa atong Nanja no Nanja Steel Corporation o nga gigihatag nga pamayag sa ato ang Defense Secretary no Gilbert Teodoro. So I hope nga kini na butang ni sa ato ang alimpatakan no ato ning pamalandungan og na utong ta magsuporta ita. Kung sa may naas balaod, maragin na ito ang kanang ipatuman. No? Kaya maugin na ito ang guide, no? Giya, no? Ang tao may mong matarong pinaagis balaod. Yes. Sila pa, ang kanto pa mga maing laki sa kanang biblical, ang kiniatong balaod sa yuta, maura po ning balaora dito sa langit. Pero ako magod, mangingon nito ang kanang kuan ba? Kanang pasiaw ba? So, mingon na yung tanga. Pero ang uban, kani ako, joke-joke raman eh. Pero ang uban, tinudon na ba? Mingon man din ang uban, nga naman, ito din, abot din kag langit. Unsaw nag-isgot, nabig langit. Pero kana, nasulat naman ang guna sa kasaysayan. Amang ko tayo mabasa. Na yung ikadwa po, kana ganing mangayo taong panabang sa ama makagagaho, mapil yun na ito pag-abot sa unahan. Doon nagyay ka na ang milagro. So, muna kinanglan yun tanga kanang naang magkuan matagutlo, matag minuto, segundo, o ban pa nga mga kaliwkan na ito, adlaw-adlaw. No? Di yun na ito kalimtan nga manampit yun tag panabang sa Ginoo. Kaya kining tanan, kapang itabo din sa babaw sa kalibutan, no? O gisupak man na ito ang pagbuot sa Ginoo, muna yun na ang rason nga, ikaw masatanasa din na imuutok. Na dito na dayon di na dayon magkadimaw ang imong kinaboy. So mga gala, inguna na no, mayong utos tanan. Unya, mong isgutan karon doa, naisgutan na magunto niya ganyang toxic. Atong kuan ba, kanang niang environmental mga makadaot sa kanan ang atong kinaiyahan. No, unya kay nadasig po ko ani kanini ang kabahin anini ang biodiversity kay kani akong kauban po naman po ni Gyod sa gani gusto gani ninya tipuko nang kanang na mga usik ninyo dia ayaw ninyo panglabay nang inyo ang sugisudlag tubig bitaw human ninyo higo pa na dinig labay ha kay kani akong kauban kolektor ni ana tigumon lang na niyo sako tawagan lang din ninyo ni akong kaning presidente sa masukap kay mo man ni usa sa kanang nang nagmodelo sa pagproteher gyud sa kinaiyahan kay naman ni sa ato ang kuan sa environmental katrabaho. So ingon ana no, so mura kog na manadasig ani kay sige pud kong kanang naang dalon sa kanang naang imbitaron sa seminar pero nadasing ko tungod kay apektado tanan dili at super ang ato ang isgutan na ang manggudani kanang kitaw magunig IPBSAP no, pero do na poy PBSAP kanang kitaw nilag Philippines Biodiversity Strategy Action Plan. Kining IPBSAP pod Indigenous People Biodiversity Strategic Action Plan. Murag duda, murag wala pa siguro ni sa akong partner mahatag sa mga kuan nila, mga taas pa sa ilaha, no? Pero kani kaming duha ani maguna-una naming duha. Ah, kay unya ako maning sindan man ako ni siya ato mga na lecture sa ako. Ah. Focus gito sa kanan ng biodiversity. So ingana, no, ang biodiversity mainom duman nato karon matingala ta karon nga mo kini kanunay naman nato ni di man siguro kamo pud na feel na bati na pud ninyo ni dia sa inyong mga tagsatag sa kalugar kung mahinom do mo moingon sila karon El Nino El Nino mutuo ba mo nga dili na balanse ang panahon ni partner say ikaw itatagay ko ang kanan ni
1: kana partner sa miagi na mo mga meeting na lakbitan na mo na kanang ikaw ni mga kanang bibisat dayon kanang kwan IP bibisat kana kwan na gyapon sa maoras sila og tumong pero ang nagkakwan lang katong bibisat kwan to general to nga pagkahubad pagka istorya ang kanang sa IPBSAT nga imong giingon mao ka na nga ang mga tumong mga pamaagi nga para lang gi generalized pod para sa mga IP sa mga indigenous people kana nga mga kwan partner kay tungod mangod partner kung magisgot ta og biodiversity mao kina ang mga nagkalain-laing kwan mga namuyo
0: matang no, sa kinabuhi no,
1: matang sa ibabaw sa kalibutan. Kaya kita ang mga tao, kung wala ni karon ang gihatag sa Ginoo sa to ang kinaiyahan or kaning kalibutan, kaning hangin, kaning adlaw.
0: Yes.
1: Kung wala ni siya gihatag sa tuba, wala punta ni ning kalibutan. So mapasalamaton ta sa itong labaw magagahom. Pero ang dakong pangutana karon partner, kitang mga tao, mapasalamaton makita nga mo naghihatag sa atong Ginoo sa tuwa aron mabuhi ta ning ibabaw sa kalibutan ug uban pang matang sa kinabuhi nga nagpuyo pud ini sa kalibutan nga atong gitungtungan.
0: Siguro kay kining ni ang kuan kinini ang kasagaran mangod sa ako ang kanang maobserbahan nga kuan gyud kayo kanini ang ambot lang pero kadto si kuan kadto si si Bishop Manggiran. Ako kadto basta kadto na gani may istorya shout out sa ato ang Bishop no. Bishop Manggiran Armanis deep din naman isa kanang naangkan pulang ko. Mayong uto dia Pader. Kadto siya muisgot na ganito siya. Muisgot na gani isang kabahin aning environmental. Halos tanan nga kanan na bisag kanang nang pagkangalan nga muturok siya sa kanan na isbabaw sa kalibutan pagbulutan sa Dios.
1: Tinuod na pardon.
0: So mao na ang uban pero mao lagi kay kasaysayan manggod galing kita ako di manggod kay ko si priwa ko mag-eskwela pare wa ko mag-eskwela pastor igor ako ba minaw basa ana kadto ngoy kalibutan ug unsay nay tabo sa kalibutan pagbalik daw sa Ginoo mo do ilwason. Oh, pero kanang moingon ta nagpasalamat ba ta? No? Ako, maingon jud ko, kamo wag yun mo magpasalamat na hala. Ha? Kay kanang na nga to ang gikaon, gikan yun na sa kananang sayuta, nabuhi na siya pinaagi sa tubig, ha? Nabuhi na siya pinaagi sa hang, sa kabugnaw, pinaagi po sa kananang hayag, no? Gipahayagan sa kananang adlaw. Ang pangutan na karon, kinsa man kung nagahin mo ang adlaw, alag mo ingon, ingon kag scientist. Ha? Ha? Di sure po, kung maingon tag scientist o karon, maingon tag kinsa man kung nagahin mo ang bulan, maingon na po tag scientist, kaya kanang uban raba, di raba mo to.
1: Ha? Mau badan.
0: Kinsa man kung nagahin mo ingon na kanang naabot ang bulan, no? Maingon din siya, kaya na. No, pero nakumkum ni mo. Muna diha kita nga naas kalibutan magpasalamat ta sa gihatag sa Ginoo sa tua nga nakahigop ta og saktong hangin nga gapriskong hangin nga pagbuot na sa kananang imugda na sa Ginoo para sa tao. So ako nagpasalamat ko, no, labi na sa iskutan na mo gani nga kananang natandog ko, labi na katong pag-explain na ni Sir Dave sa kananang unsa na karon kadaot ang ato ang kalibutan tungod sa pag-abuso, ha? Naabuso na ang kananang kinaiyahan. No? So, ingon ana. Unya kita hilom-hilom lang ta ang uban nagproblema kano sa amo abot ang kananang kuan, kananang
1: tingulan.
0: Usa kay ito partner, usa ni bagong programa karon, katubang pamilyang walang gutom. Ha? Sige gunahon na og sige gunahon na kano sa amo abot. Kinahanglan taong kananang papanabang ngadto sa atong amang makagagahom. Dili gyud ta magsalig, mulihok ta, pero usa sa kananang mga tumo nganong ako gusto na ko natandugo ng IPBISA. No, naiskutan naman to sa akong kuan. Kining ni akaron generalize pa man eh, pero naagi mga panahon nga kami do ani mamura min do ga lecture ani, pero ako gyud mong hangyoon nga ibutang isilsil gyud sa atong alimpatakan. Kay karon mga panahon na tagaan ta gyud mo og kananang sample. Wala ba mo inyong nabati, wala ba mo kanang naang na balanse, nga maayo pa ba ang kanang naang panahon karon? Balansidad, balansis, ba, sani, tingala na ning. Balance pa ba ang ato ang panahon karon? Kana ba ang ingon lagu, sa manron, ting init, sa manron, ting ulan? Dili na mabutang sa insaktong season ang atong panahon karon, gani o kasusay ako mayungan ni ko, ha, gani tarbaho na punis pag-asa, joke lang ha. Okay, pinig-ana niya atong kabon, ano ba, ya ibalhin, namay ko na matikdan nga, pwede di na. So, inig kadugmok ka ng kabon, siyempre, buto, tubig. Oh, pero dili gyud mao, ha, kuan na gyud kaneng tungod sa atong pag-abuso sa kananang kinaiyahan, mo na hinungdan nga nausab na gyud ang dagan sa atong panahon. Kanang ting init, maingon kag ting init na tingala ka daghan nga anod nga mga hayop, daghan nga anod nga mga balay, ana daghan nga lan gilanasan nga kanang naa mga basakan, pero ang ato ang kananang panahon ting init. Subot pasabot dili na gyud siya balance. So mao na mga igala, ha? Kini gitumbok man ako ni sa kananang ancestral domain kay IPBISAP man ni. Indigenous People Biodiversity Strategy Action Plan. Tungod kay ang atong kalibutan, aduna natay gipang target nga 2030, 2040 to sa 2050 kung si may tabo sa ato ang kanang kalibutan. So unya puhon sa dagan sa panahon, no, kay kinahanglan magyud nato magprotektsyonan nato ang kananang kinaiyahan. Ato gyud nang kananang paningkamutan nga ma-recover nato. Ha, ma-recover nato nga mapanalipdan nato ang kananang atong kinabuhi. Kay kinabuhi gyud ang kananang kuan ani. Kananang abtanan pag-abot sa panahon. Super. Muingon ta nga kananang pagbuot sa Ginoo. Ha, ang Ginoo ni ingon lihok tao. Ha, kay aron patasan pa kanya kinabuhi. Kay di ka mulihok, di pod kanya tagaan og idea. Di pod kanya hatagan og taas nga kananang kinabuhi. Ngano man, di ana pa lang sa imong pag-abuso, para bitaw anang nagtambag na ka, nagitambagan na nimo, ayaw yun pag inom-inom, undangin na nang inom-inom, kay kanang tanduay, makalayos, nagbaga, makalata, og atay, anak. tubagon po ka ang kamatayon pariyara karon og ugma tungod na sa iyang kanang ha tungod na sa iyang kanang pagkamasinupilon but pasabot isupak na niya so tagaan nimo siya og kanang paimangno aron makondisyon og mami ang panglaas pero supak man kanya inig sakit tanawa mapurhisyo dayon ang kanang iyang pamilya. Oh, so ingon ana, ing ana sab ang atong kinabuhi. Muna amumahon na to, panalipda na to ang kinaiyahan. Panalipda na to ang ato ang kanang naang dili na to abusuhon ang kanang nang ang ato ang environment, atong proteksyon no. Anang gitawag nila environmental protection. Time to time puhon amo ning kanang nang tun-an na mundo ning maayo. Edo na patay kauban ani nga maay kayo nang na flora and fauna, katubito mga kalikasan bitaw nga kanang nang kinabuhi dayon isgutan pod nato ang resources no kanang gitawag natog ancestral domain unsaon pagbalanse nga kanang nang makatabang pod sa IB sa IP unya ang isgutanan sa paggamit sa resources ako ibalik sa kong kauban nga igala lang sa duga nga mga pamanga hatag nga mga kasayuran kabahin sa kanang nang pagprotektir sa atong kinaiyahan
1: mao kini partner mao kini atong auhag sa atong mga katawhan. Ilabi na kanang na mga tao nga nasa kabukiran nga magpakabana manggilabot kamo kung unsay nahitabo sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit nga naman kinsay una mapiktuhan pananglitan landslide tungod tungod anang pagpang-spray ninyo o mga herbicide nga mo'y maka pahumok sa atong yuta nga daan na mo nga bakilid kanang pagpamutol sa mga kahoy nga gipang negosyo sa uban kana mo yatong hatagan og pagpakabana kay may man unta og sila mo direkta nga maapektuhan kamo man nga naa sa duol nga din diha nila gibuhat ang mao nga mga sayop so kana mo yatong angayan nga

0: Moro itigom kini ngay ang inyohang matag barangay ana nga mga opisyalis do na man approve kana sila gihimo aron mapanalipdan ang atong kinaiyahan. Tungod man kita kung dili kita magpakabana sa atong kinaiyahan, hinumdumi ninyo kanunay nga kita nagpuyo ra kita ibabaw sa atong kinaiyahan. Kung unsa ang atong pag-abuso batok sa atong kinaiyahan, mao gyapon na ang muli sa tuwa nga mao'y atong sinati. Susama karon daghan na kaya ang nasinati na to, ang kainit, ang mga pagbaha, na dili, sa, dili na tukma sa naandan ng pagulan o pag-init. Ang pagkadaot sa ato ang mga katubigan nga ang atong mga panudan. So kana mo atong angay bantayan ug awhag nato sa atong mga katawhan. Kitang tanan atong protektahan ang atong kinaiyahan para sa atong sumusunod nga mga henerasyon. Mayong hapon.
1: So mga ikalaw, wala na tayo kong panahon, no? Tak-tukma na yun nga laon na ako mingon kayo. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw o inautunta nga kananang inyo kining kanang ishare aning atong Facebook Live, no? O kanang inyong mga comment, inyo na kananang i-comment aron sa sunod nga Domingo at unang pag-isbutan. So dagang kay salamat, no? Shout out sa ako ang kanang naang nag-seminar karon si Jok-Jok nga Tumbaw, no? Sa FMR sa Lakewood. So ako mingon kaninyo sa ato ang mga ting paminaw, dagang salamat sa Buangka Peninsula. Wala lagi ang iyang sounds, no?
0: Naurot na niyo.
1: Ha? Naurot na.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, 2:30.
2: Radyo Bagting.

ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. Upukal ng buhay. Walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Bagting.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Pagpili.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.

0: Hantan mina puning mah tu ngalan hisgutan bah. Bosan ibarat maing muntirula diha sa kapisan, maing gabi eh. Dia usap satu tulan ibarat Marshall Mata, ibarat Pedro Colyamar, maing gabi itanan. Bubin sa kong ihatag ni mo usabang mga igsuon uban diha sa tabi na alus pagtimbaya nila.
1: Amin, salamat sa Ginoo. Mayong gabi kanatong tanan, labihan na gyud sa mga naka-tune in karong kagabi una. Alang sa pagpadayon ni ining programa, no? Ang maghinaota nga ang inyuhang dalungan, no? Kanunay gayud upin, Brother Mike, no? Ay kining ato ang pagpadayon karon, makahatag kini katabang alang sa inyuhang mga kalag, no? Og nagtima kini og bautismo.
0: Amen,
1: Brother
0: amen.
1: Mike, no? Sa pagpadayon. Ang salamat sa Ginoo nga bisan pa ni ining kagabi una, Brother Mike, no? Daghan kayo ang nagapaminaw ni ini. Oh, alang sa tanang naka-tune in, mayong gabi kanin tanan. Labihan na gyud ini sa siyudad sa pagadian, Brother Mike.
0: Amen.
1: No, sa kadaghang mga tao din he. Usab-usab sa atong miagi nga si Brother Alfred, no? Sa diha nga nasa igipalit, nakadungog gayud siya nga sugod ng programa sa Radyo Bagtingo, mga igsuon na to. Sa pharmacy man to siya, nakapaminaw, kaya nasa igipalit.
0: Salamat. Yeah, sa Robinson mo ba?
1: Diri ba to sa, but asa to dapit
0: naman sa pharmacy to. Robinson siguro?
1: Mayong kay Adunagi nagasubaybay, nagpaminaw, no? Salamat. Bisan pa sa lokalidad sa atuang gigikanan, Brother Mike, tabi na, daghan tong mga igsuon diha nga magpatimbaya po sila sa anilin na magpadayon. Nga labihan na gyud sa ato ang poblasyon, no, district ya, sa barangay poblasyon sa tabi na mga Kagas family, mga pamilya ni Brother Rapi Dinggal, si Luloy Dinggal, napaminaw po na karon niya si Rapi Dinggal, no, naa siya din sa siyudad sa Pangadian sa bansang asawa nga si Ronami Dinggal. O bisan pa sa kang Brother Cornelio, no, Brother Ryan Rabosa, then usab karon ang ato ang mga kaigsuunan na mga magulang, silang Brother Fortunato Bantay diha sa Bayabaya usab. Diha sa Concepcion, silang Alexander Ausijo, lang Sister Bibi Ausijo, silang Brother Edith Chavez, diha kauban silang Narciso Angkot. Ug usab diha sa Dunia Espina, si Brother Enrique Entong o mga pamilya ni Sister Magdalena, nagpaminaw sila karon diha sa Dunia Espina. Mayong gabi kanyang tanan mga Chavez family o mga Lumintad family. O diha sa Manikaan, atong igsoon diha nga Sister Lydia Dumaog, uban siyang bana. Kanunay gini sila nagasubaybay, Brother Mike. Nagtanaw siya sa video, nagpatingog po siya siyang radyo.
0: Double.
1: Unang salamat sa Ginoo. O diha sa ako ang gipuy-an diha sa barangay, no? Barangay poblasyon ni siya, Purok Tandukan. Akong inahan diha karon nagapaminaw. Oh, mayong gabi diha kanimo ma, no? Si Rosalita Kapuyan Paalisbo, uban sa ako ang igsuon si Mahal Paalisbo Manatad ug akong bayaw Ariel Manatad. Mga silingan nato diha, no? Diha mga silingan ako diha sa barangay site, no, mga Upiala family atong igsuon sa pagtuo. Labihan ni Aldo Upiala. Laom ta nga puhon makabalik niya diha sa bakan sa atong Ginoo. Kalagan. Diha sa kasikbit na to sa lokalidad, Brother Mike, diha sa Pitugo. Daghan usab nagapaminaw mga igsuon diha, sila Brother Silso Barbon, sila Brother Jusil Banwag ug mga magsayo family, papa ni Brad Is magsayo, si Christopher Magsayo, no, mga Paraiso family og Barbon, mga Barbon family ni Elesio Paraiso. Diha sa Dimataling atong mga igsoon diha, silang Brother Titing Salusod, silang Brother Gary Aranhuis, si Mirasol Aranhuis og usab silang Brother Tata Balasi, silang Brother Turning Bella Hermosa. Naglaom ta nga ana sila karon diha sa balay sa pagbangutan, na sa pagbangutan ng Brother ni pahulay na magod atong igsoon sa pagtuo si Brother Julio Cuevas Roda, no, ang pangalan. Okay dito, no, parinti ni mo Brother Mike
0: diha na sakop sa tabina particular na sa
1: Sumput,
0: ano dili parte sa Dimataling.
1: Sumput Dimataling,
0: oh, oh. Na sa Dimataling particular na diha sa Sumput, barangay, no,
1: barangay Sumput. na sila karon diha, sila brother Elmer, Elmer Tarok, no, wala na to gikauban karon tungod kay siya nagpabilin dito, no, alang sa pagpadayon, sa pagpamatuod, sa pulong sa Ginoo ug pagdasig pagligon alang sa hingtungdan usab. Kauban usab nila karon ang taga San Pablo, sila brother Benido Valconsa ug sila brother Daryl Subkay. Ug magkaisunan diha sa Lapuyan sa Sister Grishel, sa brother Lim, ang sa nagpadayon. Diri sa pagadian, atong mga igsoon din hikaron na silang mga batan-on usab, silang brother Christian Kibra, silang brother Jason Lubinario, silang brother Jazz Ampalaya, ug silang Jane Bataluna, Alan Bataluna, Jisa Tumagad, silang Rosanne
0: Kanoog.
1: Kanoog usab. Ng mga batan-on na to, silang Miller Sumingit usab. Salamat sa Ginoo. Nga brother Mike, akong ibalik diha kanimo ang pagpangmusta. Aw, oh, napa diha ito diha.
0: Iapas.
1: Oh, apas mga igsoon na ay tigpaminawa na to diha sa San Miguel, no? Nagpaminaw gina siya kanunay nagsumbaybay kani si Ann Kanyiti naa sa Dumalian San Miguel. Oh, naglaom ta nga nagpadayon ni siya sa pagpaminaw karon diha sa Dumalian San Miguel si Ann Kanyiti. Og si kanipusab sa tabina na si Sister Nora Inario at Sister Elena Giting, no? O abanan niya si Dudo
0: Giting.
1: Giting or Joel Giting. Si Maribel Cabornay, kapatid. Si Edgardo Cabornay og si Sister Magdalena Lumintad. Amen, Brother Mike.
0: Gusto mo ka to mga pipilang matimbay na to. Sa gihapon dito malimot ni Bro Dan Bro Benz. Siya karon sa USA.
1: Sino?
0: Siya sa
1: Georgia.
0: Sa Georgia. Manggabi diha Bro Dan, kauban usab ni Sister Crystal Ann ngay mo ang paris usab. Maayong gabi kanyang tanan, balik ta dito province. Ang gabi idre dito buntag pod. Pero sa akong nabaw, ang same rag oras. So lang buntag diri gabi dito, buntag diri. O maayong gabi diha Bro Dan. Padayang yuta bisan og naaka diha namin diri, padayang lang tas pakigdugtong pinagi sa pag ampo diha sa Ginoo. O sa gihapon, bago lang dahi tagikan ni Uli, mga igsoon, nga nagasubaybay bag-ulo din tayo migikan diha labisan og basin og naay naminaw nga tagalikwod, no, maayong gabi sa tanang mga tagalikwod. I love you na gyud diri dapit sa tung unang barangay Bro sa Lukuan.
1: Sa Lukuan,
0: particular na diha sa Lukuan og sa poblasyon sa 18 og sa 16 diha sa Lukuan. Do na tay gipahigayon nga public gospel province. Pagkaabot og 17 og 18 do na pud tay home visiting or balay-balay nga pagwali ana nga mga pizza, no. Dayon pagka 19 niadto na usab ta mga igsuon sa alikwod sa poblasyon.
1: Poblasyon syndrome.
0: Nasab tay gipahigayon didto nga usani pagwali sa public lang gihapon. Kasulang murato ka nang gitawag na to og kulang kay 19, 20 o 21, dapat ato na ito siya ibalay-balay.
1: Balay-balay.
0: Pero maoy na huna-huna sa maigsoon nga mag-schedule nagbalik, Bro Benz.
1: Amen.
0: Alang sa pagbalay-balay. So, tana mga tagalikod, no, labi na kung naminaw karon nga nagasubaybay sa atong programa dahil naadto na mo, atong mga panahon na, amayang gabi ikanin mo diha. Tanan nga tagalikwod. Naglaumta nga makabalik rami diha sunod nga mga panahon. Dayon diha usab sa Serious Minya. Binalay sa itong igsoon Takyo.
1: Nalubong na ba ka ito?
0: Muraglas. Bijil karon ron. Umagyo ito ilubong.
1: Ah.
0: Oh. Badruel sa tanang taga Osminia, no? Maying gabi ka ninyong tanan diha. Diha sa San Isidro. Diha sa Tinago. Diha sa
1: Marapong.
0: Maying gabi ka ninyong tanan diha.
1: Mga lumuntod family.
0: Oo, oh, lumuntod family. Sa gihapon, no? Dili ta maka anha diha, Badruel. Isa na lang unta Bro Ben sa katapusan nga tawag talang katapusan gabi karon unta pero dili wa jay panahon, Brother Will. Tungod kay naay gawas nga naay program sa radyo. Nasa ming giatubang wali dress di mataling. Gani karon si Brad Elmer wala na uban namo tungod kay matud pa niya siya lang say mabilin dito sa
1: sumpot
0: di mataling. Usama o say rason nganong di pamikaan ha diha.
1: Amen.
0: Sa tatang mga igsoon na lang, no? Bisan pa sa Sambuanga del Norte. Diha sa Sambuanga, Sibugay. diha sa Sambuanga del Norte sa Sidalman, particular diha sa Sambuanga sa Sidalman, mga pamilya nako diha, mga Tamayo family. Mayang gabi ka ninyong tanan diha. Diha usab sa Labason, diha sa Sindangan, diha sa Gutalak, Kalawit, Dipulog, Dapitan, sa Pulangko. Mayang gabi kanyang tanan diha mga igsoon, diha sa Manukan, adahan ta mga kaigsoon diha sa Tampilisan, Salog. Mayang gabi kanyang tanan diha, labi na sa Sibugay usab. So mayang gabi mga igsoon. So di na ta magalangan Bro Benz.
1: Bisan pa usab kang Sister Lorna Villalon Brother Mike.
0: Amen.
1: So ato ning ikumusta diha sa Osamis. Gantiod na po na to nga wala ikita.
0: Wa ta kaduaw na po dito.
1: Oh, wala po ta balik dito sa Osamis, no? Mayong gabi eh, Sister Lorna Villalon, no? Uban sa imong mga anak diha, kumusta mo diha kay dog? Maayo nang wa na gid ta wa na pud sila kabalik sa tabina. No, wa na pud ta kabalik dito sa Osamis.
0: Ana gyud.
1: Oh, salamat sa Ginoo nga pinaagi ni ining programa. Ha, nagkita er gyapon.
0: Amen.
1: Tunawang, tunawang. Sige. Amen, Brother Mike.
0: So limot nung tagpa ila-ila Bro Benz. Sa gihapon kini ubos nga alagad Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina akong kauban.
1: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabina.
0: Sa ngalan ni Brother Elmer mga suking tigpaminaw ato ni final Bro Benz kay wala man ta nakaunag pasiunag pailagan niya no. Kasamtangang wala siya karon. Tungod sa duna sa migi ato bang serbisyo dito sa Dimataling no. Susumpot mo nang wala siya karon. Mga kapan ilubong Bro Benz no mga ika-upat ng kadlaw aga gabi.
1: Sabado pa ilubong.
0: Oh, Sabado pa ilubong. Igo-igo pa po ang panahon nga makasulti tas pulong Bro Benz. So Bro Benz, akong ihatag nimo ang panahon usab bisan pa lang sa mga pag-ampo.
1: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. Salamat sa kanunayon nimong pag-atiman. Salamat bisan pa ni inyong bulaton Ginoo Jesus. Nagapadayon Ginoo Jesus pinagi sa imong pagdihog o paglihok Ginoo Jesus pinagi Amen. Sa imong gahom. Ang salamat nining kagabion nga among lauman ikaw Ginoong Hesus.
0: Amen.
1: Nga bisan pa sa mga tawo Ginoong Hesus nga makadungog ni ining pagwali Ginoong Hesus o pagpalapnag sa pulong nining kanginan. Salamat nga ikaw amo ang saligan, magahikap sa ilahang kasing-kasing, magapatalinghog sa imong pulong kay labi kining importante alang kanila.
0: Amen.
1: Tungod kay makahatag kining katabang alang sa ilang mga kalag Ginoong Hesus. Lord Jesus, ikaw usab ang magauna ka namo.
0: Amen.
1: Pinahagi sa mga pagsulti, kausab magahatag o kahibulog ka alam dinhi ka namo. Tungod ka ikaw mo managdumala dinhi ka namo
0: Amen.
1: Sa mga kinasaluran. Busa ni ning kabiyon, kagabiyon, ikaw among pasidunggan o pasalamatan. Pinahagi sa imong ngalan, o Ginoong Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: So maato na kita mga suking tigpaminaw, bisan pa sa atong pagpadayon sa atong tapiko. No, dili ta magalangan tungod kay labing importante ang atong mga tapiko. Sa miaging mga panahon Bro Benz, tiod-tiod na itong ato ang hisgutan, may tungod ni ining kaluwasan. Tungod kay kung dili na ito masultihan ang atong mga suking tigpaminaw, bisa pa mga kahigalaan na ito nga nagasubaybay, mahimong okay ra gyud kayo ang atong mga pangbuhat, pero kung imong ibasi sa Biblia, di gyud ay busa ining panahon na tungod kay hapit na mubalik ang atong Ginoo mga suking tigpaminaw.
1: Amen.
0: Okay, ako lang yung pasiuna daan. Tungod kay hapit naman mubalik ang atong Ginoo. Unya, kaning nga sulti bito Bro Benz, no? Kinini ang mingungtag hapit na mubalik ang Ginoo. Daghan biyang katawagon talang. O, na iuban makapasipala pa na nga sulti. Tungod kay miingon man sila nga asa una ra. How many years ago na? Pila na katuig nga saad sa atong Ginoo nga mubalik. Pero hangtun ining atong panahon karon,
1: wala pa.
0: Itawag na itong modernong panahon. Wala pa gyud.
1: Tinod.
0: Mao nang sa panahon ni Noe, kani murag na subli na to nga di ulan good taon nga lunop god nga. Init man kay ni atong panahon na. Mao na sa atong panahon ron balik gong Ginoo. Oh, mobalik gong Ginoo in taon nga kinini ang wala man dugay naman kaayo. Mao nay maimbis ang sulti nga mobalik gud ang Ginoo mahimong makomedyahan nila. Pero ang butang nga tinod mga suwintig paminaw, mga higala na mo nga nagasubaybay, di mo na pwede na ito kumidyahan. Tungod kay, basta mabasa sa kasulatan, may labing tinood. Na kaya nga naman di ay, sukad sa katong gipanghisgutan na mong Brad Elmer, ni itong mga miaging panahon, katong mga batasan, katong mga suwintig paminaw nga mga kinaiya, mautoy, kuan Bro Benz, usa nga kanang nakapalangay ba? Kay tuyo sa Ginoo man God ang relasyon sa tao o relasyon sa Dios kinanglan ma-recover gyud.
1: Yes.
0: dili man na pwede mga suntik pa minaugi ma-recover. Kaya gikan atong pagkasala nilang Adan o nilang iba, makaingon na kuita nga, dili man kita ato. Wala tayo appeal, dili pwede. Ang itinisyon sa kasulatan, Robin, sa Roma Kapitulo 5, versikulo 19, nagsugod, pagkasala nilang Adan, atong panahon na, ang kamatayon, di lang nilang Adan. Kanang kamatayon diha, mora baro'y topic nilang Mir sa sumpot, ang kamatayon diha, nga espirituhanon. Kana na ang kamatayon na.
1: Roma 5, versikulo 19.
0: O, di lang kay nilang Adan lang, dayon.
1: Kung tungod sa paglapas nga nahimo sa usa ka tawo,
0: si Adan na, og iba.
1: Ang kamatayon mihari pinaagi sa maong tawo. Sa labi pagayod, pinaagi sa usang tawo nga mao si Hesus Kristo, ang managpakadawat sa kadagaya sa grasya ug sa gasa nga pagkamatarong nga walay bayad maghari diha sa kinabuhi.
0: Taman as 20.
1: 20. Dito 20.
0: Oh, 20.
1: Ang kasuguan
0: 18.
1: Busa maingon nga ang paglapas nga gihimo sa usa ka tawo
0: kana
1: misangpot sa pagkahinukman sa silot. Sa tanang mga tawo, mamanusab ang buhat sa pagkamatarong.
0: Amen.
1: Naghimo sa usa ka tawo, musangpot ngadto sa hukom, sa kagawasan ug ngadto sa kinabuhi alang sa tanang mga tawo.
0: Ang tanan nga walay Kristo, katong ipanghisgutan ng mong bro, mer katong nga mga paglapas bro, Vince, usa to siya nga sign nga walay kinabuhi sa Dios.
1: Tinood.
0: Naunya kay sa pagkasala ng Adan, tanang tawo jud bro, Vince.
1: Nakasala.
0: Bisang pag makaingon kag, wa man ko ni patayg tawo. Pero doon natin gitawag og inheritance sins or sin. Kanang inheritance sins, nagkasabot mga sala.
1: Mga sala.
0: O nga napanunod.
1: Napanunod.
0: Oh, maubitaw ng inig, maburos bitaw mo, miingon dahil mo, lami akuha o ng mangga, o miingong banag, ay, mga yuta, ayaw kayo, ay, kay sugos bata ni. Kay ang bata, nga matao, ang kasalanan lang Adan Uniba, naanak niya. Kasulang, dili, pa, dili mahimo nga hukman ang bata, pinasikad sa kanang gitawag na tog iang sala tungod kay wa man siya kabalo nga nakasala na siya. Dito na ini kadako niya, makaunted nga pwede na siya silutan anang ko anak kay nakabalo naman siya usay may usay dili.
1: Nanay saktong pamuot.
0: Oh, nanay saktong pamuot, labi nagmawalihan na. Labi na karon nga kamo mga swingtig paminaw no, nga nagasubaybay, especially sa nagsubaybay gyud karon.
1: Tinod.
0: Sa naminaw gyud karon, sa live ug sa radyo. Ikaw mo usa nga labi nag nakasultian ka, unya dili gyud ka magtagad, failures na. Mao nang ining panahon na pagkasala lang Adan, ang sala maudyoy ka na ang pinaka-rason nga nung ang nag-drive sa tao, yawa na. Kanang iingon, brother, kaning atong masultining ato ang kuang gabi ay atong ato sa bautismo, kay kinibautismo, di manita as kaayo. O nasugda naman po atong may aging dumingi, ato lang sang iagi, atong ipahinomdom, agig recap lang, iba? Sa Isaiah 59, Bidos, Rubens, kanang mga sala na to nga nabuhat, maunay rason nga nakapalayo katong pagkasalan ng Adan o ng iba, gihingin lang magyuto si iba, bro, bin, sa tanaman sa Eden. Si Adan o si iba, mga suwintig paminaw, gihingin lang.
1: Sinon?
0: Ang tanaman o Eden, naghulagway sa gingharian. Gihingin lang sila tungod sa ilang pagsupak sa sugo sa atong Ginoo. Tanaw, basa.
1: Apan lang inyong mga kasalanan,
0: sala, kasalanan, daghan,
1: maoy nakapahamulag kaninyo o sa inyong Dios, o ang inyong mga sala nakapatago sa iyang noong gikan kaninyo aron siya dili makadungog.
0: Aron di makadungog. Ang sala mao'y nakapalayo, distansya gyud. Kana nga pagkaputol mga swingtig paminaw, pagkasala nilang Adan og iba, niingon man atong Ginoo nga panahon kamo mukaon ini bro Ben
1: sa ato pa brother Mike.
0: Amen.
1: Murag nabungol.
0: O oh, ana,
1: dili na, di naman pud kadungog.
0: Dili na kadungog. Kanang pagbungol diha, dili na bungol nga espirituhan nung side na.
1: Tinood.
0: Kanang bungol diha, bro, Vince, konektado na sa naputol ang pakigdugtungay.
1: Yes.
0: Kana bitaw magdumot mo sa inyong mga silingan, mga suhintig paminaw.
1: Pwede po magbungol.
0: Dili man ingon, bro, Vince, nga wa kadungog yun.
1: Nakadungog,
0: ra. Kadungog, uy.
1: Pero wala, gitagad.
0: Pero sa laing termino, sa Ginoo, sa laing termino, ano yung tinawhanon atong tag-aghubad nga tinawhanon, ha? Mayra po mumuduol na kong naamoy mga problema.
1: Kana.
0: Pero gway problema, di mo mangduol na ko. Mao nang bisag nakadungog ra tungod sa kasalanan, pasagdahan ka. Pero nakadungog bi agud posible. Kaya nganong man mga sungitig paminaw, pag ingon sa Ginoo nga panahon nga mukuan mo ani bo bin, patay gud mo. Pero pagkaon wa man namatay. Pero unsa may giingon sa Ginoo? Pagkaon lang Adam lang iba, tago sila kay naulo man. Ingon ang Dios nga, tawhain ka. Na naman puy huna-huna anak bro Vince nga, uy, ang Dios wa day kita nila. Nga na may giingon sa Hebrehanon 4:13, basa bro Vince. Wa may wa makit isa Dios.
1: Tinuod.
0: Tanan kit an man.
1: Sa panawa. Sa pangunan na sa tao, mitago gid ang Dios.
0: Mitago ang ta, si ang tao kay nakasala sila. 4-3-3
1: Og sa panan-aw sa Dios, walay binuhat nga natago. Hinunoa ang tanang butang binuksan. Og dayag sa mga mata niya, kang kinsa maghatag raon niya kitaghusay.
0: Na. Unya ka to si Adam iba, pagtagon lang, niyong man ang ginobro biyans nga. Tauhain ka. Unya, maghunaw na nitag, uy, waday kita ang Dios sa tao. Pwede ka. Murag nakasalungat man siya aning bersikuluhad. Kanang sungag ba?
1: Sungag.
0: Subot, ipasabot mga suhing tigpaminaw. Pagkaon lang Adam ng iba, ang relasyon. Putol yod.
1: Putol.
0: Nawala yod ang relasyon nila ang Dios, wala na kaagian sa pagsulti nga ayaw ni. Dili ni pwede. Unsa na may napuli? Ang pakigdugtungay na sayawa og sa tawo mo ina ang mga suing tigpaminaw. Kana mga tawo way Dios fitaw. Katong gipanghisgutan ni Bromir sa miaging mga panahon. Kato ang nagkontrol ato yawa. Ang yawa nga naa sa ilang unod mo ay nagkontrol. 2 Corinto 4:4. Maoy na guide mga suing tigpaminaw bumura bitaw sa kenan province. Karang sakyanan og asa dapit ang huna-huna sa nagdrive, paayongon pud dito.
1: Nagagad sa nagdrive.
0: Nagagad sa nagdrive ang sakyanan kung asa lubago nga nubila tuwa pud dito. Padayog basa.
1: Sa ilang pagkabutang, ang mga huna-huna sa mga dili magtotoo gibutaan sa Dios.
0: Diha lang sa bu, unsa nang Dios? Unsa nang Dios di dako gamay nga di?
1: Gamay.
0: Dios ato nang isay-isay karon.
1: Niining kalibutan na.
0: Amen.
1: Aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita.
0: Amen.
1: Sa himaya ni Kristo, nga mao ang dagway sa Dios.
0: Sa to pa, ang mga tao nga walay Dios, gibutaan sa Dios niining kalibutan na. Naday Dios ning kalibutan, Rubens? Kaning Dios ning kalibutan na maoy nag-control, maoy nagpabuta sa mga tao nga way kinabuhi niya. Sa unang Juan 5:19, kinsa nang Dios niining kalibutan na or sa ato ang kapanahonan karon?
1: Kita nasayod nga kita iya sa Dios.
0: Correct.
1: Ug nga ang tibuok kalibutan?
0: Ang tibuok kalibutan.
1: Ana sa gahum sa dautan.
0: Ana sa gahum sa dautan, dautan dayo may laing dautan. Yawa man tanan source.
1: Tinubdan.
0: Tinubdan. Ang yawa mo'y tinubdan sa pagkadautan?
1: Yes.
0: Busa, niyan ang apanahon mga suking tigpaminaw, ang mga tao nining kalibutan na, ang Dios nining kalibutan na, mga maong yawa mo'y nag-guide. Kung ignon sila, adto dito sa kahilayan, adto pod. So, maunang, maunay rason, ngano ang kalibutan karon dunot, tungod anak nga problem. Tungod kay ang nagmando sa mga tao nga way Dios, mauna brobins, ang yawa. Naunsaon man karon pag-recover, dili man na pwede, dili man na makuha, gawas kang Kristo. Walay makatabang anak gawas pag duol ni mo kang Kristo. Pagdangop ni mo kang Kristo, walay makatabang anak. Katotong ipanghisgutan bitaw, tanawa na atong balikan gamay brobins ning batasan bi. Kaning sa Roma, Kapitulo 1. Oh, ayha tama adto sa padayon sa topic nga bautismo kay kanang pagtuo nimo pagpabautismo mga suhing tigpaminaw maurag yun ay bugtong makatabang nimo.
1: Yes.
0: Tanawa. Roma 1 versikulo
1: 24. Tungod ni ini. Gitugyan sila sa Dios ngadto sa kahugawan.
0: Wala kanang gitugyan di bro Benz, wala na kay gisugo ba kahugaw-hugaw mo dito. Gitugyan sila or tawgon ta lang na gipasagdaan ngano kahana unsa kay rason ana?
1: Diha sa mga pangibog sa ilang mga kasing-kasing.
0: Amen.
1: Aron magpakaulaw sila sa ilang mga lawas.
0: Mm.
1: Sa ilang masig kaugalingon.
0: Amen. Amen. 25.
1: Kay ang tinuod may tungod sa Dios, ilang gilisan ug bakak.
0: Tanawara, kanay bitawng pag-ilis sa tinuod nga Dios, gilisan ug bakak mga suking tigpaminaw. Ato ni isay-isay unsay view ani? Ato ni isay-isay unsay sign, unsay nakuha sa mga tawo ani? Padigbasa.
1: Ug mauna hinuoy ilang gisimba o gialagaran, ang binuhat ug wala nila simbaha ug alagara ang magbubuhat.
0: Amen.
1: Nga mao ang dalaygon hangtod sa kangturan.
0: Kining,
1: amen.
0: Kaning gilisan nila bakak province, maunoy gisimba ang ug alagaran ang binuhat ug wala nila simbaha ug alagara ang magbubuhat.
1: Tinawad.
0: Kaning binuhat, klaro kay ni mga suking tigpaminaw. Walay lain ni kun dili kana bitaw ang atong gisimba ron nga kani dili mga ilang magdispensa kay bukas-bukas naman ni province.
1: Yes.
0: Kani naglaom ta nga dahan nakapaminaw karon nga nagsimba aning binuhat. Mga suking tigpaminaw, bisan pagdili na mo ni imensyon, kasabot man gyud mo unsa ning magibinuhat. Kaning hinimo sa kamot, kinulit sa kamot. Imbis mo ay simbahon tong buhi, ipaagi pa man gyud na tog binuhat. Kining larawan. Kanang pagsimba na tog larawan mga suking tigpaminaw, usa na siya nga usa na siya nga sign nga ang relasyon sa Dios ug nimo naputol. Kay kana siya, usa man siya nga dugtong aning kapitulo 24 nga gitugyan na lang sa Dios. Sa pag buhat ngadto sa kahugawan sa mga pangibog nga makaulaw tungod kay ang ilang pagsimba dili naman ngadto sa buhi katong namang mga gipangbuhat. Unsa may nakuha 20 size?
1: Tungod niining maong hinungdan, gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga pangibog nga makauulaw.
0: Unsa man ang pangibog? Pangibog ah.
1: Ang ilang mga kababayenan na nag-usab sa kagamitan.
0: Amen.
1: Nga tiunay sa ilang pagkababayi ngadto sa kagamitan nga supak sa kinaiya.
0: Unsa kaanap? 20 city.
1: Ug sa mausab nga paagi, ang mga lalaki na nagbiya sa ilang tiunay kalabutan. Ngadto sa babayi ug nangaut-ut diya sa ilang pangibog.
0: Amen.
1: Alang sa usag-usa. Mga lalaki sa masig kalalaki.
0: Amen.
1: Managunay sa pagbuhat sa makaulaw.
0: Mm.
1: Ug nagpakaagom diha sa ilang kaugalingon sa balos nga angay sa ilang pagkadautan.
0: Nakana silot gyud na wala na lalaing balos diha.
1: Mm.
0: Ang mga lalaki nag-usob o ang babaye pud nag-usob? Magunay sila lalaki ug lalaki, babaye pud ug babaye. Ato nang terminohan ha pero dili na to generalize. Kana na ang gitawag natog tumboy ug bayot. Kanang tumboy bro beans, klaro man kayo.
1: Tinod.
0: Babae sa babae mangyud na. Kana pong bayot, lalaki to sa lalaki mangyud na.
1: Yes.
0: Maunay usa nga nakuha nga ipikto sa pagsimba og larawan. Gitugyan lang sila sa Dios sa maong mga kahugaw nga dili angay. Tungod ana, busa dili maayo di ay na mga suwintig paminaw. Apil na sa hinursulan. Kaning amo isultiron pag solusyon naman ni Bro Benz.
1: Mm.
0: Pag solusyon man ni kung sa angay buhaton katong mga naana diha.
1: Tinod.
0: Oh. Atong i-specific. Ang among sabot nga bayot mga sukingtig paminaw no? Katunang sa binuhatan.
1: Binuhatan.
0: May ibang lalaki mang lipstick, magsayal, magsuot og binabayi nga na usay mailad ka, lalaki da ito mura magbayi.
1: Simi bayi,
0: bulaw-bulaw pug buhok. Oh, ingon ana. Dayon ang iyang relasyonon katupong lalaki nga parehan yang laki.
1: Mm.
0: Mao na among bot sabot mga sukingtig paminaw. Ang bayot nga bot ipasabot diha ni Unia Apostol Pablo sa unang Korinto nga di kasulod sa gingharian katunang bayot sa binuhatan. Walay problema ng imong lihok. Walay problema ng imong tingog kay maumang yun na sa imong pagkabata, Bro Vince. Tingog mang yun ni mo, ingon anak mang yun, imong lihok, ingon anak mang yun, nga kanan ang murag bayihon. Pero ayaw buhata, kanang giklaro, gi-specific ni Pablo nga magunay mo laki bayi
1: kana
0: bayi og bayi
1: muna dili ang
0: ipabuhat laki og laki
1: muna dili ang ipabuhat brother Mike
0: mao
1: mm.
0: Mao na dili ang ipabuhat normal man ang imong tingog kay sa pagkatao naman na Robins
1: tinuod
0: oh dili man ato na lisod pug naay doktor sa tingog
1: di na pud mapugos na og mao gyud na iyang tingog
0: oh mao gyud na iyang tingog mura mao pud ang lihok mao gyud na mm. Pero ayaw buhata hinulsuli kung napakaana ayaw buhata ang gibuhat sa uban nga magpuwa-puwag nga bill. Magmaskara-maskara pog naingog bayi pod mataas pataas pog buhok magsayal pod magunay dayon lalaki og lalaki na diha nang sugod diha na maunay nakuha usa na siya nga sign nga ang imong relasyon higala og nga basing naminaw ka karon maunay imo maunay sitwasyon sa walay Dios nga nagmando kay na kung naapay Dios pahinumduman lang ka sa mga nasa kasulatan Ruben kadi na maayo. Kung naa kay espiritu, tanawagan ng espiritu, ato lang agyan na gamay province. Juan 16, versikulo 13.
1: Juan 16.
0: Versikulo 13. Kanang espiritu, kung tinun ka na kay kinabuhi sa Ginoo, mupahibalo na nimo, nga di na maayo.
1: Yes.
0: Pero kay waman da ikaw kahinulsul anak, nagpasabot, wadyo kay kinabuhi sa Dios.
1: Inigabot sa espiritu sa kamatuoran.
0: Kana inigabot, panahon nga mutuo ka, muabot di nimo, madawat nimo.
1: Kini siya mao ang magatultol. Kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran.
0: Kinatibuk ang kamatuoran province mao ning pahinumdom,
1: yes.
0: Mutultol.
1: Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan.
0: Amen.
1: Hinunua ang iyang madungog mao ang iyang igasulti.
0: Amen.
1: Ug ang mga butang nga umalabot,
0: amen,
1: iyang igatug-an kaninyo.
0: Mutug-an man gyud na kanang Espiritu Santo. Busa kung wala kay Espiritu Santo, mao nang patuyang radyog ka.
1: Mm.
0: Mao nang kining Espiritu Santo kinanglan madawat ni Satanan nga nabilong pa in town. Katong tanang naapa ani nga sign, kinahanglan jud siya nga mudawat sa Ginoo. Mutuo siya, kini among bato noon usama ni siya. Roma, i-continue brother katong Roma kapitulo 1 versikulo 28 na.
1: Ug kay na nagdumili man sila sa pag-ila kaniya, ingon nga Dios, sila gitugyan sa Dios ngadto sa panghunahuna nga daotan ug sa paggawi nga dili angay.
0: Kanang gitugyan gitugutan na lang. Kala kung asa mo gusto, padayon.
1: Sila na puno sa tanang matang sa pagkadili matarong. Pagkadautan. Kadalo,
0: dalog panahon sa Ginoo. Iyaarang kaugalingon iya ang unahon wa isay panahon sa Ginoo. Dalo og panahon. Dili mag iyaarang kaugalingon kahimtang iyang tagdon. Padayon basa.
1: Panghimaraot.
0: Panghimaraot. Kanang panghimaraot? Imbis maampo ka nga ito sa Dios, inignay mo, biay-biay ni mo, pasipala, maampo din ka sa Ginoo. Ginoo, ikaw radyo maantigo na niya, patya na Ginoo. Dili na mao nga pag-ampo. Uy, panghimaraot man na siya. Mairakag madamag ang unahan, mairakag madalinas ka diha, maigukas bato, mamatay ka. Panghimaraot na siya mga suking tigpaminaw. Ang taong na ay Kristo, sama ni Esteban Ruben sa pagkamatay, gibato man siya.
1: Gibato.
0: Niingon pag yun siya nga, ginuayaw sila sang ate sa ilang gibuhat kay sila wa masayod sa ilang
1: Kana.
0: Gibuhat.
1: Mm.
0: Padayog basa.
1: Sila puno sa kasina.
0: Mm. Sinahan pod, na ay tanom iyang kauban, iyang silingang gwapo, di siya makahimog tanom iyang sinahan.
1: Mm.
0: Nganong gipanalanginan juda sa Dios?
1: Muna.
0: Iya ding ipadaot, ipapaktol niya.
1: Muna.
0: Iya bang ipapatay?
1: Mm.
0: Maot nga kinaiya, mga sign sa mga taong way Dios, padayon.
1: Pagbuno.
0: Pagbuno, pagpatay, uso man akaron. Manulis, na ibang tulisan, nabasig na aroy na minaw nga nagbuhat ani pagpatay.
1: Mm.
0: Ang kaluwasan, samtang buhi kapahigala, ang kaluwasan ug ang grasya buhi usab.
1: Mm.
0: Busa pa ning kamot nga makabalik ka sa Dios, aron ang imong binuhatan kay kanang kasus pagpatay, linaw kalayo gyud na.
1: Yes.
0: Linaw kalayo imong tibok lawas, silutan, ilisan kag bag-ong lawas, mm. pero ang imong lawas nga bag-o dito butang linaw kalayo.
1: Mm.
0: Mag-antos ka dito hangtod sa kahangturan. Padayo basa Robins?
1: Pakiglalis.
0: Pakiglalis, hilig kayo glalis.
1: Mm.
0: Dili ka pailob yang mga silingan masilag unay maglalis. Padayon.
1: Lansis.
0: Lansis lipat-lipat. Ilaron rang amahan, inahan, mga anak.
1: Mana?
0: Ilaron ra. Mm. Bisag lipat-lipat ba? Nanugal ka na lang gani, lipaton pa nimo nang kauban nimong nanugal pod. Padayo basa.
1: Kangilad.
0: Kangilad.
1: Mm.
0: Kanang kangilad brother. Usa na nga binuhatan ini ang naa sa mga beer house nakatong kog Manila sa una ngilad na ba di na kaayo kada na yung lalaki sa lalaki ngilad ba na siya kanang mga magunay laki ug laki bay ug bay ngilad man ang buhat
1: tinod
0: padayon
1: sila mga tabian
0: kanang mga himantay og kinabuhi sa uban mga maritis ba apil na
1: daghan
0: na
1: ron
0: daghan kay na ron mo na giingon nila ginata kay nang lampataod og CCTV og kamera
1: kay daghang
0: daghang kamera o daghang CCTV kay hilabtanong sa kinabuhi sa uban, unyang iyang kinabuhi, wala niya matagad.
1: Sana.
0: Oh, padayag basa.
1: Malibakon.
0: Nalagi. Libakira himantayon o sa kantapas kalibutan.
1: Mm.
0: Tabian pang namirman wagi o silingan o sa kantapas kalibutan lagi. Padayag basa, brother.
1: Madumtanon sa Diyos.
0: Padayon.
1: Mapasipalahon.
0: Mapasipalahon. Hilig kayo pasipala. Kanang maingon si Kristo dili Diyos, pasipala mana. Oh, kanang si Kristo dili Diyos. Kanang si Kristo taura, propitara. Ah, di ba na mao? Pero maingon mo si Kristo tao, din propeta po, Dios po, ingon ana, kay wa may di niya mahimo. Oh, malangkubon mo na siya. Okay na, pero butangan ni mo gra pa si pala na siya.
1: Hmm.
0: Labi na maingon juga si Kristo di Dios. Padayag basa.
1: Mapahitason.
0: Mapahitason, gusto niya siya ray sakto.
1: Hmm.
0: Dayon.
1: Andakan.
0: Andakan. Madato lang ko ug maapuhon ug madamlag. Mangandak sa kaugmaon, wa kay siya kabalog maabtan ba siya ug ugma.
1: Tinuod.
0: Padayag basa.
1: Tigmug nagdaotan.
0: Mahimo ang daotan, pinaagi niya. Mahimo ang kasamok, agi niya.
1: Mm.
0: Kana, usa na ang asan, nga way Dios. Parigbasa.
1: Masupilon sa mga ginikanan.
0: Na yung mga batanon ron. Kani, labi na ganyan nakaduong mga batanon. Paminaw yun yung taon mo.
1: Mm.
0: Na yung mga batanon ron, mga sukyan sa ginikanan. Naglaom ang mga ginikanan nga nag-eskwila. Pero da ito, naglaglag kauban sa kalibutan. May lagig. Naigiadto niya ang kauban. Mga taong tarong. Mga pangginoomoy giadto. Nakay adto man dito kahilayan inum-inum tagay-tagay man.
1: Mm.
0: Unya ang inhan lipaton pag lipaton ay ubang mga anak, di pa mga eskwela guway motor.
1: Mana.
0: Way silpong mahalon.
1: Social.
0: Social kayo. Ila-ilang ginikanan in town, mangita na lang pud kay aron yung eskwela.
1: Mm.
0: Wa may ikahatag, undang kumaoy.
1: Hmm.
0: Sumasukihon sa ginikanan. Daot na kayo ang atong kapanahonan karon ang mga batasan sa mga tawong ngilad. Busa nagkinanla ta Ginoo nga mutultol na to.
1: Amen.
0: Nakinahanglan ta kinabuhi sa Dios mga suking tigpaminaw.
1: Mm.
0: Busa mangutanan usa may nakuhang balos. Pinadayag 21 bersikulo 8 Robins ayha nato tagaag solusyon mga suking tigpaminaw.
1: Amen. 21:8.
0: Amen.
1: Apan alang sa mga talawan.
0: Talawan mo padayong pag-alaga sa Ginoo kay lutoson man ni Kristohanon.
1: Ug sa mga dili matinuuhon.
0: Kanang di mo tuosultian. Ug pagpagahi gyud asa paingon ka na
1: ug sa mga malaway.
0: Malaway kanang maghubog-hubog.
1: Alang sa mga mamumuno.
0: Mamumuno kanang daghang napatayg tao.
1: Mm.
0: Samtang buhi pa ka di pasiradong kaluwasan alang nimo.
1: Ug sa mga makahilawason.
0: Ug sa mga makahilawason, usa na diri brother kanang gibuhat sa uban nga labi na go pay kasal. Okay pa ni, okay ra ni. Oh, labi na kanang nasa mga beer house ab kanang mga bayaran.
1: Mm.
0: Usa na sila nga apil aning silota padayag basa.
1: Ug sa ay ug sa mga magsisimbag mga Dios Dios.
0: Kanang magsimbag Dios Dios ug larawan, kanang magluhod-luhod ana. Kanang mangurus din ka inig atubang na nimo. Ah, magluhod pa ka paingon anang Dios Dios, mao imo ang iagni mo pag-ampo diha. Oh, kana as apil na paingon ani nga silot, paday pasa.
1: Ug sa tanang mga bakakon.
0: Kanang mga bakakon, bisag tinuod yung nangawat og kwarta moingon jud wa. Bisag nayosay bisag klaro na kay ebidensya nga nanguhag kwarta nga dili iya. Oh, idinay gyud. Mm. Ang ipakasala katunoong nasa kamatuoran, ang wa sa kamatuoran, maunoon moy sakto. Na laliman ni muna paday basa.
1: Ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo.
0: Og
1: asupri nga mao ang ikaduhang kamatayon.
0: Ang ilang bahin mga suhing tigpaminaw mao ang paghiadto sa linaw nga kalayo. Kani nga mga kaso tanan nga mga walay kinabuhi sa Dios, amo man tong gisulti sa miaging mga panahon. Nga kato nga mga problema, kato nga mga sign sa mga walay kinabuhi sa Dios, paingon man gitus sa linong kalayo. Unya, kaning linong kalayo mga suing tigpaminaw, dili ka kapahulay ani.
1: Tinuod.
0: 20 versikulo 10. Sa pinadayag, atras
1: ba ni ang yawa nga nagapay sa laag kanila, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo.
0: Padayon.
1: Og asupri, di natua na ang mapintas nga mananap. Og ang mini nga profita.
0: Padayon.
1: Og didto pagasakiton sila sa adlaw og sa gabii.
0: Naay pahulay wa.
1: Hangtod sa kahangturan.
0: Hangtod sa kahangturan mga suhing tigpaminaw.
1: Wagi pahuway.
0: Way pahuway bro Vince. Klaro kaayo. Walay kanang itambog gani mga suhing tigpaminaw no. Kanang tambog bro Vince. Di na basta-basta.
1: Og sa laing pagkasulti brother Mike no aron sa maklaro sa mga tigpaminaw.
0: Oo.
1: Kaya ang linaw ang kalayo kung adto ka sa Tagalog daga sa dagat-dagatang apoy man na. So halimbawa anin pagadian anin og sa tabina gilibutan man ig dagat ning atoa. Inigabot sa panahon kay ang tao itambog ra man tanang mga dili matinuon nagbuhat og mga daotan. Maglangoy-langoy na sila dito.
0: Tibok lawas.
1: Unya way katapusan.
0: Way katapusan.
1: Di na sila makalingkawas dito.
0: Di na.
1: Mo na nga samtang buhi pa ang tao napagipaglaom sila.
0: Kana gyud.
1: Mo na sitwasyon sa tao nga wala gay Dios brother Mike.
0: Samtang buhi pa bro Vince. Kinahanglan mga suging tigpaminaw samtang buhi pa ka ma-prepare nimo daan ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Kung wala ka makadawat sa kinabuhi sa Ginoo, kung wala ka nakapihong ana nimo ni, kinahanglan ining panahon na samtang buhi pa ka matagaan nimo pagtagad.
1: Yes.
0: Nakapatay ba ka diha? Makilawason ba ka? Tabian ba kang dako? Libakira ba ka diha? Unsay imong binuhatan pwede nimo na hinulsulam samtang buhi pa ka? Samtang naapay kinabuhi, aduna pay paglaom. Ecclesiastes 9:4. Basta buhi pa ka suking tigpaminaw ang imong choice. Naapa kay choice, naani mo ang kagawasan sa pagduol sa Dios.
1: Kay alang kaniya, nga ana uban sa tanan nga mga buhi.
0: Amen.
1: Aduna pay paglaom.
0: Asa to nga verse?
1: Sa 9:4 Ecclesiastes.
0: 9:4 Ecclesiastes, sa tanang buhi, aduna pay paglaom.
1: Yes.
0: Busa ikaw karon nga kung naapa ka atong mga kaso, ining buhi pa ka hinulsuli. Balik sa Ginoo. Ayaw og paghiya ang imong kasing-kasing. Kay pinaagi sa atong pagtuo sa Ginoo, diha nato makatilaw ta sa maong kapahulayan.
1: Amen.
0: Kaning silot diri adlaw gabi mga suking tigpaminaw dili ka kapahulay.
1: Yes.
0: Pero kung ang wali karon tagdo nimo ang kapahulayan madawat nimo di na kasilutan dito sa linong kalayo. Hebrehanon 4 versikulo 1 sugod. Taman sa 3. Basta nawalihan na ka dahil di ka mo tuo, bisag igna na kasigi ayo pagsimbag Dios Dios, muyuko-yuko og ka anang Dios Dios. Musimba ka gyud. Bisag niingog ayo pagpatay mo patay magyugag tao. Dili pwede, padayag basa.
1: Busa samtang nagapadayon pa ang saad sa atong pagpakasulod sa iyang kapahulayan.
0: Amen.
1: Batunan ta ang kahadlok. Basi unya hinoon, aduna kaninyo'y maisip nga wala makakabot niini.
0: Amen.
1: Kay kita gikawalihan man usab sa maayong balita.
0: Katong giwalihan, padayon.
1: Ingon kanila.
0: Kana?
1: Hinoon, ang pulo nga ilang nadungog, wala magpulos kanila. Kay ang mga nakadungog niini, wala man mudawat niini uban sa pagtuo.
0: Wala man mudawat uban sa pagtuo. Tris.
1: Kay kita nga nanagpanuo, nagasulod sa maong kapahulayan.
0: Ang tanan nga mutuo sa wali, makapanunod ni ining maong kapulayan.
1: Amin.
0: Di nakasilutan, panagbasa.
1: Ingon sa iyang gisulti, sumala sa akong gipanumpa.
0: Amen.
1: Tungod sa akong kapungot.
0: Amen.
1: Dili gayod sila makasulod sa akong kapahulayan.
0: Dili gayod makasulod sa kapahulayan tungod sa kapungot. Tungod kay giwalihan. Nga numang dili man kasulod, brother. Ipada yung tugbasa nga mga nga verse.
1: 5.
0: Kada lang sa 3, 4, 3 pa murag na ti sumpay.
1: Bisan tuod ang iyang mga buhat na humana, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan.
0: Katong nakabuhat og di maayo ni atong panahon na, katong giwalihan sa una, wa mo tuo apil to. Busa salamat og dayon ang Ginoo ining panahon na, kinahanglan ang proseso suking tigpaminaw. Ikaw karon nga naminaw kung naapakaadto nga mga problema duol sa Ginoo. So anong sa may angay buhaton?
1: Yes.
0: Gisulti na sa may aging Domingo, tuuhan atong Ginoo.
1: Kana,
0: may butante. Tuuhi ang Dios nga mo'y tag-iyas kaluwasan. Ang Dios nga mo'y nagpakamatay sa cross. Ang Dios bisan tuod sa ato ang pagka makasasala, ang Dios rason nga nung wala pa mobalik. 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 9. Muingon na yung tag, ang gipangpatay katuuntang ni patay tao, kato mga tulisan, mga kurakot, mao tatoy gipangpatay. Kato mga matarong manoy nga matay. Neusay ang huna-una sa tao, ingon anak man. Pero wala ta kabalo. Nganong ang buhi nga daotan gibuhi?
1: Yes,
0: muna. Tuyo sa Ginoo mga suking tigpaminaw, bro Benz. Aron makahinulsol.
1: Ug sa laing pagkasulti, brother Mike, sagad sa panultihon karon sa mga tao.
0: Amen.
1: Nga dugay gyud mamatay ning daotan.
0: Ang masamang damo na may isulti lang na.
1: Ang masamang damo matagal ba yan papatayin. Pero sa tinuod lang, kung makuha pa lang ilang punto kung ang pagbuot pasabot sa Ginoo nga naagay chance ang tao. Samtang nagbuhat siya daotan, ang purpose sa Ginoo kay gugma man siya.
0: Gugma.
1: Nga ang punto sa Ginoo nga makabalik pa unta kana, sa dili pa siya kwaon.
0: Kwaon.
1: Muna akong basahon ni imong gi basa.
0: Kana.
1: Ay imong gihatag. Bahin sa iyang saad, ang Ginoo dili langay-langayan.
0: Amen.
1: Niya nang paglangay-langay nga mooy pagsabot sa uban.
0: Amen.
1: Hinunua, siya mapailubon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw.
0: Wala siya magtinguha, brother, nga adunay mahanaw.
1: Kundili nga ang tanan managpakakabot unta sa paghinulsol.
0: Ang Dios dili langay-langayan. Kana bitong miingon ta katong EPSD version daw ni Mo Bro
1: Binsby.
0: EPSD 3:9 sa 2 Pedro. Klaro kay na diha ang nayusay mo ingon man ta ang Dios nalangay. Yes. Ang daotan pod wa pod pamatya. Tuyo sa Ginoo mga suwing tigpaminaw mo balik sa Dios ta.
1: Kana
0: maghinulsol ta mo tuo ta mo dawat ag bautismo padayeg basa.
1: Ang uban nagunohuna nga gilangay-langay sa Ginoo. Ang pagtuman sa iyang saad.
0: Amen.
1: Apan ang tinuod mo na ni. Wala siya maglangay-langay.
0: Wa di ay.
1: Kundili nagulat siya nga maghinulsol ang mga tawo.
0: Da.
1: Sa ilang mga sala.
0: Kana.
1: Tungod kay dili niya buot nga adunay mawala.
0: Kana. Klaro. Dili siya musugot nga adunay mawala. Dili siya musugot nga adunay mamatay nga dili pa makahinulsol kay nganuman mga suking tigpaminaw. Kana manggong imong binuhatan, bro Benz. Kana binuhatan sa tao nga maabtan sa kamatayon nga wala kabalik sa Ginoo, mao na imong kuyog. Maunay silutan.
1: Unya alan sa mga naay mga big, mga dagkong mga kaso around brother Mike, no? Nakabuhat sila og dagkong sala, labihan na gid sa mga prisuhan.
0: Kana,
1: no? Maglaom ta nga ang kanang mga naapod sa city jail, no? Unya na diri dapit pagadian.
0: O naapoy naminaw.
1: O naapoy naasulay radyo, unya nakadungog sila niini, no? Bisan pag wala pa nila kabayran ang ilahang kaso diya sa
0: kalibutan,
1: pero kung mutuo sila diya sa Ginoo.
0: O lahi man kaluwasan.
1: O lahi man ang kaluwasan, lahi pud ilang gibuhat din he. So nagipugay pagpuruhan sila, lapas lay paglaom.
0: Naaway. Kay kung mutuo ka sa Ginoo, kanang pagtuo nimo sa Ginoo mga suwing tigpaminaw, paminaw automatic man na. Makaila ka sa maatong kawatan or tawgon ta lang og makasasala sa katong gilansang kauban sa atong Ginoo. Aktual man to. Karon na karon dayon uban ka nako. Oh, pwede man ka diha imong pagbati, imo ang hunahuna kasing-kasing saksihan man sa Ginoo. Kaso lang na pa man kay kaso diri sa kalibutan, sentensya pagyuka. Oh, pero kanang imong pagsentensya diri sa kalibutan, dili na mo'y basihan nga ikaw dili linuwas sa Ginoo kung mutuo ka niya. O di na mo'y basihan. 2 Samuel 14:14 sa EPSD version, brother. Niingon niingon diri, mamatay kitang tanan, mahisama kita sa tubig nga nayabo. Sa yuta nga dili na matigom pag-usap. Apan dili lang basta-basta nga kuhaon sa Ginoo ang kinabuhi sa tawo. Nagatinguha pagani hinuon siya nga mahibalik kaniya ang iyang mga tawo nga nahilayo kaniya.
1: Klaro gyud.
0: Gusto pa gani siya nga mahibalik aron makadawat sa kasiguruhan mga suking tigpaminaw.
1: Amen.
0: Busa ang plano sa Dios mga suking tigpaminaw tuuhan lang siya.
1: Mm.
0: Ang atong tuuhan mao ang Ginoo nga mao itag iyas kaluwasan. Niining panahon na gisugda naman namo ang bautismo sa tanan nga mito mga suking tigpaminaw. Bautismuhan gyud. Kanang giingon Brother Ben sa buhat.
1: Mm.
0: Kapitulo 2 na kay RCPB diha.
1: Wala.
0: Oh, kinidong IPSDB. Kanang giingon sa buhat kapitulo 2 versikulo 41.
1: Dos?
0: Ang tanan nga mito ni anang panahon mga suking tigpaminaw.
1: Mm.
0: Kay ang pagtuo usbo nako invisible maguna.
1: Yes,
0: maguban man ang pagtuo bautismo anang mm. ana nga sitwasyon.
1: Mm.
0: Padayon, brother.
1: Daghan ang mituo sa iyang mensahe.
0: Daghang mituo sa mensahe sa wali nilang Pedro.
1: Og diha diha
0: mm-hmm.
1: nagpabautismo sila.
0: Men.
1: Ni adtong adlaw mga 3,000 no ang gidaghanon.
0: Amen.
1: Ka mga tawo ang nadugang sa mga tumutuo.
0: Amen. Ni adtong panahon adunay mga 3,000 nadugang
1: mm.
0: tanan nga mito kato silang tanan na bautismuhan gyud. Tungod kay ang bautismo ni musuking tigpaminaw dili na mura na siya kuan province mga kanang naikauban ba.
1: Yes.
0: Ang pagtuo nimo og bautismo uba na sila.
1: Naguban sila. Well,
0: kinanglan bautismuhan ka sa panahon ni Pilipin ingon siya kung tinuod gyud kang ito bautismuhan ka.
1: Bautismuhan gyud.
0: Dili ka pwede bautisman ug wa ka mituo.
1: Mm.
0: Kinanglan bautismuhan jud ka. Katubong sakto nga proseso nga pagpag bautismo.
1: Yes.
0: Mm. Sa buhat 18:8 sa panahon po ni Pablo brother. Tanawa sa diha nga si Pablo ni ang mga taga Corinto na minaw niya.
1: Mm.
0: Unsa poy nahimo?
1: Og tapos nini si Pablo mipabilin didto sa didto sulod sa daghan
0: Min.
1: Pang mga adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Ugon niya na namilit siya sa pag sa mga kaigsuunan.
0: Buhat 18:8?
1: 18:18 man eh.
0: 8:8 versikulo 8.
1: Og si Crispo ang punuan sa sinaguga,
0: mm-hmm.
1: mituo sa Ginoo.
0: Batihan ni tuo si Crispo punuan sa sinaguga.
1: Mm. Uban sa iyang tibuok panimalay.
0: Dayon.
1: Og daghan sa mga taga Corinto nga naminaw kang Pablo.
0: Nga ay naminaw pod.
1: Mituo og gibautismuhan.
0: Nituo gibautismuhan sila.
1: Yes.
0: Busa mga suwing tigpaminaw ang imong pagtuo dili na dili pa na ingon makaingkag okay na ni.
1: Mm.
0: Matuman na dayon ang giwali sa uban nga wa namang guy bautismo sa mga hintil. Oh, kita Philippines hintil tatanan. Pero nay uban mi ingon, wala namang kinahanglan bautismo. Manang ang uban, wala na. Wala na bautismo, hay wa sila kabalo nga ang grasya apil na diyang bautismo.
1: Mm.
0: Ang sugo sa atong Ginoo iwali ninyo ang pulong sa tibuok kalibutan sa pagbautismo nila. Na maghisgot kag kalibutan bro Benz.
1: Mm.
0: Apil man gyud ning Pilipinas, apil bilong man ni og kalibutan.
1: Oo.
0: Maghisgot ka og ang tanang tawo sa tanang kanasuran. Apil man puni nasod man ni, tawo man pud ta. Busa apil tas bautismo.
1: Yes.
0: Mahintil kag mahudiyo diha.
1: Mm.
0: Nabusa ang tanan nga mituo bautismuhan gyud. Nganu man di ay? Unsa may but ipasabot ni ining bautismo, mga suking tigpaminaw?
1: Mm.
0: Ato man tong nawali sa miagi. Ang bautismo sa church sa panahon sa mga taga Corinto, gibasa naman sa miaging Domingo.
1: Mm.
0: Sa diyang agibautismuhan ka, nasakop ka sa iglesia sa Dios. Ang yes. iglesia is lawas niya.
1: Mm.
0: Sa Kulusas 1:18.
1: Mm.
0: Ang iglesia mao ang iyang lawas, basa brother.
1: Tinoon.
0: Ang iglesia lawas na sa atong Ginoo.
1: Mm.
0: Sa diha nga mutuo ka niya magpabautismo ka, apil ka sa lawas niya nga mao iglesia, tibuo kalibutan.
1: Siya mao ang ulo sa lawas.
0: Men.
1: Nga mao ang iglesia.
0: Tanawara. Ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia, siya na si Kristo.
1: Amen.
0: Busa, sa diha nga mutuo ka ni Kristo og magpabautismo bro Benz,
1: mm.
0: maunay pamaagi proseso nga maapil ka sa church.
1: Amen.
0: Maapil ka tawag talag mahimo kang kabahini ini.
1: Mm.
0: Oh, nakaroon og magpabautismo ka sa relihiyon, di? Sakop po ka sa relihiyon.
1: Relihiyon.
0: Busa, ang buti pasabot sa Marcos 1:4, tanawa, bautismo. Mm. Kanang bautismo mga suhing tigpaminaw, usasab na nga timailan nga ikaw naghinulsol.
1: Yes.
0: Oh. Usa sab na siya nga timailhan nga ikaw naghinulsol kay kanang panahon na bautismo para sa paghinulsol panahon ni Juan Marcos 1:4.
1: Diha sa mga awaaw,
0: mm-hmm.
1: si Juan nga magbabautismo,
0: men.
1: Mitungha nga nagwali. May tungod sa bautismo,
0: amen.
1: Sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala.
0: Anang panahon na nagbautismo si Juan sa paghinulsol aron mapasaylo ilang mga sala. Nagpasabot ang bautismo usab, nagpamatuna nga naghinulsol na ka. Unsa imong ginulsolan?
1: Hmm.
0: Nga makaingkag wa man ko ni patay. Ang ato mong bantayan kay Bro Ben, katuro man kong mapatay.
1: Oh, mga mga dagkong kaso, mga major nga kaso.
0: Nayo sa atumiboan, ang pinursulan, mupatay, makilawason, fornication, adultery. Nayo sa atong pinursulan, katurang mga kurakot, katurang mga dagkong sala. Wala na ni mutagda ng imang ginagmay.
1: Ginagmay.
0: O, kanang ingon ni Pablo sa 2 Corinto, Kapitulo 12, versikulo 20, tanawa. Pinursulan mga suking tigpaminaw, bisan pa ka ng pinuni mong batasan diha.
1: Yes.
0: 12. Versikulo 20 na lang sugod, bro Ben.
1: Kay ako nahadlok, nga inigabot ko diha tingalig makaplagan ko kamu. Sa kahimta nga dili ko kagustuhan.
0: Amen.
1: O nga makaplagan ako ninyo sa kahimta nga dili ninyo kagustuhan.
0: Amen.
1: Nga tingali, makaplagan ko kamu nga may mga panaglalisay.
0: Lalisay? Hinursulan?
1: Yes. Mga kasina.
0: Sinahan.
1: Mga kapungot.
0: Dali mapungot.
1: Mga pag-iya-iya.
0: Kanang iya-iya, kanang imura ko kalingon imo ang agdon, tagdon, bahala ng uban.
1: Mga pagdinautay.
0: Pagdinautay.
1: Sa dungog.
0: Sa dungog, pagdaot o kinabuhi sa uban. Abing hinulsulan.
1: Mga linibakay.
0: Ah, mga libak-libak. Hinulsulik, ayo paglibak.
1: Mga pagpaburot.
0: Mga pagpaburot, garbo.
1: O mga paggubot-gubot.
0: Mga gubot-gubot. Para yun, 21.
1: Nahadlok ako nga inig-anha ko diha pag-usab. Tingali pagapahiubsun ako sa akong Diyos. Sa inyong atubangan.
0: Padayon.
1: Huwag nga pagakasuban ko ang daghan kanila.
0: Amen.
1: Nga na nagpakasala kaniadto.
0: Amen.
1: Huwag wala managhinulsol sa kahugaw.
0: Amen.
1: Huwag pakighilawas.
0: Paghinulsol sa kahugaw, pakighilawas.
1: Huwag pagpatuyang.
0: Amen.
1: Nga ang maong mga butang, ilang ginabatasan.
0: Usa man ang ginabatasan mga suking tigpaminaw? Adlaw-adlaw, bro, Vince ba?
1: Oo, nabatasan na nila.
0: Mao'y imong batasan, adlaw-adlaw, mao'y imong ginabuhat, ginabuhat mga kay paghinulsol. Oh. But ipasabot mga suking tigpaminaw, ang paghinulsol biyai.
1: Yes.
0: Na diya sa imong pagbiya, napay proseso. Tuo kas Ginoo, biyai imong kasalanan, pabautismo. Mao na saktong proseso. Kaya ang pagpabautismo, bautismo man as paghinulsol.
1: Praise the Lord.
0: Dili, kung di ka magig ang bautismo, gisay sa ni Brad Ilmina ato maging Domingo, nga paglikay sa kapungot, ang pagpabautismo nagpamatuod nga nahinulsol ka, ang pagpabautismo ikatulo nagpamatuod sab nga naapil ka sa iyang lawas nga maong iglesia. Ikaapat, ang pagpabautismo mga suking tigpaminaw, Roma 6 versikulo 3. Ang pagpabautismo nagpasabot nga namatay ka uban kang Kristo.
1: Yes.
0: Roma 6. Ug dili ka moagig bautismo kanang magwali rog di na kinala bautismuhan, wa na mamatay uban kang Kristo.
1: Tinuod.
0: Wa po na maapil sa iglesia.
1: Buhi rige po na sila.
0: Buhi ra. Padayon.
1: Wala ba kamo maibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus? Gibautismuhan man ngadto siyang kamatayon.
0: Sa diha sa imong pagpabautismo mga suking tigpaminaw, nabautismuhan ka ngadto sa iyang kamatayon. Ang ginoo na pagkamatay man, bro, yes, alang sa atong mga sala.
1: Amen.
0: Nagpasabot bisag pag makasasala ka, mutuo kag magpabautismo, ang imong kasalaan ang daghan bisag atubangan sa mga tawo. Mangingon sila kana si Brad Vincent, Brad Michael sa una nakapatay bi ang tawo.
1: Yes.
0: Pero niining panahon na karon nga butaan sila, naghinulsol sila. Kana si Michael sa una, mugol pulosan paray bi naghubog-hubog. Sa una, ingon ani niyang batasan, pero karon dili na na siya. Lahi na siya, nabag-o siya. Ana ba?
1: Street na ang lakaw.
0: Street ng lakaw. Di na magsamparay. Padayog basa? 4?
1: 4. Busta, pinaagi sa bautismo.
0: Pinaagi sa bautismo.
1: Gilubong kita uban kaniya.
0: Klaro kayo.
1: Ngadto sa kamatayon.
0: Amen.
1: Haron nga maenghon nga si Kristo, gibanhaw gikan sa mga patay.
0: Amen.
1: Pinaagi sa himaya sa amahan. Padayog. Kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi.
0: Magawi na tas kabag-o sa kinabuhi mga suwing tigpaminaw. Diha na dayon. Magbago na di ka kinabuhi kay humasa yung pagtuo, nabautismo ka ngadto sa kamatayon ni Kristo, naana ka sa church, sa manang church, mga linuwas na. Sumag kinabuhi na ka, diha na ka magsugod o bagong kinabuhi. Di man ka pwede makakinabuhi ko ka espiritu kay ang bagong kinabuhi diha sa Kristo man na. Diha na din mga suwing tigpaminaw, human ka mutuo o magpabautismo, diha ni mo makumplito. Nga naman, pag dili gani ka mataw sa tubig o sa espiritu, yes, dili ka kakita sa gingharian, bisan pa sa pagkasulod. Gipadayag version, Brother Benz? Atong basahon sa Gipadayag version?
1: Gipadayag version?
0: Amen. Juan 3, versikulo 1 na lang po sugod.
1: 3:1. Adunay usa ka tawo nga ginganlag ni Nicodemo. Siya usa sa mga tigdumala sa mga Hudyo.
0: Amen.
1: Ug sakop sa pundok sa mga Pariseo.
0: Okay.
1: Usa niya na kagabi, miadto siya kang Isus ug mingon kaniya.
0: Amen.
1: Rabi, Nahibalo kami nga ikaw magtutudlo nga pinadala sa Dios.
0: Amen.
1: Tungod kay walay makahimo sa mga milagro.
0: Amen.
1: Nga sama sa imong ginahimo.
0: Amen.
1: Kun wala ang Dios kaniya.
0: Amen.
1: Mitubag si Jesus kaniya.
0: Amen.
1: Sa pagkatinuod, sultihan ka nako nga walay tawo nga maapil sa paghari sa Dios.
0: Mm-hmm.
1: Gawas kun matao siya pag-usab.
0: Amen. Ari sa lang version Brother Benz, ilang nagwala ah.
1: Mm.
0: Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw.
1: Mm.
0: Walay makakita sa gingharian sa Dios.
1: Mm.
0: Walay makakita sa Dios, gingharian niya. Gawas kun siya matao pag-usab. Nagpasabot mga suwing tigpaminaw, mismo sa pagtanaw sa gingharian sa Dios, di ka kita.
1: Di ka kita.
0: Kung dili ka matao pag-usab, unsa may pangatarungan?

0: Di gyud siya kung di siya matao pinaagi sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Kinahanglan jud ang tao igaanak pag-usab diha sa tubig ug sa espiritu kumpleto. Buhat 2:38 sugod. Mm. 37 sugod, nangutan na ang mga Hudiyo ni anang panahon na. Kana nga mga Hudiyo, mga suking tigpaminaw, ang ilang kaso pagpatay sa atong Ginoo. Mm. 2:37.
1: Og sa ilang pagkadungog ni ini?
0: 37? Mm. 36?
1: 36, busa ang tibuok banay sa Israel.
0: Amen.
1: Kinahanglan masayod sa tininuod.
0: Kung sa may ilang angay masayran.
1: Gayod nga sa Dios Jesus, gihimong Ginoo ug Kristo.
0: Gihimong Ginoo ug Kristo, kinsa man si Kristo?
1: Ang Jesus nga inyong gilansang sa krus.
0: Na? Ang kaso ang mga tawhan ng mga suking tigpaminaw, pagpatay bro Vince, kailamang glansang ang atong Ginoo. Para yon.
1: Ug sa ilang pagadungog niini, gisakitan sila sa kasing-kasing.
0: Amen.
1: Ug kang Pedro, ug sa ubang mga apostolis.
0: Amen.
1: Sila nangutana nga nanag-ingon.
0: Para yon.
1: Mga igsuon.
0: Amen.
1: Unsa may among pagabuhaton?
0: Amen.
1: Ug si Pedro mitubag kanila. Paghinulsol kamo.
0: Paghinulsol kamo?
1: O pabautismo kamo?
0: Pabautismo ikaduha?
1: Ang matag-usa kaninyo.
0: Kada usa ha? Padayog basa.
1: Sa ngalan ni Jesucristo.
0: Sa ngalan sa atong Ginoo.
1: Tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala.
0: Una mapasaylo ang atong mga sala. Katuilang kaso atong mga suking tigpaminaw pagpatay to sa atong Ginoo. Mapasaylo ang sala ikaduha.
1: Ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo.
0: Madawat nimo ang gasa nga Espiritu Santo mga suking tigpaminaw. Diha na dayong ka materminuhan og anak na ka sa Dios.
1: Yes, tinuod.
0: Sa diha nga madawat nimo ang Espiritu Santo, kay mupuyo man na.
1: Mupuyo.
0: Mupuyo na sa imong sulod mga suking tigpaminaw. Kung nahiusa na ka sa Dios ang Espiritu nimo, puy-an. Tanawa, 1 Corinthians 6, versikulo 17.
1: 6:17.
0: Amen.
1: Nag-ingon. Apan siya nga nahiusa ngadto sa Ginoo.
0: O siya nga nahiusa ngadto sa Ginoo.
1: Nahimong usa ka espiritu uban kaniya.
0: Nahimo ng espiritu uban kaniya. Maunay kadaugan mga suking tigpaminaw. Sa diha nga madawat nimo ang kinabuhi sa Ginoo, maunay pinakanindot nga kasiguruhan. Nganuman, sa wapa kay kinabuhi sa Ginoo, sakto nang sa Roma nga walay taong matarong wala bisan usa. Pero sa pagkadawat nimo sa kinabuhi sa atong Ginoo, unsa may imong termino? 2 Corinthians 7 termino ni Pablo sa mga taong na anay Dios. 2 Corinthians 5 versikulo 17. Kung ilang pagtanaw sa una o sa kadautan o sa imong sala, kasalanan, pero atubangan sa Dios tanawa 5:17.
1: Amen. Busa kun ang tao anaa kang Kristo.
0: Ang tao na anak kang Kristo.
1: Siya bag-unang binuhat.
0: Bag-unang kang binuhat atubangan sa Dios dayon.
1: Ang naang mga butang na nagpangagina.
0: Daang butang, wa na to. Dayon.
1: Tanawa, ang bag-ong mga butang nahiabot na.
0: Nahiabot na. Maunay proper mga suking tigpaminaw, kung maklaro lang mo or matuman mo ang proper nga sakto gyud nga prosesos kaluwasan ni ining panahon na karon, bisan pag-usan mo kakasalaan, makasasala. Luwason ka sa Ginoo. Bag-ong tao na ka dayon, 2 Corinto. Aunang Corinto, 1 versikulo 30, atubangan sa Dios. Bisan pag usa pa ka makasala sa una 1 versikulo 30
1: kay gumikan kaniya kamo anaa kang Kristo Jesus nga iyang gihimo nga atong kaalam.
0: Naa ta kang Kristo Jesus, siya namoy atong kaalam.
1: Atong pagkamatarong
0: diha sa atubangan sa Dios, matarong na ta.
1: Og pagkabinalaan.
0: Balaan na punta.
1: Og pagkatinubos.
0: Og pagkatinubos, natubos na.
1: Yes.
0: Sa panahon nga mutuo ka kang Kristo ug magpabautismo, natubos na ka mga suwing tigpaminaw.
1: Amen.
0: Napagyo sa Juan 1:12 sa miaging panahon among giwali. Juan 1:12, sa tanang mituo sa iyang ngalan.
1: Yes.
0: Sa tanang midawat niya, siya naghatag kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios.
1: Amen.
0: Dili ha may mong Dios ha. Anak sa Dios, espiritu sa pagkainanak. Karon, kanang kinabuhing dayon, mga suking tigpaminaw, mao ni benepisyo human ka mutuo ug magpabautismo. Mga binipisyo, mga suking tigpaminaw. Unang Juan 5, versikulo 13.
1: 5:13.
0: Kung sa'y giingon.
1: Nag-ingon. Kining mga butanga, gisulat ko kaninyo nga na nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios.
0: Katong nituo sa ngalan sa anak sa Dios.
1: Harun kamo masayo.
0: Kung sa'y angay masayran.
1: Nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon.
0: Tanan nga nituo o nagpabautismo, nidawat niya mga suking tigpaminaw. Nakadawat na, nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. Kaya nakapanag-iya na, dili pa man nadawat nun, bro, Vince. Nadawat na, nagpasabot past tense, huma naman eh.
1: Humana na.
0: Busa, kinsa may dili malipay, karon ikaw nga naminaw, susiha daw. Kung katong among gisulting ang mga sign nga

0: way kinabuhi sa Dios, kung naato nimo, hinulsuli. Ang saktong proseso, hinulsuli. Pangutana, na may daghang mga igsuon ng uspagtuo diya sa tabi na, mga Kristohanon, di lang nang nasa babaw ha, kay relihiyon na sila. Karang nasa ubos.
1: Bisan din sa siyudad sa Pagadian.
0: Din sa siyudad sa Pagadian. Oh, kung may mo, comment mo sa comment section. Oh, comment mo nga, ingon ani. Labi na nagsubaybay diya dapat San Miguel, no?
1: Yes.
0: Kung napaka to sister, nga problema, hinulsuli. Ay laga itong reliyon, kayo useless imong paghinulsul diha. Oh, ato gustinod nga gitukod sa Dios. Oh, why reliyon na ini nga naristrusik, tinud-an na ini. Unsa to? Ang nakapanag-iya sa anak, doon nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. Atra sa unsi brother, ang wa makapanag-iya.
1: Ug ang pagpamatuod mao kini.
0: Amen.
1: Nga kita giyatagan sa Dios ug kinabuhing dayon.
0: Amen.
1: Ug kining kinabuhi-a
0: asa dapita?
1: Diha sa iyang anak.
0: Diha sa iyang anak, 12.
1: Ang nakapanag-iya sa anak.
0: Ang nakapanag-iya sa anak katong nakadawat nag Kristo sa ilang kasing-kasing.
1: May kinabuhi.
0: Dunay kinabuhi.
1: Apan ang wala?
0: Ang wala pod
1: makapanag-iya sa anak, walay kinabuhi.
0: Ang wa pod makapanag-iya sa anak, wala poy kinabuhi. Saon man nimo? Ang proseso. Kung na dawat na himo nimo ang proseso nga sakto sa kasulatan tudlo sa mga apostolis nan himayaw na to ang Dios kay nakadawat kag kaluwasan.
1: Amen.
0: Kinabuhing dayon. Mao na klaro mga swing tigpaminaw.
1: Tinon.
0: Dayon ang ikaduha. Dili lang kay nahimo kang anak, brother.
1: Mm.
0: Ang ila pong ngalan sulat na po sa langit.
1: Yes.
0: Sa Lucas 10:20 nasulat na. Oh, tanawa gani. Nasulat na sa basahon sa kinabuhi. Nalipay man kay sila bro Benz kay sa pinaagi ko sa ngalan sa atong Ginoo inihingili nila sa mga daotang espiritu. Gawas da yun. Pero pag-abot Ginoo magtutudlo. Pag-uli sa iyang 70 ka gisugo mga suking tigpaminaw ni atong higayon na alipay kay bro Benz kay tuo mong yawa. Gahom na biyana. Ibi na basta-basta nga dignidad. Katungod nga gihatag sa Dios. Ay, la Ginoo ang daotang espiritu. Ah, hawa gyud mga masakiton ayo. Patay buhi.
1: Buhi.
0: Oh, buhi ang patay. Oh, pero sa gingo sa Ginoo.
1: Ngani ayaw ninyo ikalipay nga ang mga espiritu nagapay lalom nga masinugtanon kaninyo.
0: Ta.
1: Ikalipay Hinoo ninyo nga ang inyong mga ngalan na isulat na didto sa langit.
0: Da. Nasulat na sa langit. Karang nasulat na dili gyay isulat tanay pa. Human sa imong pagtuo pagpabutis mo mga suhing tigpaminaw, imong ngalan sulat gyud sa langit. Mao na sultis kasulatan si Ginoong Hesus gyud ana mo nasulti. Ang pagkasulat sa ngalan sa kinabuhi mga suwing tigpaminaw o sasab na nga basihan sa paghukom. Nganuman, sa 20 versikulo 15, kung ang imungalan mga suking tigpaminaw, dili makaplagan nga sulat sa basahon sa kinabuhi. Tanawa.
1: Ug kung ang ngalan ni bisan kinsa, dili makaplagan nga na sulat diya sa basahon sa kinabuhi.
0: Maunsa man siya?
1: Siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo.
0: Da. Itambog siya sa linaw nga kalayo. Kung ang imungalan di makaplagan sa basahon sa kinabuhi, sa linaw kalayo ka paingon. Pero na ining panahon na nakahinulsul ka mga suwing tigpaminaw, o niya, nidawat kag bautismo, pamatuan nimo sa bautismo, nan, ang imo ngalan na sulat na sa basahon sa kinabuhi, di nakahinok man sa silot.
1: Amen.
0: Motong giingon sa Roma, 8:1.
1: Di na mahukman.
0: Ang tanan nga na kang Kristo, dili na karon mga hinok man sa silot.
1: Yes.
0: Diha na nimo madawat ang kasiguruhan mga suking tigpaminaw. Tungod kay gitransfer na ka, Buhat, Kapitulo 26, versikulo 18. Sa wala pa kay Kristo, imong amahan mao ang yawa. Pero pagkadawat nimo sa kinabuhi sa Ginoo maigsuon, transfer ka. Ang imong kinabuhi diha atubangan sa Ginoo bisan pag mopatay pa kag tawo. Sa unang panahon, ang imong amahan ana yawa man. Pagtuo nimo kang Kristo, 26 bersikulo 18.
1: Aron sa pagpabukas sa ilang mga mata.
0: Aron sa pagpabukas sa mga mata sa mga tawo makasasala.
1: Aron sila managpamali gikan sa kangitngit.
0: Balhin mo managpamali gikan sa kangitngit, sige kaaway na.
1: Ngadto sa kahayag.
0: Padayon.
1: O gikan sa kagamhanan ni Satanas.
0: Gikan sa kagamhanan ni Satanas, gikan sa iyang sabakan.
1: Ngadto sa Dios.
0: Ngadto sa Dios.
1: Aron mapasaylo ang ilang mga sala.
0: Mapasaylo inyong sala.
1: Ug managdawat sila sa ilang bahin.
0: Naapo dai mo ibahin mga suking tigpaminaw katong nakadungog karon brother Benz na ibahin sa pagkahimong mga anak sa Dios. Padayon.
1: Diha sa mga nangahimong balaan.
0: Da.
1: Pinaagi sa pagsalig kanako.
0: Amen. Sa salamat og dayon ang Ginoo.
1: Amen.
0: Maglaom mi mga suking tigpaminaw. Nga do na moy nasabtan sa nakuhang mga pagtulunan nga angay makaluwas sa inyong kalag.
1: Yes.
0: Last nga versikulo brother Benz, 2 versikulo 6 sa Hebreanon, ay lag paghiang kasing-kasing.
1: Amen. Mao na importante.
0: Mao na importante sa atong pagpaminaw dili na to paghiyon.
1: Oh. 2 versikulo 6.
0: 3 city.
1: At 3 city. busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo.
0: Ang Espiritu Santo yun nag-ingon.
1: Karong adlaw.
0: Amen.
1: Ini kadungog ninyo sa iyang tingog.
0: Mm.
1: Ayaw ninyo paghahiya ang inyong mga kasing-kasing.
0: Amen.
1: Ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako.
0: Mm.
1: Sa adlaw sa pagpanulay,
0: dito
1: sa kamingawan.
0: Busa mga suwing tigpaminaw, maglaome. Tugkay, wala naman kami laing aigong panahon. Alas 8:30 naman, Bro Benz.
1: Alas 8:15.
0: Alas 8:15. Oh, at namay
1: awit.
0: Awit po nga atong tagaanong pagtagad.
1: Yes.
0: Nining gabiyo na mga suwing tigpaminaw, naglaome. Nga ang inyong kasing-kasing, inyong ibalik na to sa Diyos.
1: Amen.
0: Sa tanan nga mga makasasala, hugasa ang inyo ang kinabuhi. Pinaagis pagtawag o pagtuon niya. Then pagdawat sa pagpabautismo, pagsiguli mo sa iglesia. Busa mga suwing tigpaminaw no, maura ka to among mapaambit nining gabi una. Tambay ka mo diha samtang nagpreper sab kami dinhi. Daigon ang Ginoo. Hallelujah, mga suking tigpaminaw.

0: Kuya uning maka pandol bro bin sa uban.
1: Mm.
0: Adto ka sa kasulatan ani, hukta maggalingan.
1: Mm, tinuon.
0: Ay makaangin man. O na nga, katong mga iksuon na itong makaamong, no? Para na ito, bro, Vince. Kung ano tayo makakulangon sa Ginoo, kanang kitara o Ginoo. Kuya, ning makaamong mga swingting paminaw kay Dakog Silot ni. Kinintana na nag-agad ragihapon sa kaluis atong Ginoo. Lagi pa na itong mag-aawit. Sa may aging Domingo, bro, Vince ba?
1: Wala na ito na.
0: Kuha mo na ito, masulti ito si Sister Princess, no?
1: Hmm, Tabo.
0: O si apelido niya?
1: Princess Tabo.
0: Princess Tabo from church in Coronadal. Wala itong mahisgote. Gika na ba yung tonto sa Coronadal City?
1: Mm.
0: No, diha sa Kupsa.
1: Region 12.
0: Region 12 sa...
1: Cotabato
0: Region?
1: Cotabato.
0: So ito, South Bato North. No, wala dyan ito na ito. Pero sige lang. Naglaom ta nga makasabot po ang itong igsoon. Limtanon usahay mga igsoon, no? So, busa, mo ato na kami. Bisan pa sa mga pagbasa, sa mga nag-comment mga swingtig paminaw. Bisan pa ni Sister Iyodja Salarda Escatron, diha sa
1: Bohol.
0: Mayang gabi igsoon, Iyodja. Maglaom ta sa Ginoo nga makabisita pun media sa inyo ang lugar, no?
1: Tinawad.
0: Oh, di man sa karon, pero maglaom nga makaanha ra gyud media. Ni Sister Lisel Kanoog diha sa Midsalip. Sa mga Kanoog pamilya, mga Karyon pamilya, sa pa ni Brother Junji Kanyete, Kanyete pamilya, Opre pamilya, mayong gabi kanyong tanan. Og ni Brother Gerson Kadilinya diha sa San Juan Sikihor. Tiod-tiod na punta ni Brother Benzoa na po dito. Maglaom ta nga makabalik na sabta.
1: Sa Sikihor.
0: Oo. Ni Brad Arjun Dulay diha sa Davao City. Mayong gabi igsoon. Ikakita raw niya ta sa Dapit Ila, sa Mako. Na naman exclusive bro, Mer, bro Vince.
1: Pohon.
0: Ni Brother Jacob Arangkana diha sa Iglesia sa Iligan. Mayong gabi eh. Ni Brother Eliakim. Brad sa Dimataling eh.
1: Dimataling.
0: Ni Brother Bethlehem sa Bayton. Mayong gabi diha sa tanang mga igsoon sa Osamis ha.
1: Pinoon.
0: Sa Bayton Pamili, Bilyalon Pamili, Mait, ah, Maitom, oh, dili.
1: Manligis Pamili.
0: Manligis Pamili. Og, unsa ni? Mga Lim Pamili.
1: Lim Pamili.
0: Og, igsoon ni Brad, pag-uakon Brad Liti, unsa ni? Manligis, no?
1: Oh, Manligis muna siya.
0: Og ni mga apelido nga Ramayrat.
1: Ramayrat, o. Oh. Brother Robert.
0: Robert Ramayrat. Sa mayong gabi, Brad. Juicy May Day. Uy, kurata ni. Ni Brad Alvaro Galieto. Itong ikaoban, brother, dito sa...
1: San Pablo.
0: O, kugihan. Dito ay sa Lakewood.
1: Lakewood.
0: O, wag yun mauli in town. Nagdalag yung ilisan. Kasamtang ang napani karon sa Lapuyan. Kaoban lang, Brad Rudin. Ni Sister Bibi Ausiho. Diha sa Tabina Lokal. Ni Brother Michael Ubang. Salamat sa Ginoo. Ni Brad Rinrin Muralion diha sa Kalabayan Osamis City. Ni Sister Lorna Bilyalon.
1: Amen.
0: Matod pa good evening Brad Michael. Amen. Maing gabi po Sister Lorna, no? Mahintag doon na po ay mga panahon makakuha na po diha. Mga Bation Pamili o Bilyalon Pamili. Hallelujah. Gimingaw na ni Iksuuna po. Makabanding tanila, no? Sige lang. Madalig madugay. Makaanharag ito diha, Tiri Lorna. San ba ni Sister Lydia Dumaob? Matod pa nga, naminaw yun ni kauban sa akong
1: Nana Artemio.
0: Imo.
1: Imo.
0: Masa na, Imo?
1: Oo, oh, Imo.
0: Mayan, salamat sa Ginoo Iksoon. Ni Laika Tua Kampaan. General Santos City sa Jinsa ni. Amen, mayong gabi Iksoon. Ni Sister Elizabeth T. Kadilinya. Mayong gabi ipod. Ni Jennifer Igia Rosalem. Diha sa Salog, Sambuanga del Norte. Kumusta sa tanang mga taga-Salog? Ni Jewel Pacho. Kumusta, Brad? Ni Brother Ramil Binano. Uyuanin ni Brad Ilmer. Kumusta, Brad? Ni Sister Arlene Mansanades. Kumusta, Iksoon? Kumusta, imo ang bana?
1: Ni Brother Ricky Gatunan.
0: Ricky Gatunan, sa akong naibawaan. Gidaya daw to, Province?
1: Maba?
0: Sakit ni daw, Brother Arlene. Si Brad Alfred Bunyang Sultin ako. Sa nagkatinood. Ang Ginoo magauban sa inyo ang sitwasyon diha. Ampo lang ta kanunay sa Ginoo, Brad Outer. Ni Ryan Maata, tigkon sa kanin Brad Marshall ni.
1: Naroon ba ni sa ipangutana?
0: Ni pangutana no, ato ning basahon ro. Ni Padaw Ponce Arnel diha sa Tarlac. Kumusta sa tanang mga taga Tarlac, Dibira family? Lisel Maminta Saligan. Amen. Ni Jansen ate Aldri Birtudaso. Diha sa Sierra Bulyonis, Bohol. Amen. Salamat sa ginudya sa tanang mga taga Bohol sa Sierra Bulyonis.
1: Naminaw iya naminaw si Aldri og ihang mama man niya siguro si Sister Joanne.
0: Amen. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Nakahimo matud ning Aldri.
1: Dito mi sa Sikihor.
0: Asa na to? Lucky ba?
1: Kuan, lucky.
0: Wag ako kakuan lang pero sige lang. Ni Chris Loy ga siong mugot. Dayo nang ginubrad. Ni Brad Alfred, kumusta Brad Alfred? Merci Isik Sobrio. Ni Sister Lorna, Ilorna Miss Juan, Bite Kublan Robbins.
1: Bisan pa kang Sarah Lumak, Sister Sarah Lumakad. Dia sa Lasi, no? Dia Lasi Sikihor, kumusta Sister? Kumusta ang imuhambana? No, ikumusta unya mi ni Brother Vinancio ba to? Batlag. Salamat sa Ginoo, maayong gabi ug maayong pagpaminaw. Bisan pa kam Brother Giovanni Bailon Pabrokis diya sa Kalamansig. Amen. Bisan pa kang Ricky Daligdig diya sa Banisilan, Kuta, North Cotabato Church in Tungawan. Nay Tungawan pud dito diay. Kang Jennifer Igia Rosalem. Bisan pa kang Leonila Alhombro Baloran Sirda. Amen. Kanjili Erlasan. Diya sa Iglesia sa Coronadal City. Amen. Na diya si Brother Danilo Tanding. Si Brother Eljon Rocamora. Rocamora usab. No, naan sila taga. Diha man sila.
0: Tugos sa Ginoo Province. Kapanulong tano. Anak na.
1: Kang Porfirio Tubal. Kambisan pa kang Alex Cabrillos. No? Nasay ikuan pa kauban siya hang nagpaminaw usab.
0: Amen.
1: Oh, diha sa iglesia sa Mahayag kang Boy De Los Santos, kang Bro Pipi Pandak, kang Bro Rolando Badyang, kang Bro Joel Ragas, kang Bro Jill Batoy, kang Alex Cabrillos Senior, Alex Cabrillos Junior, kang Mergy Cabrillos, kang Zifte Cabrillos, no? Naminaw si naminaw pod si Bro Boy Pasagi. Amen. Salamat sa Ginoo. Bisan pa kang Brother Charnil Sumingit. O bisan pa kang Sister Evangeline Romero diya sa San Pablo. Mayong gabi, igsoon. Bisan pa kang Isliwanag diya sa Clarin. Misamis Occidental. Kang Rico Jan Upong Magwan. Kang Brother Juniper Byron diya sa Church in Sindangan. Amen. Mayong gabi, igsoon. Kang Gabriel McToms watching from Lapu-Lapu City. Kang Elizabeth na Basilia di Cafe diya sa Church in Maramag, Bukidnon. Amen. Kang bisan pa kang GR Halop. Kang Armando Ulitris Culiamar, anak ni Brother Pedro Culiamar. Amen. Kang Marjun Swaring. Kang Sister Jinami Maang diya sa Cebu. Bisan pa kang Sister Dina Dais Tangaro. Kang Sister Edin Tangaro. Sister Kate Lantaka. Sister Mira Albarico. O nilang Brother Biton Lorito o mga igsoon diha uban pa kan Lil Zinovisa diha sa Naval Biliran Liti. Amen. Maayo. Kan Gerson Carrion. Amen bro. Kan Jikardo Rocamora diha sa Banga, no? Nana si pangutana. Kan Roger Caliaga. Kan Giovanni Duran Perdikis. Kang Imutan Fridi. Kang Ryan Mata. Mone iyang pangutana bro. Amen brad. Nabatismuhan ko dugay na ko. Wala ko tigum. Sugbak ha ko.
0: Sunod mo rin sa
1: tagagpanahon. Unahan nindot ni. Tagagpagtagad sa Rebecca Onito. Kang bisan pa kang Asiruin Kadilinya. Kang Elmer Tomo Kayari. Charge in Ninoy Aquino. Kang Lipoldo Puhas. Kang Rebecca Yangko Kiampu Baya. Diha sa Negros. Negros ni, wako na sayop. Kumusta sister, diya sa Negros. Kang Anangelia. Kang Nico Badiaon Abulay. Kang Ili Lisadri Kagas Medalya. Kang Runi Saga. Kang Sister Mira Kagas, diya sa Kulabay Tabina. Kang Graciano Aurelia. Kang Sister Jasin. Kang Jubilin Rivera Torno. Kang Sister Cura Salarda Campos, diya sa Bohol. Kang Ornelio Sab. Kang Emmanuel Ortiz, kan JR Sibuyan diya sa Sambuanga, kang YG Kalunsag Udtuhan, no, gabi-gabi naman ron. yung mga play-doh may untuhan.
0: Okay na? So mo ka itong mga suking tigpaminaw, no, ang ato ang mga nagacomment. So salamat kayo, bisan pa mga minahal na mong tigpaminaw. Ani anak kita sa katapusan sa atong programa karong gabi una. Nga dapis kamaturan. Daghang salamat sa inyong panahon o pagpaminaw. Hinaot nga ang mga pulong nga atong nadungog karong gabi una. Mahimong kapahinumdum ka nato. Nga ang kamaturan, dili lamang angay paminawon, kundi li angay usab nato nga barugan o tumanon. Usa ang tumong, ang atong tumong maang pagdala sa mensaheng nga gikan sa pulong sa Diyos. Aron kita mamaligon sa pagtuo o magkinabuhi nga matarong atubangan kaniya. Hinumduman ang giingon Hesus sa Juan 8:32, o kamo makailas kamaturan o ang kamaturan magahimo kaninyo nga kagawasan. Magahatag kaninyo kagawasan. Mga igsoon, bisan asa kita paingon, hinaot nga magpabilin kitang dapig sa kamaturan, dapig sa pulong sa Diyos, o dapig kang Kristo. Ako inyong kauban, si Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesia sa Tabina. Akong kauban usab.
1: Brother Vincent Palisbuki, gikan sa Iglesia sa Tabina.
0: Sa ngalan usab ni Brother Elmer Tarok, nga sa kasamtangang wasa siya naka-apil sa ato ang pagsibya karong mga suhing tipaminaw, tungod sa hinungdan nga naay service usab. Busa bro Mer, bro Ben, akong ihatag nimo ang katapusang pag-ampo.
1: Amen. Lord Jesus, salamat yun o. Salamat nga bisan pa sa mga pulong ay mong ikawad din sa kanginan. Salamat Diyod, ikaw nagbalampuson din ng Isos. Nagalaom kami nga ikaw gayod ang magapalihok o magapatubo. Lord Jesus, bisan pa sa pulong imong gitanom din sa kanginan. Ngadto sa mga tao ginong Isos.
0: Amen.
1: Lord Jesus, ikaw pagayod nga daghan kang tinawag din nga dapit sa Sambonga del Sur.
0: Amen.
1: O sa tanang nakadungog diha sa live o nakakita. Lord Jesus, ikaw gayod among saligan.
0: Amen.
1: Ikaw gayod ang magapatubo sa mga pulong nga tinanom. Musa, ikaw nining kagabion, ikaw among pasidunggan o pasalamatan.
0: Amen.
1: Sinagi sa imong ngalan.
0: Amen.
1: O ginong Isos, bisan pa niini ng usab niya istisyon. Ikaw gayod ang nagadumala niini. Kausap magapanalangin pa nini Ginoo Hesus.
0: Amen.
1: Tungod kay usap ug kini imong gigamit aron ang imong pulong mapalapnag ngadto sa kahanginan ug sa tanang makadungog usab Ginoo Hesus. Aron ang tanan nga makadungog mutuo usab pinaagi sa paghatag nimo sa pagtuo Ginoo Hesus. Busa nini kagabion ikaw among pasidunggan ug pasalamatan o Ginoong Hesus.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Hangtod sa sunod nilang higayon mga suking tigpaminaw, sa mang takna o sa mang istasyon, kami manamilit o magaingon, dapig sa kamaturan.
2: Sulod sa kapintulo katuig, ang programa nga Dapig sa Kamaturan, padayon nga naglawig sa kahanginan, sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamaturan, gikan sa pulong sa Dios.
3: Kini mga igsoon, usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo.
4: Efeso 4:15
3: hinunua. Sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo.
2: Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay, uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan.
3: Among lauman mga igsoon, nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan. Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matag usa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad.
2: Hinaot nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamaturan. Dapig sa Kamaturan.
3: Dapig sa Kamaturan.
2: Ang programa nga nagdala sa kahayag ug kamaturan sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug kanunayng pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo ug sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas
3: ug kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Tarok, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Palismo, ug sa tanang mga kadapig sa kamaturan.
2: Daghang salamat ug kami magingon, dapig sa kamaturan.
5: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO Certified. Bigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao! Mga players, get your tickets ready dahil narito na po ang 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw this Sunday, August 23, 2026. Magsisimula na pong muling magpapremyo ang inyong favorite lotto games. Super exciting at ultra sa laking jackpot prizes ang pwede ninyong mapanalunan kaya naman na start attracting all the luck. And tumutok lamang ko dito sa IBC 13, sa DATV at sa aming official live streaming channels sa Facebook at YouTube para sabay-sabay nating malaman ang mga winning numbers this 9 PM draw. At syempre po, ang kasama ko sa pumimigay ng exciting prizes tonight, hi Tracy, good evening!
1: Hello Pan, good evening din sa iyo! At hello sa lahat ng ating kababayan at Lotto Barkada na kanina pa nakatune in at nag-aabang ng mga winning numbers. Ngayong gabi, siguradong marami na ang nag-aantay ng ating winning numbers, lalo na para sa Ultra Lotto 658 dahil napakalaki na nga ng jackpot prize nito. Ngunit syempre, hindi rin pahuhuli ang ating digit games na 2D Lotto and 3D Lotto na kanina pa nagpapaulan ng papremyo. But Lotto players, please be reminded that all PCSO games are strictly for players aged 18 years old and above. Bawal po bumili ng Lotto, STL or Scratch It tickets ang mga menor de edad. Kaya naman, huwag na po ninyong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets. At syempre, ugaliin pong maglaro ng naaayon lamang sa inyong budget. Tulad ng lagi naming paalala, let us all play smart, play safe, and play responsibly. Sa lahat ng may tickets, good luck po sa inyo!
0: Simulan na po natin by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO!
1: Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo!
0: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: At dahil nga we always make sure na transparent and fair ang ating lottery draws, araw-araw po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.

0: 6 winning numbers. The 4th number is 5. Kung mag-match ang 5 numbers ninyo sa winning combination, pag-iatian ninyo ang 1.5 million pesos. The 5th number is 41. Isang numero na lamang po ang hintay natin para makumpleto ng Ultra Million combination. Good luck po sa lahat ng may tickets. And our 6th and final number is 33. Again, tonight's official Ultra Lotto 658 winning numbers in any order. 43, 34, 29, 5, 41, and 33 for the jackpot prize of 232,608,532 pesos and 87 centavos, net of the agent's prize commission. Congratulations to all our winners! Digit prizes, syempre, coming right up!
1: Digit Game Players, kayo naman ang maglalaro at mananalo after this break.
2: Pwede po bang makabili ng ticket?
3: Ay, iho, sinong kasama mo?
2: Wala po, ako lang.
3: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
2: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
3: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
2: Okay po. Salamat.
4: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO, at D8 TV.

0: XD Lotto, Lotto 642, and Grand Lotto 655.
1: At pagdating naman ng Sunday, game na game pa rin ang mga Lotto Barkada sa pa-premium dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658.
0: Huwag palampasin ang pagkakataong maging Lotto Millionario.
1: Gina, sa suking Lotto outlets and buy your tickets na!
0: At araw-araw, let's play Lotto!
2: Rock Radio Magbating King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili lang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
3: Ang sobrang pagkaon sa mga parat o mga pagkaon na taas sa kolesterol sama sa mga pagkaong babad sa mantika, makahatag o pagkaalaot sa ato ang nerve ending sa lawas, ilabi na sa atong mga tiil. Gikinahanglan gayod nga aduna kita'y pagbalanse sa atong mga ginakaon, ilabi na ang pagpili sa mga gulay o mga prutas nga puno sa sustansya. Apan usahay, ang katiguangon nato mamahimong usa ka factor aron kita makasinati og lain-laing mga balatian. Susama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati sa paghubag-hubag sa iyang tiil. Atong paminawon og unsay natabang sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Daghan ko gibati sa akong lawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakog tabang sa kuha. So kada tong 2021 hantud karon, ligon akong panglawas og dako ko pasalamat sa inyong mga product. Usahay kaniya akong tiil na hubag-hubag, usahay sa akong gamay sa heart, nakatabag siya sa akong panglawas. Kay kung wala ning bilabila, dili ko mabatanon sa akong paglantaw. Hantog karon, kuminti na ako kayo. Kung wala ning Paragis Bilabila, di sa dyan akong lawas. Kay mawala niya nakatambal. Kay nagkukuhan ko sa ubang tambal, di man mahuyan sa akong lawas. Kinira nakatabag sa ko. Aray ko palma, liberty.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule, sunop sa mga makatabang nga mga ingredients nga labaw nga atong gikinahanglan. Ilabi na ang Paragis nga sagbot nga nagaangkon og mga sangkap nga makatabang sa mas maayong panglawas. Sama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati og hubag-hubag sa tiil nga matud pa niya apil pa ang maayong ginhawa nga pati ang iyang problema sa kasing-kasing nga tabangan. Maayo gayud nga atong batasanon ang pagtumar kanunay sa kapsula nga Paragis. Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule. Batid, tinuod og napamatud-an. Tinuod gayod nga dili na ka mag-agwanta pa.
5: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
6: Dili.
5: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
7: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinika.
5: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
8: Paidigo! No. Bada!
5: Ba't iasan ni mong naong huilak? May uy! Masaktan ko sa tadino!
8: Isamot ka ba tayo mong naong gamihilak ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Silang ko.
9: Imo na ko check ko. Pero bakas ni una ko. Gato na ko ikaw.
5: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
9: Unsa?
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, wailain kundili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
5: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
6: Jacob.

0: Bod o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Bod o Bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, yung communication dili normal, din nag-take atong kuhan, manggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na ganit siya sir, sakit ito, sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debit, ba, marag makapuhol, ganit, kaya maghila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong kutukuto. Normal akong pagbawa, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inuman po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginigamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kaya ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa siil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganun kay magtubig. Ina-plusan na ako, pag-a-plus na ako atos, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: chicken lawn. Okay, salamat. Uy, salamat na kayo sa atong mga amo nga. Itagaan gitawang tanilag makapalipay karong Disyembre. Ay, salamat kayo. O gawas pa sa nalipay sa mig, hindi ka tumarmanig paragis nga. Sa ito?
1: Sa akwakwa, paragis, bila-bila plus herbal capsule.
0: Human paragis, nakainom sa kong paragis, bila-bila herbal coffee, pagkalamiya yun. Woo! Lami kayong adlaw na moro mga igala. Lipay kayong istanan. Salamat kayo mga busing na mo diha sa paragis bila-bila. Okay. Bueno, shout out day. Shout out diha sa Luto Patolino City. Si Konsehal Arnold Galiste. Konsehal Reden Cabrera. Jaime Santo Niño. Pontillas Family. Geraldes Family. Gika ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno mga igala. Ay mong kalimot karong January 3 ba to? To January to drama nga kwan katong drama na to sa bunbun og bibingka ato sa Mandawi no dos to January to 3 to tawo yung to puto mula list gud sila bueno mga igala atong mahinom duman nga malipayon kayo sila si Harry Ming DBT og ang iyang asawa nga si Kuka samtang mihit-hit sa illegal nga drugas nga itom nga pulbos. No, sa ila dito. Wala sila yung bahin samtang nagsulti ang atong bida nga si Jigo ni Raina Tara nga nangayo og palabang. Uy, misal gausab ang mga kanahan nga sila si Bogart ug Lalat nga mangayo og bayad sa ilang serbisyo nga pagtabang. Misanong usab ang Raina nga andam sila nga mubayad og bulawan og inuman mga brilliantes pinagi sa ilang pagtinampuhay uban sa mga yanong engkantuhanon. Unya lipay kayo ang mga kanahan. Pero si Takla og sila si Jigo andam nga mutabang nga way bayad ang ilang pagserbisyo. Balik sa nimutangan ni Haring BBT, may bisita siyang kani sinaluros nga si Ratoto nga karon mo'y sinaligan niya sa pinansyal. Unya dito sa kwarto sa atong bida, no? Nga si Jigo, ingon nini ang naitabo. Bueno, nita maglangan, mga igala. Niya rin ang sumpay ng atong sugilanon, bunbun og bibingka.
2: Di kita manghilabot ba yun? Ipakita na ito din ni Raina Tara nga. Talong o kasaligan tang katawan.
3: Oh, by digaw!
2: Maluoy ko nila. Usaon ko ka na to sila sa pagtabang, bay. Gusto ko yung mutabang nila.
3: By digaw! Ako sa by digaw!
2: Kumusta na ka sa Laspikas Kwarto si Takla o si Gian?
4: Ganahan siya yan din eh. Dakan duwaan at itakla.
5: Mao ba?
4: Pero, may kayo duwaan nila. Uy, cute tayo.
5: Kay mga duwende man sila, Gian.
4: Gagmatito tayo sila daw at tingo. Nagatuhod na Gian.
5: Mao, Giod.
4: Ganahan siya yan din eh, ate.
5: Nga naman?
4: Man sila tawag Gian abnormal.
5: Gian.
6: Tinood yun di ay ang sugilanon sa mga katiguangan. Di awmoy ni apagita dinis kalibutan sa mga duwende.
7: Oh, gusto ka.
6: Og may kahigayunan pagidta sa pagtabang nila.
7: Sama sab sila sa kalibutan atong katawa. May suliran usab sila sama nato.
6: Anaa ko sa kalibog.
7: Nya unsa?
6: Unsa un kaha nato sila sa pagtabang?
7: Oh, bitaw no.
8: Excited, hi, Kubokard.
9: Nga unsa lang, ha? Unsa man?
8: Nga wadawat sa brilliantes. Og mga pulawan, nga ikanti na ito sa, sa atong pagtabang nila.
9: Oh, parehas na lahat. Sas nindot na ganit. Kadawat na mga brilliantes. Pulawan. Ngari, Sulti, hindi ka? Abi mo, naguna-una na ko. Unsaon paggastos ng itong bahandiyo niya?
8: Unsaon man?
9: Oh, natural. Palit kong mga mahalong sakiran. Kanang dunay payong.
8: Kanyang doon.
9: Unya, ang bay, palit sa kong bay ng mansyon, mas dako pa, o mas nindot pa kaysa ilang bedsi ko.
8: Ako sab. Muna ako buhat doon.
9: Okay. Unya, palit si kong babae niya pariner. Kanang guwapa kayo, puti kayo.
8: Unsa, Bogart?
0: Unsay sunod nga mahitabo.
10: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
11: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, lospanto siya karon may na kayo.
12: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
11: 11.7.
12: Karon?
11: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang yun na no, result.
12: Aning baba na yun?
11: Baba na, gikan mong kudiha.
12: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
11: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
12: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
11: Evangeline Cañete.
12: Sa imong
11: bana Amado Cañete.
10: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
13: Usay mo kasi na tell sir. Patinuod lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
10: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
13: Sa bila-bila haplas yun, kaya mo na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dusto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
10: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-bila Herbal Capsule. katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
12: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang pagkagis pila-bila herbal capsule.
14: Tanarawang ko, Androng, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
12: Ikapila man mo sa imnon?
14: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
12: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang pagkagis?
14: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawang ko na kuan sa kong sa kuan o, jabiti. Kani o, o. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. Eh parang, way problema.
12: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
14: Haplas niya. Haplas sa paragis, nagamit ko. Susi madagsaan.
12: Tagaasa?
14: Aper lima to.
12: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon?
14: Dapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa paragis. Kaya ako naulian yung ko.
10: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa paragis bila-bila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
0: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
9: Di ba? Okay kayo mong nagkumplan ulit. Okay kayo.
8: Okay sa imong mata. Ilisan ko ni mong foreigner?
9: Oh! Pariner nga, Amerikana!
8: Amerikana, pagay mong iihilis na ako!
9: Amerikana nga'y guwapa! Og sexy! Nga parihas ni mo ugnaong lahat!
8: Parihas na ko ugnaong og guwapa og... Parihas sexy. Na ko nga... Sexy?
9: Oh! Parihas gini mo! Kay ikaw man! Mawin na, mawin na! Dato na good ka, ha? Dato na kayo ta.
8: Maong,
9: papatiyon tayo kapag ayaw. Kanan, gluta tayo into the max. Sa ko dong, iligo na kong gluta ni mo. O niya, buntag o to hapon gabi, ibapain nun tayo tagsa ka. Tagsa ka litrong, gluta tayo. Siya, kung di ka mong putiin. O niya, ang imong buhok. Ipabogaw na to, ipabogaw na to.
8: Ansa?
9: Aron mo na ka, muray na kag-Amerikana. Alam, hindi na kayo. Samot ko kay love ni mo. Lalat, my love.
8: Alam, no. Ganahan ko, Ana.
9: Bangag sa ilong.

Ay, magbuot ako, asawang kukat. Ako ang hari.

0: Pahuay na ba yung jigaw? Katuog na? Kulong ba ni mo gihuna-huna?
1: Gusto ka? Gihuna-huna agyapon ako hantod karon kung unsay atong buhatong. Along makatabang ta nila.
0: Pero, may jigaw. Unsaon na lang kahano kung may dautang may tabo na to kung tabangan na to sila? Bajigaw, dili ba yan ato matagaan ng mga pahitabo? Gawas pa, anak. Di ba nga matod pa sa sugilanon sa mga katiguangan nga mga duwindi dunay gahom?
1: Ito ba, Inoy, no? Gusto ka?
0: Unya kita, war ba tay gahom?
1: Ba, Inoy?
0: Ala, uy, ang langgam nga tabian man na, bajigaw.
1: Ah, da pa man.
2: Ala,
0: giligasan ang 500.
1: 500. Da pa man din hin. Ni apa bang langgam tabian?
0: Giligasan. Akong numero 500. Nainomdom ka, bajigaw, dito sa langob nga atong gitaguan.
1: Nga naman.
0: Di ba nakita masam na to dito ang langgam nga tabian? Og si Tukoy.
1: Bitaw, no?
0: Ayaw kong ingnan nga.
1: Uy. Hala.
0: Hala.
1: May nanuktok sportahan.
0: Abrayan ako, bay.
1: Uban lang, tika.
0: Kinsay.
1: Oh, ikaw.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, mga kaparagis. Si Tata Tuno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Tuno sa Dipolog City. Na ako'y pulit dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at sa diya nagspotting mangog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo palit na pud ko ni ginagmayra ba dem nakulbaan ako. So ni try ko karon paguban na kog inom sa 20 ka buok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rin mo nga probin ang tested jud ang kapitibos.
4: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bila Bila Capsule.
3: Probin and tested gayod ang pagmaintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Tuno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibiyan sa Radyo Bagting ug Bell FM alas 5:02. 106.2
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: 106.7
1: Alas 5:08 na mga kabagting o kabalkadas, maing buntag ganatong tanan ni ining adlaw nga Lunes, pitsa 24 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Matong sumabot sa CBS Radyo Magting o Bell FM sa mga nagmonitor ni mga taknaa na ng mga nanagbiyahi, naglatas kadalanan ng uban na nasa Panimalay, busy pa kaayo mga kabagting o kabalkadas, gipaningot na nga perti pamuntang buntaga. Hello, good morning everyone. Og antanan na mapamang hinautuntang nga na sa maayong pagkabutan o guban sa dako nga pagpasalamat o pagpangaliya. Ang mga nanagbiyahe ni mga takna amping sa inyong pagmaneho samtang mga nagadiang sektor sa Katilingban nga nagahimo na sila mga gibuhaton pag-amping ra gid gihapon. Okay, aron nga diin aduna pagyapon higayon tang makapauli nga safe and sound gatos tungtag sa tagsa ka mga pamilya ko nakagika na manugaling ini mga takna. Alas ng alas kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. And in mabati, meaning nyo sa 106.3 Bell FM sa dial sa inyong mga radyo, madungog di ay samtang 756 sa dial sa inyong mga radyo sa AM. O pwede nyo kami nga makita usab sa itong Facebook Live sa Radyo Bagting News o sa BBC's Entertainment. O lakip na usab nito mga naka-download o wak pa naka-download, i-download lang ang Radyo Bagting app sa Play Store or maka-tune in mo sa AM o FM. At the same time, kinahanglan nga doon na may internet connection o baka naka-Wi-Fi or naka-data mo na nga samtang nag-download o samtang maminaw. Ayan, dininas itong pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan. In mga uluhans balita atong sayran ni Inig Buntaga, nakabagting o kabalkada, standby na!
0: BBC Headlines.
1: Sa mga uluhan sa balita, Marantao Vice Mayor hingpit nang nadakpan sa Iligan City tungod sa gingong pagpatay sa solo parent dito sa initaw niya itong buwan sa Pebrero. Nagambang headlines, DOST 9 misalmot sa gipahigayong Habi Kalinaw. O gadiin 4.639 million gitanyag sa tulo ka lungsod sa Sambuanga, Sibugan. Nagambang headlines sa mga balita, National Most Wanted Person nga suspect sa isulan bombing na pusilan. O nadakpan sa Sultan Kudaratuman misukol sa kapulisan. Sa pikas bahin sa mga balita, panag-inom misantop sa panaglalis o pagpamusil sa dinas. Biktima kabsan sa kinabuhi. Sa pikas bahin pa sa mga headlines, police og duha ka suspect managsamang patay o man nagka-enkwentro sa bypass operation sa Dao Pagadian.

0: Kodigiyan na to sa kahit naslagat sa panahon, mga kabagting o kabalkadas, ni ining buntaga. Inanglan nga manitid, yun sa kahit naslagat sa panahon, kay lahilahi na ba po, hugna-hugna, ano ni mga kausaban, matagkaroon, kunya mo nang kinahanglan, gayon nga, inyong ampingan, ang inyong tagsa-tagsa kakaugaling. Sa pikasbahin sa mga balitang impormasyon, alas 5.17 na, tabuktang ato sa mga impormasyon na sabag, nga itunol ka na to. Gikan na sub sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, mga kalihukan kini. O nga diin na gikalambigitan sa mga kabataan o kabatanunan kay Usakagatos, kabatanun o SK official sa Labangan, may salmot sa diskusyon, kalabot sa CTG o West Philippine Seas issue, nga gipahigayon sa 1CMO Battalion. Ani ang detalye sa maong mga balita.
1: Live report. Gipaligon sa 1st Civil Military Operations sa Mahigalaon Batalyon ang kahibalo og awareness sa mga kabatanunan pinaagi sa mga diskusyon kabayan sa Communist Terrorist Group Youth Recruitment og sa mga isyu may kalabutan sa West Philippine Sea. Mikabat sa usa ka gatos ka kabatanunan og sanggo niya ang kabataan officials gikan sa mga 5 ka barangay sakop sa Labangan sa Buanga del Sur ang misalmot sa maong mga diskusyon. Gitutukan sa kalihukan ang pagpalapad sa kahibalo sa mga kabatanunan bayan sa isyu sa kalinaw, siguridad o nasudnong interes, hilabi na sa mga butang nga mahimong makaapekto sa ilang komunidad. Pinaagi sa mong programa gilauman nga mas madugangan ang kahibalo sa mga kabatanunan, may kalabutan sa hustong impormasyon o mas masabtan nila ang ilang papel sa pagpaligon sa kalinaw, siguridad o pagpanalipod sa nasudnong interes. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, sa BelFM o Radio Bagding.
0: Ato yung mga kalihukan, mga kabagting o kabulkada sa mga kabatanunan nga giniin na ipasugdahan sa 1CMO. Bitaw sakto man nga makakuha tag first-hand information nga to sa mga kasaligan nga tinubdan. Dili kay mabasa-basa o pasapasa lamang na nga mga social media nga wagid pagkabalo kung sa mga ugat hinungdan. O ganong nakigbisog ta ni Ana. O ganong kita nga doon ay katungod. Diba mga kabagting o kabulkada sa mga importante yun nga matag agencies sa gobyerno, muhatag yun ay sag nahinungod yung mga impormasyon o kung na doon ay mga instances o doon ay mga higayon na kanabitang na ay mga interview to bagun. O kaya ron nga diin na mapasabot atos katawahan o dili sayop o dili usab kanabitang mga impormasyon mga gipasapasa na first hand information good. Diin imong mapalap na usab ngantos mga kabatanunan kay kaning kabatanunan kung di mo na ma-feed sa sakto nga mga impormasyon magkata-kata na gid pud na kata-kata mga nang hamtong nagtiguang na o dapat na gid gagikan ang mga nahinungod nga impormasyon aron nga diin ilang masabdan kung anong nakigbisog tanian ang mga dapita ba. Alas 5.20 din ito nga pagpanag-uban sa CBN sa Radyo Bagding ug BelFM. Dali kay sa oras sa pasadilita mag-commercial commercial break. Ani sa tani Maranta Vice Mayor ingpit ng nadakpan sa Iligan City tungod sa gingong pagpatay sa solo parent dito sa initaw niya itong Pebrero. Dugay na yun, Pebrero pang nahitabo. Pero ganitang sa maong kasayuran ni Bagding 28 Kimberly Namuag.
1: Live report. Hingpit ng nadakpan sa mga pulis niadtong Biyernes sa gabi, Agosto 21 tuig 2026 ang Vice Mayor sa Marantau, Lanao del Sur, nga si Eli Escandar Onte Alonto III, alias Bimi Alonto, nga giakusahan sa kasong murder og frustrated murder. May kalabutan sa pagpamusil sa duha ka babayi sa Initao, Misamis Oriental niadtong Pebrero. Si Alonto, 36 anyos, nadakpan alas 8:45 sa gabi sulod sa Crystal Inn sa Barangay San Miguel, Iligan City, ato sa operasyon sa tracker og intelligence personnel sa PNP. Nasairan nga nahimong ikaupat nga regional most wanted person sa BRO 10, si Alonto, og ikatulo sa Lanao del Sur Provincial List og numero 1 sa wanted list sa Marantau. Kainong duman nga niadtong Pebrero 16 tuig 2026 sa Barangay Tubigan, Initao, namatay ang 31 anyos nga solo parent og negosyante nga si Jovi Reyna Lugcuban Esquilio samtang nakahiagom og grabing samadang iyang kauban
2: Sumala sa kapulisan, nakita ng lawas ni Iskilio sa usa ka hilit nga dapit sa sitio Bunutan, Barangay Tubigan, nga adunay samad pinusilan sa ulo. Ang naluwas nga biktima nga gitago ang identidad alang sa seguridad, giingong positibong mitudlo kang Alonto isip suspek nga mipusil kanila. Sa pagkakaroon anaana sa kustudiya sa Police Station 1 sa Iligan City si Alonto, alang sa hustong disposisyon o pagpadayon sa legal nga proseso. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: 5:22, mga kabagting o kabalkada, samtang adunay kotse nga nabangga sa poste sa traffic light sa Zombie City, ang driver wa na ginagpahiko-hiko pa. Isang driver may angkon nga nakainom. Ayat na mag-commercial break. At sa nang pasudlo na mong balita ni Bagting 29, Cirilo Nyot Lirazan.
3: BBC Live Report.
1: Gusbat ang Mazda SUV human kini ni bangga sa konkretong poste sa traffic light at National Highway Don Anselmo Bernard Avenue, Barangay Carmen Annex sa Samus City alas 5 sa buntag kagahapon, Agosto 23, 2016. Tungod sa kakusog sa impaka, natumba og nadanyo susab ang traffic light samtang grabe ang pagkadaot sa tumangang bahin sa SUV. Base sa inisyal nga investigasyon, gikan ang SUV sa Anima Street padulong sa Don Anselmo Bernard Avenue Highway. Sa dihang milikog kini paingon sa wala, na-overshoot ang sakyanan o may bangga sa konkretong poste sa traffic light. Maayo lamang kaya maayo ra ang kahimtang sa 28-anyos nga driver nga residente sa Sinakawan, Misamis Occidental o wala kini maangol sa maong insidente. Adol sa interview sa mga kapulisan, miangkon ang driver nga impluwensado kini sa ilim nung makahubog samtang nagmaniho sa wala pa ang aksidente. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
0: 106.7 Oras sa 5:24 na.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
6: Self-Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
6: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
14: Kapoy, kaya niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kaya mo, niya makasaka ko, makalagay. Bukit roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkinhayahay ang lawas. Magrapag yung doot ang mga guloy yun.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
16: Radyo Magbating
17: 106.7 Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
0: Alas 5.29 na mga kabagtingog kabalkadas dinis atong pagbanaguban si Biaan sa Radyo Bagtingog Bell FM paghihapon programang Lanog sa Bagtingan nga gipaluyohan kini sa maayong kabubuton sa mga naghatag kinabuhi nining atong tulumanon mga kabagtingog kabalkadas. Oga din standby sa kanunay kay dugang pa nga mga balita og impormasyon atong itunol nga na kaninyo dinhi paghihapon tong pagbanaguban ang Lanog sa Bagtingan. Ining ato ang gulumanong Lanog sa Bagtingan, gipaluyohan kini sa maayong kabubuton sa said liniment. Epektibo kining ihaplan sa mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panit, hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinakan sa lamok o sa mga insekto o pwede sa kining himuon ng mosquito repellent para ang mga lamok di giyod makadool. Ang said liniment na papatulaan ng mga epektibo sulod sa taas ng panahon. Doon kaya ang said liniment, minutos lang huwag tangang tanang balatian. Tungod kaya ang said liniment, ginamakini sa said pharma. Alas 5:30 na kabagting o kabalkadas, nagabag-usap na ining atong tulumanon ang buhatan sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula ko, NEA 9. Aron sa pagpaambit nini mga impormasyon nga diin kadto mga adunay concern sa histyon o adunay mga gustong ipadangat nga mga kinibitong lakang o pamagis pagpalambo pa sa serbisyo sa NEA nagikan sa mga mag-uma alay padangat na ngadto kanila kay bukas kaayo ang ilang opisina sa pagdawat ni mga kabagting o kabulkada sa aksyonan gilayon na nila. Pinagi silang facebook.com/NEA Zamboanga Peninsula o pangitala ng NEA Zamboanga Peninsula nga page. Di ba ka email lang inyong mga concern sa r9@nea.gov.ph. O di ba ka you can call silang 062 area code na 9474014 nga sa telephone number o cellphone number 0985-824-4566. Muna ang mga pag-auhag sa NEA Zamboanga Peninsula Kaya makigkutay nga itong kanila mga mag-umar, mga asistiran sa ilang mga gikinahanglan, mga suhisyon o reklamo bagahan. Alas 5.32, mga kabagting o kabalkada, sa anin na ito sa Brown Toast, itong pagpanag-uban nga itong hatangan o pagtaganda, subo nga palandungon, mga kabagting o kabalkada, sa adin o saka police officer, ganyan, kanabitong nagkagubot gyud din taw ng social media kagahapon, lakip na usab ang mga nakaila. Oh, nining kining police officer nga nakabsas kinabuhi, mga kabagting o kabalkada, sa paghimo sa iyang mga kaakuhan, paghimo sa iyang responsibilidad o isip sa ka police officer sa mga pahasubo sa pamilya, usahan na ayos ka polisan sa dakpayan sa pagadian, mga kabagting o kabalkada. Anita sa to ang sayran ang balita. Ika ni Bagting 27 Daryl Ayay. Ani ang detalye, pulis ug duha ka suspect managsamang patay human ng ka-encuentro sa bypass operation dito sa Daopa, Gadian City. Ang detalye sa mong balita ni Bagting 27 Daryl Ikat Ayay.
18: BBC Live Report.
19: Patay ang usa ka police officer human naigo sa pinusilay atol sa bypass operation batok sa illegal nga pagpanag-iya ug pagbaligya sa loose firearms. Alas 12:15 sa kadlawon Agosto 23, 2026, sa Purok Malipayon, Barangay Daopa, Gadian City. Gilang biktima nga si Police Major Ayman Kuzay Mapipantaran, 35 anyos, intelligence officer sa Gadian City Police Station. Sumala sa report, kalit nga may pabuto ang mga sospek human nila nasuta nga police officer ang ilang katransaksyon hinungdan sa pinusilay. Naigo si Police Major Pantaran sa Upper Chest Area o gidalagilayon sa Mendero Medical Center apan gideklarang patay alas 12:50 sa kadlawon. Ando ka mga sospek, gilangan sila si Johnny Bravo Gomez o Jerry Bravo Gomez, parehong hingkod ang pangidaron, ang naigo usab sa bala o gireport nga neutralized. Samtang, daling gikordon sa kapulisan ang crime scene o gihangyo ang Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa crime scene processing. Padayon ang investigasyon sa insidente o gipaabot ang sunod nga progress report gikan sa kapulisan. Bagting 27, Daryl Ikat Ayay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.3 ito yung mga masubo nga mga balita, mga kabagting o kabulkadas nga diin mihuno sa kinabuhi ang usa ka operasyon sa mga otoridad ini sa Pagadian City. Sa Pagadian man to sa ngalan ni Clint, yung mag-i-appel ang mapas dinas o nga Pagadian man to dahitabo sa dao purok nagmahal kung ako sa nagsayop na nasayop, so ang nagmahal na ginipurok diyan sa may kanibitaw mga kabagting o kabulkadas. Diin kinahanglan o magtinabangay ang mga otoridad o ang kanang komunidad. Diin mapahibalog, mapalapnag ang kinibitaw mga whereabouts ni mga daotang mga elemento. Pero subo lang magin pa nalang dungon nga diin ito kontrolado ang itong kinabuhi. Mabot ang punto nga diin kita gimataymingan sa mga operasyon nga may makahinungdan nga makalasang kinabuhi sa itong mga arresting officers o sa mga itong mga kapulisan nga nagpahigayon sa operasyon. Alas 5.35 na dinis itong pagpanaguban, mga kabagting o kabalkadas, dugang pang mga kasayuran. Anita sa report usab ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, Michael Abtanan usab ni ining accomplishments sa mga otoridad. Ito gini sa Zamboanga City. Gamikan kay kini ang 1.15 million nga kontrabando na kumpiska sa Seaborne Operations sa Zamboanga City. Ang detalye sa mga balita atong sayran, pinagribagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
18: BBC Live Report.
1: Nakumpiska sa mga otoridad ang mga smuggled nga sigarilyo atol sa inyosang coastal anti-smuggling operation sa baybayon sa Miramar, Flamingo, Barangay Sinunog, Zamboanga City. Na-recover sa operasyon ang 385 karim sa Bosco nga brand sa smuggled nga sigarilyo nga gibanabana nga nikaabot sa 1.15 million pesos. Gawas sa mga sigarilyo na-recover sab ang mga operatiba o gold-yellow colored nga motorboat nga dunay markang Arnaiza nga gituhang adunay kalabutan sa nakuhang shipment sa sigarilyo. Human sa operasyon, gidala ang mga nakuhang sigarilyo o motorboat nga sa headquarters sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Company Seaborne. Alang sa ustong dokumentasyon, inventory o safekeeping ay kini turn over nga sa Bureau of Customs. Bagding ba hindi nuwabe, Cyril Unyot Lirazan, sa BLFM o Radio Bagding.
0: 106.7 Radio Bagding. Accomplishment sa mga otoridad gikan sa Zamboanga City padayon tos pagtunol sa mga balitang impormasyon. Balikan na tos Bagding 27 Daryl Ayaay hindi pa nag-inom ni Santop sa panaglalis o pagpamusil sa dinas, biktima kabsan sa kinabuhi. Iratom ha katong picture o nga gipagula kag ganinas report ni Daryl is dilito mo ang gikasdao. So katong iratom, so kuan ang nasipyat na baliktad. So anita sa report sa mga balita usa balikan tas Bagting 27 Daryl Ayaay.
3: BBC Live Report.
19: Patay ang 29-anyos nga lalaki human sa nahitabong pagpamusil alas 10:50 sa gabi nitong Agosto 22, 2026 sa Barangay Ignacio Garata, Dinas Zamboanga del Sur. Dalay miresponde sa maong dapit ang mga personay sa Dinas Municipal Police Station. Og ila nakita ng biktima nga naghigda wala na kinabuhi daplin sa dalan duol sa kamaisan. Nakahiago ang biktima og dagang sa mad pinusilan o sa wala madugay, gideklarar kining patay sa Municipal Health Officer. Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang biktima ug ang suspek kauban sa grupo nga nag-inom diyang misangpot sa mainitong panaglalis. Giat nga sa suspek ang biktima sa ngit-ngit ug hilit nga dalan. Sumala sa mga residente sa palibot, nakadungog sila og panaglalis nga gisundan sa daghang buto sa armas. Ang suspek nagpangidaron og 24 anyos, mag-uuma og residente sa Barangay Ignacio Garata. Gingong misibat kini padulong sa San Miguel, Zamboanga del Sur og nagpabilin pangagawas nun. Ang kapulisan daling nagpahigayon og hot pursuit operation aron madakpan ang maong suspetsyado. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa BLFM o Radio Bagting.
0: 106.7 Alas 5:39 na mga kabagting og kabalkadas. Mga balita to gikan sa ikaduhang district sa Lawigan sa Zamboanga del Sur sa lungsod sa Dinas. Sa pikas bahin sa mga balita, tabok punta dito sa Taguluan, gumikan kay Gaingong, adunay high value individual nga nadakpan, 2.176 million nga gigong syabo na sakmit dito sa Taguluan, Misamis o Oriental. Ang detalye sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
3: BBC Live Report.
20: Naaristo ang usa kag ilang high-value individual sa Vivas Operation sa Taguluan, Misamis Oriental kaghapon Agosto 23, 2026. Nakumpisga gikan sa 28 anyos nga suspek nga alias Jazz ang gibanabanang 320 gramos sa giingong syabo nga nagkantidad og 2.176 million pesos. Narecover usab ang Vivas money, digital weighing scale, cellphone ug uban pang mga butang. Samtang ang dinakpan anaana sa kustudiya sa kapulisan ug giandam ang kasong paglapas sa RE9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM ug sa Radyo Bagting.
0: 106.7 Alas 5:40 na kabagting og kabalkada sa mga sagunson ng mga balita sa Yuran gikan na sabginis na kanyang mga rehiyon. Pag-iman din sa Zamboanga del Sur, Pagadian City ng mga taho. Itas driver nga dakpan sa drug bypass operation sa Balangasan, Pagadian. Ang detalye sa mga kasayuran, dugang pa mga balita ni Bagting 17, Florence Ofima.
3: BBC Live Report.
21: Nagtigagol na sa mabugnaw nga rihas ang usa ka driver nga nagpahidaron og 36 anyos sa gipahigayon nga drug bypass operation na sa Puroka Lower Bagong Silang Balangasan Pagadian. Nakuha gikan sa iyang nga posisyon ang duha ka sasya sa ikatapang shabu og uban pang drugs paraphernalia. Nadakpan ang mga individual pinaginaw sa personay sa Pagadian City Police Station kabag ang PDIA 9 sa kasamtangan kini gibalhog nas pagdan sa dila kapsela samtang ang drogas nga nasakmig kay kaniya ang giturnover na ngadto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa forensic examination na gikatakdang pasagag kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasangpit nga dinakpan na Bagting 17 Florence Ofima sa BLFM ug Radyo Bagting
2: 106.3 Radyo Bagting.
0: Hala sigo 42 mga kabagting og kabalkada so diin aduna poy bangga. Bangga dere sa Santa Lucia dere sa crossing sa simbahan at bang sa palasyo. Erox og bao-bao alas 4 kaganiang kadlaon. May pagkadugo in town sa driver sa single motorcycle mga kabagting og kabalkada. Gadin amping sa inyong pagmaneho in town. Isa pa may laing mag-amping ang kamor mag-yod po sa inyong mga kaugaling. Eh, wag kita kabalong sa ita. Mamahin mo na itong sangputanan matagaral karoon o gunya. Manang kinahanglan yun na itong doon ay presence of mind. At the same time, magdilita, magpadala sa mga ansaman, mga nakita ni mo sa palibot o na kinahanglan focus sa pagmaneho kaya aron makalikay gilayan kung kalit bang muhunong atong kaatbang or atong gisundan o nabatay kaatbang o guban pa. Kabagting og kabalkadas. Pansa dili pa kining atong tulumanon, nagipaluyo na sub kini sa Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan og maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamaliptanon sa mga batan-on og maayong edad na. Tungod gang Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina pang pamilya para sa puyang 0 to 11 months, Vitron drops para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old, Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading FDA approved mapalit sa nagkaniyang butik o pharmacy sa inyong mga dapit. Alang sa dugang kasayuran kabay sa Vitron Vitamins Plus Iron, you can text or call 0912-179-7351. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron. Oras, alas 5.44 na.
2: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
22: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
22: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
22: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
22: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
23: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo directly.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas basta Kugon.
9: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
24: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kaya nga, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
25: Agri na, palingki.
24: Oo, maligi ako diha.
25: Ano ang palingki, ano mo na?
24: Mais.
25: Yung kung bawal mo sa kanay sa naminaw karon ay sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas ni sa tong doktor mo.
24: Katong wapa maka sulay ani sulay mo di ba mawala mo ka kapoy ako bitong bata nga na ako nang uma hindi po di ang inom mo gamit niya ka nang gikan sa trabaho padong siya sa trabaho mainom siya ani siya makawa medyo ni ka kapoy ma mo gini na pilit permi na ko palitan Soledad Rodriguez Madaom Dagom.
25: Kleda.
24: 24.
9: Usa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
27: ragis bila-bila
26: ragis bila-bila
27: radio magbating
28: nagpaminaw kamo sa salano sa bantingan.
0: Pero mga kabagting og kabalkadas, dito maglangay at mapasudlon usab ang mga presyong angay natong sayran na lamas og utanon ni ining buntaga nga naka-standby na. Si Bagting 27 Daryl Ikat Aya ay okay na yang ang detalye gikan sa merkado atong sayran.
28: BTC Market Report.
29: Yes, Bagting Bisisays, mayong buntag diha kanimo ilabinan sa mga soaking tig paminaw. Live kita karon din sa merkado publiko, particular sa maya. Butanon, og lamasan na bagit, di mga oras na ito itunong lang presyo sa lamas sa butanon. Karon na itong sayran, una kita sa lamas, Bombay 100 ang kilo, at sal 120, ahos 140, luya 120, kamatis 80, sibuyas dahunan 150, limon 60, tanglad, jis ang bugko 60 ang kilo. Ogasili, jis ang putos, 400 ang kilo. Sunod kita sa mga utanon. Talong 80 ang kilo, okra 50 ang kilo, ampalaya 80, batong 40, kalabasa 40, patatas 150, carrots 90, pechay 120, Chinese pet side 90, pipino 40, bisol 80, repolyo 120, sayote bite 5, bagyo beans 120, ogang radish 150 usabang kilo. Sa tinangkong, kamunggay, alubati, saluyot, gis ang bugkos, samtang ang pakbit, at chapsoy, o parapansit nga sahog, 50 usabang kilo. Mga katakas ang tanga, mga presyo sa lamang sugutan nun din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Kataya ay sa Balapem o Radio Bagting.
0: Nagkasalamat ganin mo Bagting 27, nakalahutay ragi din tao ng imong phone niya. Ayan mo ito mga presyo sa kinibitong lamang sugutan nun ng kinahanglan po na ito ang ibalansi at ang dieta kay basino niya o nagpirmi na lang gintang karne. Pagdi kita mataas ug mahamugaway atong kinabuhi aning kalakihan mga kabagting ug kabulkadas. Ang balitang kinibitong merkado at ang dasab gantos maayong kabubuton sa mga nag-abang nining atong tulumanon ani ah ang Petron Gasol Station nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Isa Bahamonde. Alam niya itong gusto magpatubil o mupalit o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang main na may mutang sa Dibim Dapit. Ikaduhang branch na may mutang sa Dalang Duterte sa Gatas doon sa Shell Gasoline Station. Sila sa exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon ay mga branch na nahimutang doon sa SMC College o doon ay laing branches sa Mas Dumalinaw, Aurora o Lungsod sa Takuran. Diba niya ang pangalan, mga kabagting o kabulkadas, Petron Gasol Station. Lakit na usap nga nag-aabag na nating atong tulumanon ng pahimangno gihapon ang National Telecommunications Commission kon NTC nga atos publiko nga dili magpataka o click sa mga malisyoso nga mga links o dili magpataka o tuo sa mga dili verifikado nga mga text messages nga inyong nadawat o di baka ma-online sa nagkadaya mga online platforms o mga text messages magbakaha. So nga nagpakaroon ingnan ko nung taga-bangko ahing sa gobyerno o uban pa. Tungkol kay ka na, dapat inyuhan ng i-verify kaya hindi mo mga ilad kay ng scammers, mga kabagting o kabalkadas. O nagkakuan po sila, nagka-high-tech po. Manang ay gihatag ng mga pertinent nga mga or kanabitong impormasyon sa imong kinabuhi. O mga bililong impormasyon o kayo po dihatag ang OTP kung mangayo. May naman nag-OTP or tawag na to one-time password, ayaw nag-ihatag kay delikado. Matunta sa NTC, itaho gila yun sa inyong mga service providers at baka silang buhatan na mga kabagting ang kabalkadas. Alas 5.54 na. Dugantang mga balita o impormasyon na tong sayran, gumikan kayo dito sa Isulanta area. Mga kabagting, gumikan ni ining taho nga may kalabutan usab sa accomplishment sa mga otoridad. Pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuhang. Sumala palagi sa iyahang headlines. National Most Wanted Person nga suspect sa Isulan bombing. Naposilan og nadakpan sa Sultan Kudarat human misukol sa kapulisan. Nagitugyan ang yun. Ang detalye sa report at ang sayra ni Kimberly Namuhang.
8: BBC Live Report.
10: Napusilan sa tuhod ug nadakpan ang usa ka national most wanted person nga si alias Tarzan, 45 anyos, human giingong nisukol sa mga awtoridad ato sa operasyon sa Barangay Udtong, Lambayong, Sultan Kudarat, Bag-Uhay lang. Si alias Tarzan adunay mga warrant of arrest tungod sa paglapas sa Anti-Terrorism Act of 2020 ug duha ka kaso sa murder nga walay girekomendang biyansa. Apil usab siya sa National Most Wanted Persons List ubos sa DILG Memorandum Circular sugod na 145,000 nga patong sa ulo. Ang suspect may kalambigitan usab sa Isulan Integrated Public Terminal bombing niadtong Abril 17 tuig 2023 diin gigamit ang remote detonated improvised explosive device nga mibuto sulod sa usa ka bus ug nakaangol sa 6 ka pasahero lagip ang 3 ka minor de edad. Na-defuse usab sa bomb squad ang laing IED nga nakit-an ubos sa laing lingkod ranan siya maong basa. Nalambigit usab si Tarzan sa pagpusil o pagpatay sa duha ka miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team kon BIPAT sa Lambayong niadtong Abril 7 o Hulyo 17 tuig 2021. Ato sa pagdakop, giingong nisukol ang suspek, hinungdan nga napugos sa mga pulis sa pagbalos. Gidalagilayon siya sa ospital alang sa medikal nga pagtambal. Na-recover usab sa mga pulis ang usa ka norinko 9mm pistola, nga adunay bala, usa ka magazine nga adunay tulo ka buhing bala o tulo ka kabasyo sa bala. Ning kasamtangan na suspek anaana sa kustodiya sa mga otoridad na alang sa tugmang disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag, Shabal FM o Radio Bagting.
0: 106.3 Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkadas. Mo ito yung mga balita gikan sa Isulan area. Mga kabagting o kabalkadas. Sadili pa ang nadugang pang mga balita ni Bagting 28 Kimberly Namuag labot sa mga kalihukan o sabdiha sa DOST 9. Aniya sa BBC News Center mga kabagting o kabalkadas. Kung masigo pa ba ni? O kung diin nagikabalakan nga dunay bad news para sa mga motorista gumikan kay posibleng most ba ang presyo sa produktong petrolyo sa sunod semana. Si kinis pinakaulahin nga trading sa world market o posibleng mutaas o 2 pesos o 23 centavos kada litro ang diesel samtang piso o 40 centavos kada litro sa gasolina o nasa 1.55 on peso o 55 centavos kada litro sa kerosene. Gihulat na lamang final trading o final price estimates sa umaabot nga semana or kini sugod Lunes ma-change sa Martes o gilauman nga ipabalo sa Department of Energy ang final nga oil price adjustment. Balikon ang katapusang hunat sa mga bulyadas balita ni Bagting 28 Kimberly Namuag in DOST 9 misalmot sa gipahigayong Habi Kalinaw. 4.639 million gitaniyag sa tulo ka lungsod sa Sibugay. Ani ang detalye sa report ni Kimberly Namuag.
28: BBC Live Report.
10: Misalmot ang Department of Science and Technology kon DOST 9 sa Habi Kalinaw, Weaving Peace, Weaving Prosperity nga gipahigayon sa SM City Zamboanga ning Milabayng adlaw. Mitambong sa kalihukan ang nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, lokal nga panggamhanan, weaving communities ug development partners aron ipakita ang mga tradisyonal nga paghabi gikan sa Mindanao, Barm, Luzon ug Visayas. Gipasalamatan usab ni Zamboanga Sibugay Governor Ann K. Hofer ang suporta sa DOST 9 ug DOST Philippine Tech Style Research Institute sa pagbalambo sa industriya sa subanin weaving sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay. Pinaagi sa Community Empowerment through Science and Technology Conscious Program, nagtanyag ang DOST 9, DOST PTRI o Provincial Government of Zamboanga, Sibugay og 4.639 million nga proyekto alang sa mga subanin weaving communities sa Kabasalan, CI o Buog. Lagip sa proyekto ang paghatag og handloom weaving og natural dyeing equipment, technical assistance og skills training aron mapreserbar ang tradisyonal nga paghabi og makamugna og malungtarong panginabuhian. Ang Habi Kalinaw gipangunahan sa Women's Business Council Philippines og Galing Buok Foundation nga nagtigom sa nagkadaiyang partners aron suportahan ang weaving communities og creative economy. Bagting 28, Kimberly Namuag, Shabal FM og Radio Bagting.
0: 106.3 Alas 5.59 na mga kabagting ng kabalkada. So gadiin ang resulta. Ang resulta sa ibabaw ang wala pa lagi o wala ko kabasa ang sa resulta karong adlaw mga kabagting ng kabalkada sa diin ato ang ihatag kaninyo diha kay katumangan nag-atang o gadiin na 018 ang resulta mga kabagting og kabalkadas. Dewa na tay igong oras. Ang i-flash na lang nasa screen ang tanan nga mga gipadangat nga mga mensahe mga kabagting og kabalkadas. Samtang pulong nga naggadayon. Nasa Acts 27:25, so take heart men, for I have faith in God that it will be exactly as I have been told. Agos Bagting 16, Vanessa Cagas tumakbol. At long Lunes, oras alas 6 na sa buntag. Dagang salamat sa pagpaminaw.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
11: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
11: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women,
3: and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
12: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
12: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
12: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
12: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
12: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
12: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
12: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
15: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
16: Sana
15: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
17: Oh no.
15: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Radio Magbating.

0: 106.7
1: Rádio. Ala sa sa iso chera to ora sa kabag di kabalkadas maing bunta ganin yung tanan adlaw garon kabag di kabalkadas nga Lunes. Kada po sa adlaw nga Lunes buwan sa Agosto dali aras panahon kabag di kabalkadas ay mararoman ta gitek sa buwan sa matawag na to Agosto no karong mga panahon na pastilan gyud makaingon ta kabag di kabalkadas nga ambot kon ngano nga paspas kayo nga tuang panahon pero ang ato ang mga trabahoon ang atoang mga angay nga humanon kabag de gabalkadas kay wagi kahumanan nga trabaho di ba anyway kabag de gabalkadas sala sige lihok na mga estudyante mga magtutudlo in sa ba tanan nga mga sektor sa katilingban kabag de gabalkadas nga nagpaminaw garon sige lihok na ilabi na niadtong mga dunay mga trabaho nga dunay Lunes kayo no Lunes kay kabag de gabalkadas nga gikinahanglan mulihok og sayo mujotig sayo kay flag racing karon alang sa tuang mga syempre alang sa tuang mga anaali empleyado sa gobyerno kabagting og kabalkadas alas 6 sa 9 na tong oras 0938-2077-614 again 0938-2077-614 muna to ang text line number kabag de gabalkadas alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting o dibaka mga katuyuan o gipadangat lamang ka na ingon man sa manugaling inyong mga reaksyon kabahin sa tuang mga mamahimong topic ko karong buntaga kabag de gabalkadas dire sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan alas 6:09 na itong oras. Ito sa Tibaya, di ay nga tuang mga naandang mga sukin tigpaminaw, no? Mga mag-uuma, mga mananagat, ingon man, mga tuang negosyante kabag de gabalkadas, mayong buntag sa tanan, o sa tanang hutong sa katilingban. No? Di na ito matagsatag sa kabag de gabalkadas. Basta kaya salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw sa kanunay. Diri sa tong programa nga bagtingan sa katawhan kabagtig kabalkadas. Bueno, neta maglangan, no? Ito ang pipila katapik ko karong buntaga alang sa kasayuran sa tanan. Wow, kining kabahing bitaw niya itong Osaka Police, no? Nga nakabsan in town sa inyong kinabuhi. Human, kini kabagtig kabalkadas ang siyamoy nahimong asset ba? Kini bitaw nga nagpakaroning nun kabagtig kabalkadas nga mapalit sa armas, naging transaksyon sa duha ka mga suspect sa mga nagpayuhot o armas de fuego dire kini nahitabo sa may Dao Pagadian City no ang tuang kapulisan sa Zamboanga del Sur kabag de Gabalkadas nagnahasubo in tawon sa maong insidente kabag de Gabalkadas no kamahitungod sa kamatayon sa maong pulis no so ingon man kabag de Gabalkadas, di ba? Kung yung kahinumduman nga bag-ulang gani, doon na po nahitabog itong pulis nga naputlan og kamot. Man sa kining Dunabay, gipahigayon sila nga kining pagluwas. Luwain taon kayo nito mga kapulisan, sila may mga frontliner kabag de Gabalkadas. Then ang resulta, no? Kung na kung dili matikbasan, masumbagan, makulatahan, o di ba kaha? Maabos santop gayud kabag de Gabalkadas sa ilahang kamatayon no so pahasubo sa pamilyang pantaran no hinoon si sir kay gipahiluna gilayon kini sa iyahang pamilya no kay kuwata masayo pa si sir pantaran is usaman ka Muslim no so muna nga gipahiluna ni gilayon kabag de Gabalkadas ang iyahang patayng lawas. So atong kapulisan sa Pagadian City, ingon man sa Zamboanga del Sur, na subo in town kabag de Gabalkadas sa ginanga.

kina itong mga otoridad, Manggod, labi na kung makik-transaksyon na ganito sa mga nagpayuhot o mga illegal, no? Illegal drugs, illegal baka kining armas, di gini sila magsuot o mga kinibitawang katahapan sa ilahang mahimong katransaksyon, no? So, mahimo gid ni silang civilian kabagdig kabalkadas, di ba? Dayon na nakamatikod lang matud pa tong mga suspect nga ilahang katransaksyon kay pulis di ay moto nga ning nakigpinosilay kabagdig kabalkadas nga ni santop sa kamatayon sa usa ka police officer og ingon man namatay pod or napatay pod ang duha ka managsuon nga mao'y suspect kabagdig kabalkadas, no? So sa mga nagpaminaw karon, itong mga nagabuhat og mga illegal, no? Mas mayo kabagdig kabalkadas nga muundang na mo anaoy, di ba? Muundang na mo karon nga walay wala dili mo makahatag og maingon taga problema sa komunidad, no? Makahatag na mo problema sa komunidad ingon man kabagdig kabalkadas mabutang pod sa peligro ang inyong kaugalingon, di ba? So, ang panghitabo na itong kagahapon sa Kadlawon, na unta, mahimo kining makuhaan o makapanaminan sa uban ng mga nagpayuhot o nagbuhat o mga illegal kabagdig kabalkadas, no? Pero lagi, ang uban kayo saon man, gustohon magit po nila sa inyo hapon ng choice kabagdig kabalkadas, di ba? So, low in town kayo, kung yung kahinomduman kabagdig kabalkadas, no? Yung kahinomduman nga katong ang una nga pulis, no, nga matawag ta og nabiktima in town pod, kato bitaw nga giatake po to siya sa ning respond, di ba? Bahing bitaw na itong ang ish o ato, mahitungod sa katong dunay usa matutpa ka individual, no? Nga ang individual kabagdig kabalkadas kay dunay diferensya sa pangisip, di ba? Dayon, nang responde ni si Police Sub-Sergeant Noli M. Mirania, apan kini siya mo igi atake kabagdig kabalkadas sa sangpit ng individual gamit ang sundang hinungdan nga naputol in taon ni ang ihang kamot. Di ba? Naputlan taon ni kamot si Police Sub-Sergeant Noli M. Mirania nga dahitabo dito sa May San Jose, Camarines Sur. Muni giingon, dayon nasundan gilayon kabagdig kabalkadas diri sa Tuas Pagadian, nga mao si Police Major Ayman Kuzayma Pantaran nga nakabsan sa siyang kinabuhi human kini nga nagpahigayon og bypass operation lagi batok sa duha ka mga individual nga diin nagbaligyag armas kabagdig kabalkadas, no? So ang kini nga senaryo ba maingon nato nga atong mga kapulisan ilaha gayong gibarugan, no, ang ilahang tagsa-tagsa ka mga tahas nga ipabilin nga mahimong nga hapsay, malinawon, panalipdan ang mga katawhan, di ba? Pero usay kabagdig kabalkadas, no? Ang atuang mga kapulisan, ang ilahang mga nahimo bitaw nga sakripisyo, di ba? Matabunan lamang kabagdig kabalkadas sa uban nga mga ilang kaubanan nga magmahalambigit pod, no? Sa mga illegal nga binuhatan, di ba? Pero kini nga duha ka mga individual, kini si kining Police Major Pantaran o gingon man na kini si Police Sub-Sergeant Mirania, mahimo tag usa ni siya ka mahimong sulundon, no, nga mga police officers kabagdig kabalkadas tungod kay pinaagi niini ilang gipakita ba ang ilahang pagkadedikado sa ilang trabaho, di ba? Wala nila gigsapayan kabagdig kabalkadas nga ang ilahang kaugalingon mabutang sa peligro. Ang ilahang lang kabagdig kabalkadas, no, nga ilahang matuman kung unsa man ang ilang gipanumpaan nga trabaho kabagdig kabalkadas. Adeser sila ning sulod sa mao nga kining trabaho, nasayod na sila kabagdig kabalkadas, kung unsa bay mamahimo nga dangatan sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon kuno galing adunay mga individual, no, nga sama ni ini kabagdig kabalkadas, no? So usbon ko pasubo kami sa Radyo Bagting News te sa Radyo Bagting og Bell FM News nindangat og pasubo ngadto sa pamilya ni Police Major Ayman Guzmain Kozaima Apantar.

0: karan nga kini ang nakabsan in town sa inhinalumang kinabuhi, no? Usa kini kapag pamatuod nga duna pay tarong nga pulis kabag tigibalkadas nga andam, no? Isakripisyo ang iyang kaugalingon aron lamang nga magpabilin nga hapsay ba? O ingon man, mabatukan ang mga individual nga malambigit sa unsaman nga mga dili maayong binuhatan kabag tigibalkadas. Og lakip na usab, ato ang usab-usab kapag saludar alang kang Police Sub-Sergeant Nole Emrania dito sa may San Jose Camarines Sur, kundiin wala usab ba niinigi gibawa siya gibatig kahadlok, no? Nga nakigihanggi atubang ang usas mga giingong individual nga wala sa mayong pangisip, no? Nga giingon kabag tigibalkadas nga nagbitbit og sundang hinungdan siya nga naputlan hinuon og kamot, di ba? Low in town kaayo. Ingon ani ba, no? Mao na nga sa tanan nga mga kapulisan nga nag lihok og tarong angay mo nga pasidunggan, di ba? Pero katong mga pulis nga sa wala sa lawayon pos katilingban, no? Ang uban kay aron nga dali ma-promote, magbuhat pud og mga dili maayo for accomplishment kunbaga, di ba? So takos lamang atuang i-congratulate atong isaludar ang mga kapulisan nga nagbuhat og tinarong sa ilang trabaho. Pero gatong mga pulis nga mga badlungon katumoy dili angayan kabag tigibalkadas nga tuang isaludar. Radio Magbating. Alas 6:19 na itong oras kabag tigibalkadas diri paghapon sa tulumanon ang magtingan sa katawhan. Inabagan kini sa kanunay sa Eliana Bivio College, the Builder Future Leaders ginahimutan sa Balangasan Pagadian. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad ug BAELS. Ang Eliana Bivio College sa pribadong tunuhaan na panubos kayog tuition fee. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi eh. Mao ka na ang Eliana Bivio College sa Kabagting o Gakabalkadas. Samtang sa pikas sa bahin at ang ilisgutanan Kabagting Gabalkadas karong buntaga, diri sa tuwang pagpanaguban, no? Kabahin usab kabag di Gabalkadas oy pahimangno sa tuwang mga barangay officials, no? Mga barangay officials kabag di Gabalkadas katubitang mubalibad nga dadunay mga ilahang constituent nga mangayo o gonsaman. Mangayo kabag di Gabalkadas ug mga endorsement, mangayo o indigency certificate nga mubalibad kabag di Gabalkadas kay dili ka partido. Dili kini pwede. Radio Magbating. Ha? Pahimangno sa tuang mga barangay officials kamo gibutang diha sa usa ka posisyon na non-partisan. Dili mo angay nga mamili kabag di Gabalkadas, no? Diri sa kining Pagadian City dunay usa ka aginang aning reklamo tungod kay dunay matud pa apan na kining pag-aligar kabag di Gabalkadas nga wala siya gitagag endorsement tungod matud pa kay dili kini butante iyaha panahon nato ng labing eleksyon. Radio Magbating. Apan kini ang hugot nga gipangulipas sa papunong barangay kabag di Gabalkadas, no? Dias barangay Banale og matud pa nga wala matud pa dili wala matud pa kay matuoran ang pasangil sa nasangpit nga ginang. Radio Magbating. O pahimang na ulang ha, palihog ko change sa picture client. Palihog lang nga o pahimang na ulang sa tuwang mga barangay officials nga kamong tanan, gitahasan mo dihang dapitan, dalbina sa mga barangay kapitan, gibutang mo na yung posisyon nga non-partisan. May nyuha man ang supporters or delay, panahon na ito ng labang eleksyon. Katungod ninyo na ang alagaran o ihatag kung unsaman ang ilang panginahanglan, labi na kung ugaling wala ni daotang or bati nga dukit diya sa inyong barangay. Radio Magbating. Kasi nakalimot mo na pwede mo pasakaan og kaso alang ni atong mga barangay officials nga mamili kung ugaling kinsa ilahang hatagan o endorsement or indigency certificate kung ugaling, no? Ilabi na nga kung di nila tagaan lagi kay lagi dili nila kapartido. Radio Magbating. Oh. Mao ni pasidaan kabag tigibalkadas, no? Matod pa, mga kaso nga mahimong ipasaka batok sa kapitan o dibaka sa mga barangay officials nga diin dili muhatag kung unsa gipangayaw sa ilahang mga constituent. Kining paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act R8-30-19. O usara kini ka criminal ka kaso kabag di gabalkadas. O ingon man, ang matod pa daan eh, no? Ang Section 3 sa paragraph is sa Republic Act number 3019 nagdili sa mga opisyal sa paghatag og dili maka angayong pabor o pagpahamtang og kadaot sa bisan kinsang partido. Nakip na ang pagkadiskrimina tungod sa politika pinagi sa grabe nga dili maayo nga pagtuo. Og ingon man gabag di gabalkadas, pwede kang masilot ngadto sa unang katuig. Pag-usa ka bulan, dibagha 15 katuig pagayon. O pagkatangtang sa imong pwesto kabag di gabalkadas. Code of Conduct, no? Paglapas sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, Republic Act 6713. Administrative case ni siya, Section 4 sa Republic Act 6713, nagmando sa nationalism at patriotism o responsiveness of to the public. Kinahanglan silang maalagad nga walay diskriminasyon sa partido o estados kinabuhi. Mauni ang angayan ninyo nga, hinumduman kanunay mga barangay officials. Pwede mo, no, nga isuspinso, nga dili mulapas sa usa ka tuig o dunay multa. Di ba ka, matangtang mo sa inyong katungdanan, depende sa inyohang silo, sa inyohang nahimong salaod, no? So, di na ito'y kalilong kabag di gabalkadas nga dunag yung mga pipila ka mga barangay officials nga diin dili gayod muhatag o lisod-lisoron ang ilahang mga constituent kung ugaling adunay pangayoon kabag di gabalkadas diya silang barangay. Radio Magbating. Unya, was sila naka-remember, was sila naka-huna-huna kabag di gabalkadas, was sila naka-hinumdom nga panahon niya itong sa nag-hinangat pang eleksyon ang ilahang kanunay nga litokon mulgawa silang baba. Ako si Tampulano, anda mo alagad, anda mo serbisyo diha kaninyo. Ako ang inyong ubos nga sulugoon, sulugoon sa inyong kagaral. Radio Magbating. Enig makadaog mo, magpa-honorable naman gani mo, di man gani mo pa magpasugo, kamo magali ang kusog manugo. Radio Magbating. Di ba? Muna kabag di gabalkadas. Unsa pa bay angay ninyo nga buhaton, no? So katong mga katawhan diana nga diin na gilisod-lisod bitaw mo og kining kun galing aduna mo ipangayoon di sa inyong barangay dayon lisod-lisoron mo kabag di gabalkadas or di baka di gin mo tagaan hala sige dangop mo ngadto sa buhatan sa DLG. Radio Magbating. Hinaot po nunta kung ugaling DLG, kung ugaling na dunay mga reklamo nga maabot sa inyong buhatan, inyong hatagag aksyon, dilikay, dugay, papod kayo, mahatagag aksyon. Radio Magbating. Mabitaw ni kabag di gabalkadas nga mag-anad ning uban nato ng mga elected officials tungod kay nga naman. Tungod kay kung ugaling na dunay mga reklamo nga isang at bato kanila, dugay kayo. Maabta na lang kabag di gabalkadas, mahuman ang termino sa usa ka opisyal, di gihapon mapahamtangan og silot nga naman. Tungod sa gitawag lagi due process. Mauna ang ubang mga elected officials mag-abusar og taman. Radio Magbating. Di ba? So pasidaan ha or pahimang na ungadto sa tanan. Sa tanan ng mga elected officials di sa barangay. Labi na nga nagsingabot na pong barangay election. O kung madayon kabag di gabalkadas, digid mo ang ayan nga balikan. Ay. Radio Magbating. Digid mo ang ayan nga ibalik sa inyong katungdanan kung ugaling inana ang inyohang aunsaman, ang inyohang kining sistema sa pagpanirbisyo o pagpangalagad sa katawhan. Di ba? Ano bang inyong unahunaon no, nga kinahanglan mo serbisyo o malagad mo nga walay pinili? Total, gibutang man mo diha, gi-elect mo sa katanan, tungod kay ning salig sila sa inyo ha. Inana magina, di na lang tata mag-election kung ugaling inyo ding butan ang makatauhan. Kung inyo ding ikasakit nga wa mo buto suporta rin na itong mga nanglabay ng eleksyon. Radio Magbating. Sa itong pagbalik, kabag di gabalkadas, dugang paglisgutanan, diri paghihapon sa bagtingan sa katauhan, alas 6:27 na.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Wala po. Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, poriba ko ala, ang Kalin Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Sigurado na, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
5: Living Testimonies. Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
11: Wow.
10: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
9: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
12: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-mm.
12: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Boya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
13: Thank you very
12: every
13: much.
12: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
13: Tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
13: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo directly.
14: Radio Magbating.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Alas 6:33 ng oras, balik na dire sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan, kabagdig kabalgada, sinsibiyan paghihapon sa Radyo Bagdig Civil FM, inabagan paghihapon ng tulumanon sa Camp Health Multispecialty. Nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian, ang Camp Health, adun ng mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Charlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adun ng service specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga serbisyo nga gitanyag ni Dr. Charlo Bayubay, bakunin mo sunod ang prenatal check-up, management of pregnancies complicated with multiple congenital anomalies and high-risk conditions, fatal non-stress test, cardiotocogram, basic ubigay ultrasound, and congenital anomalies scan, pap smear, HPV vaccination. Samtang gipailaila usab ni Dr. Charlo Bayubay ngadto sa magkatawhan ang FemiLift, usa ka non-invasive vaginal rejuvenation tightening machine based on the latest HIFU technology. Ang FemiLift is a safe and has no downtime. O yung man, kabagdig gabalgadas, lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mausala sa Dr. Gino Olobobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Rubina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abali, general dentistry. O si Dr. Janine Aliponso, usaka pediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Ingon man kabagdig kabalkadas ang ningabag sa tuwang tulumanon paghihapon ang Petron Gasol nga nahimutang sa may Santiago Dulce de Bim, ikaduhang branch nahimutang sa may Duterte Street Gatas Pagadian o sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta kabagdig kabalkadas nga ang May nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o Bosabes Emporium. Lain pa mga outlet na himutang sa Lungsos, Dumalinaw, Tukuran, Aurora o Lungsos, Dumingag. Mao ka na ang Petron Gasol na ipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde o sa iyang anak na si Clarissa Isa Bahamonde Kabagting o Kabalkadas.
14: Radio Magbating.
0: Good morning ni Rosalie Daliripin sa may Mulong Lapuyan, Marley Templado sa may Purok Golden Flower, Lumad Pagadian. Good morning po ni Vanex Abumunga, Arnel Noval. Good morning. And good morning also to Juanita Sasel Calerontilaon sa Purok Malinaon, Barangay Kulumulabi sa Mangdalsur, Aiza Maghanoy, Rialin Bansil, Embla Arnalin, good morning. Sir Dunundormin sa Kamalig Dumalinaw, Mingbuntag. Og si Madam Annabel de la Serna, good morning sa may Pagadian City. Ingon man, good morning sa 5 RJ's Tour, di sa may Bulatok, Pagadian City. O good morning usab, di sa may Barangay Mahayahay daw, Pagadian. Sir Mendoza, ingon man sa iyang mga borders diyang napita. O sa iyang pinalanggang kapikas o mga anak maing buntag.
14: Radio Magbating.
0: Alas 6:36, tatu oras kabagdig kabalgadas, padayon sa tuwang lisgutan ang garong buntaga. Matod pa dire sa text kabagdig kabalgadas, daghan po dire sa amu ako is naapoy. Kabarangay officials dire nga lusur-lusuron ka kung mangayo ka og certificate sa barangay. Oh, muna, another nga reaction. Basinasa man nga barangay, halos mangita, lisur-lisuron mangyo, samot na kung dili nila tawo. Pangutanan lang, anong kinahanglan pag-endorsement kung ugaling mangayo og hinabang? Mangayo endorsement? Oh. Doon ay kining itawag og MAEF, di ba? Kining MAEF kabag di Balkadas, murag ka na magod siya kay nagkinahanglan nag-endorsement gikan sa kining barangay, no? Pero bitaw, no? Ako pangutana ba, DSWD? Oo. Kung hinabang nagikan sa gobyerno, anong kinahanglan pa mag-endorsement?
14: Radio.
0: Hinabang, dili na mag-inlag endorsement kay ngunin niyo. Kung mangayog endorsement, paghahuman, kay lisod-lisuron, kay lagi dilibutante, paunsa makapangayog, hinabang ang usa ka pasyente, ang usa ka pamilya nga dunay pasyenteng nalandig sa tumbalanan. Di ba? Katungod man na sa gobyerno nga muhatag o hinabang, ihatag na, oy, dili na mangayog endorsement, para asa pa po ng endorsement.
14: Radio.
0: Mapunay usahay, bitaw nga, dita kasabot aning palisiya sa itong gobyerno.
14: Radio.
0: Ang tao na nagani sa kalisdanan, lisod-lisuron pa.
14: Radio.
0: Di ba? Kisa po'y kapasiugda ang tao na ng endorsement bitaw po, no? Oo. Ngano'ng kinahanglan pa kung mga kaghinabag na mag-endorsement kaghikinahanglan. Palakip nga endorsement.
14: Radio.
0: Endorsement nga ron pang matuod. Kaya hinoon, posible man God, kaya ang maip, puwata masayop, muraugi ka sa pundo sa, kung sa kuan, kining tawagan eh, kongresista? Tama ba? Correct me if I'm wrong, ha? Oh, wag ko. Basta kay nadunggan naman ko pinakunay katupong ng labay makuan kay gusto po mga kaghinabang matukan ni Tampulano kay ano sa usaka certain politics kay mangayog endorsement aron nga matagaan makakuha kaghinabang gikan sa iyang pundo something.
14: Radio.
0: May na malagi na menta bang kung ugaling kay kana kwarta buhis man sa tanan dili man na ingon nga inyo kagulingon ng kwarta ayon na lisod-lisura oy. Ihatag na largo di ang hinabang, di ba? Kung doon ay mga yung endorsement halata gai. Mainyuha mga supporters o dili, pagkangalan nga hinabang na agikan sa gobyerno di ihatag, basta di lang inyong kwarta mismo.
14: Radio.
0: Noon, doon na po yung ibang politiko kabag di Kabulkadas nga ang kwarta nga sa ang hinabang sa gobyerno halos ang kuno na nga ilaha, basta dili, mga bagag na wong.
14: Radio.
0: Alas 6:39 na itong oras, diri paghihapon sa pagpanaguban, samtang lain pang ilisigutanan, ganong buntaga o pasidaan. Alang niya itong mga namuhig, mga iro o dihang napitag iring. Oo, katong mga o dibaka, kutaw sa mga dunay hayop nga dunay rabies, kabagtig, kabalkadas, ang ayan mong masayod, bahin sa inyuhang mga responsibilidad.
14: Radio.
0: Matod pa kabagtig, kabalkadas, ang mga tag-iya sa mga iro, iring o dibakaha, unsa man nga matang sa hayop nga dunay rabies pwede na nga mapasakaan og kaso alang ni adtong mga kining for parents nga mga pabaya mga namuhig mga iro og iring or unsa pa na diha nga mga irresponsible.
14: Radio.
0: Ang imong masayod kabag di Kabalkada sa nga kuno galing ang inyong iro or diha iring nga kining makapaak or di baka makakauras o unsa pa na pwede na mo nga pasakaan og kaso kabagtig Kabalkadas, no? Tungod kay pinasikan sa Republic Act 9482 o mo kining gitawag og Anti-Rabies Act of 2007 ang responsibilidad sa tag-iya sa iro. Usa na niini mo ang paghikot o sa pag-atiman o sa giatiman nga iro aron kini dili makapaak og tawo or makakauras kabagtig Kabalkadas. Ang ayan mong masayod bahin niini. Kung kini mapamatud-an nga wala gihiktan kay gibuhian lamang yung iro, no? Unya kay kamo gayoy tag-iya, mao na giingon kabag di Kabalkadas unang multa 500 pesos. Ikaduha nga multa, no? Kung ang iro kay dili ninyo pabakunahan, o di ba ka ang inyong iring, dunay multa nga 2,000. Pag nakapaak ang inyong iro nga walay bakuna, dunay multa nga 10,000. O gingon man, kung galing nakapaak ang inyong iro kabag di Kabalkadas, dahil pagkahuman, no? Dili pagyud ninyo tabangan ng napaakan sa inyong mga gipangbuhi dahil ng dapita, pwede mo pahamtangan o gapasakaag kaso din doon na may multa nga pagabayran nga 25,000 pesos.
14: Radio.
0: Kung inyong kayong duman kabag di Kabalkadas, no? Nga diin, kinahanglan gayod, no? Nga tubagon sa tag-iya sa iro or iring, ang ang pagbayad og unsa man kini bitawng injection sa anti-rabies kabag di Kabalkadas.
14: Radio.
0: Dunay uban kay masuko pa ngano unsa pay gana ni Moderna dihang dapita pastilan.
14: Radio.
0: No, moingon ang uban nga wala man nang hilabot akong iro imo man ang giduol ano na yan ha mangkadala di ba wa man gisugog anha oy dili na mahimong rason ha kinahanglan kabag di Kabalkadas nga kung inyo yung pabakunahan ang inyong mga ibinuhing hayupan, o gingon man inyuhan ng hiktan. Radio. Pero kung ugaling ning sulod gaya na sa inyuhang balay nga walay pagtugot ninyo kabag di gabalkadas kana kining matawag ta o depende na sa inyong sabot. Samot na kung ugaling kabag di gabalkadas nga inyuhan ang ibutangan diha o beware of dogs. Radio. Ha? Pero kana ganing nga mga dunay bitaw mga ero o ba nga kana bitaw gipang buhian lang? Oo. Kana nga may lang sa papi pa kay inyong atimanon. Yan pagkahuman kabag di gabalkadas, no? Pagkadako na kay inyo ng pasagdan, ang mahitabo dira kabag di gabalkadas, mahimong irong laaw, di ba? Then hangtod nga masigi kabugnuan og laing mga iro, ang mga iro nga nakabugno dunay mga ribes, din human wala bakuna na inyong iro nga gibuhi, hangtod nga makapaak og tawo nga na dunay kini nga ribes ang inyong iro, moy resulta nga inyuha ginang tulubagon. Radio magbating. Amatod pa diri o, kung panalita matod pa makapak na inyong mga iro diyan na pita. No? Hinahanglan nga unsa man. Pahibalon gilayon na ang tag-iya, di ba? Dahil pagkahuman kabag di kabalkadas, muad susunod sa 24 oras, kinahanglan nga muad to gilayon sa private veterinarian or di ba kaha, mga government, aron kabag di kabalkadas, maobserbaran. So, ito na ang auhag na kung ugaling nakapaak o nakakamras na inyong mga iring o iro, ayaw patya kung dili obserbare, karon kabag di kabalkadas, masayran kung duna by rabies or magluya ba ng inyong mga hayupan. Ang uban, kaya di makapaak, bunalan man hinuon. Ayaw ninyo dagmali ng mga iro kay kung ugaling mapakitan po mo nga nyo nang gikulata ang inyong iro, pwede po sa kaagkaso. Diba? So muna, kabag di kabalkadas, mingon pa rin, ayaw yun mo pag dumili mga tag-iyag, mga iro or iring, agad mo pag dumili na nang maingon tang kinibitaw nga dili ninyo abagahon no ang responsibilidad sa pagpatambal sa napaakan kay nga naman kay pwede gid mo mapasakaan og kaso. Hangyo lang god, di ba? Kun ugaling wala na gisamot na kabag di kabalkadas no nga kinibitaw nga ang inyuhang iro kay sa inyong lantaw kay bakunado man akong iro, mingon mo. Pagkahuman kay dihang dapita, nakapaak. Pwede rin na mahangyo, depende rin na kabag di kabalkada sa kining sabot ninyo between sa napakan sa imuhang binuhing hayop. Basta kay dili ni mo talikda na imong responsibilidad kabag di kabalkada. Inyo harabang hinumduman, mahal-mahal rabag yun ang kining magpatambal ka o kuan, magpa-injection kag anti-rabies. Pero karon kay pwede naman na malibre, di ba? Pwede na malibre pinagi sa yaka program pero pahimangno lang ha. Nga dili sa tanang higayon nga libre ang tambal tungod kay limited lamang usab ang tambal kabag di kabalkadas. O gingon man depende pos pinakan sa ero. Gawas lang kung ugaling ang inyo ang matag LGU or RHU kay dunay gigahin nga pundo aron nga magpalit og tambal libreng bakuna para sa anti-rabies. No? So muna kabag di kabalkadas. So ayag yun in town mo. Kay matod pa diri sa kining Section 5, Responsibilities of Pet Owner. All pet owners shall be required to maintain control over their dog and not allow it him to roam the streets or the public place without a leash kabag di kabalkada. So ayaw tuguti matod pa ang inyong mga iro nga magsuroy-suroy sa mga pampublikong lugar nga walay hikot. Nagiingon diri. Dayon, sulod sa 24 oras, kinahanglan nga mo report gilayon alang niadtong mga napaakan og mga iro. Oo. Aron nga maobserbaran usab ang iro kabag di kabalkadas og kinahanglan nga iasistiran gilayon tong mga napaakan og iro dihang napita og ingon man kabag di kabalkadas, no? Kinahanglan nga atong mga katawhan mga pet owners dili magpanuko or magduha-duha sa lang responsibilidad. Another one. Gingon nga kung ugaling ang pet owners kaya mubalibad, no? Nga ipailalom sa observation ng ilahang nga iro nga nakapaak, kini kabag di kabalkadas mamahimong pamultahon og 10,000 pesos. Samtang katusab nga mga pet owners diin na mo balibas ako nang gikaingon kay ganina nga ilahang abagahon ang pag ang balero noon sa kining pagpatambal sa napakan sa ilang binuhing hayop, pwede kining pamultahon og 25,000 pesos. Ayaw ninyo na paabutang, makamulta mo na kabag di kabalkadas, kilisod na kayo sa katanan, di ba? lisod na kayo kuno galing, maabot pa ta sa ingon ini nga mga kinibang kasukaso. Pwede ra gyud na. Pasumalagod katong bitaw na napakan sa una og iro. Ang resulta kay bagdik-bagdik hangyo lang man, pwede tunga lang ta sir. Oh, ana ba? No? Kay total musugot ra man gina ang kining biktima ka bagdik-bagdik sa ang pamilya. Oo. No? Musugot ra gyud na dili ginamingon nga oh, inyo ginatanan kay kanang tungod na paakan na inyo ang kuan, inyo ang mga hayupan. Oh, ay lang gyud mo pagkaarugante kay aron dili mo init ang tangkugo o ang dalungan sa inyohang kining nahimong biktima sa inyo mga binuhing iro dihang napita ka bagdik ka balkadas. Radio Magbating. Alas 6:41 isyete na tong oras or 48 din tuyok ng orasan. Diri pag ihapon sa tuwang at tuluman noon. Dahil pag niabag sa tuwang programa ka bagdik ka balkadas mao ang syempre ang National Irrigation Administration kon NIA Region 9. Alang ato mga dunay mga pangutana, ayo ba ka reklamo, no? Bahin na sa inyo ang mga basakan. Pwede mo mobisita sila ang buhatan nga nahimutan sa may Regional Center Balintawag Pagadian. Ayo ba ka text mo cellphone number nga 0985-845-4566. 0985-845-4566. Mao ka na ang National Irrigation Administration kon NIA. Radio Magbating. Tanis siya, karon pa naman nahitabo sir ang endorsement. Oh, ang endorsement ang lahi na ang namunuan sa dili po ko sure kung kanus ala ni gasugod ning mangayog endorsement oi. Oo. Well, Jocelyn Bergayo, good morning ma'am. Oo. Kini bitaw nga ambot kanus ani gasugod ning endorsement kabag di kabalkadas mga kinahaglak endorsement aron makapangayog kinabang balik tatong issue kaganina. Oh. Anyway, samtang sa katapusang bahay sa gilasgutanan kabag di kabalkadas, no? Dari pagihapon sa tuang kining panag-uban sa programang Bagtingan sa Katawhan. O kini kay murag dadaghan ang maghuol ni kabag di kabalkadas, no? Daghan og maghuol kining giingon nga ang CICC, no? Dunay konsiderasyon kabag di kabalkadas nga i-total ban ang Facebook dire sa Pilipinas. O yun mo ani? Nga i-total ban ning Facebook sa Pilipinas, no? Sa higayon matud pa kabag di kabalkadas nga diin ang atuang asimita dili gayod mo sunod, no? Sa unsa man ang palisiya dire sa Pilipinas. Radio Magbating. Okay, kayo mga makita kabag di kabalkadas sa Facebook, daghan na kayong mga malaw-ay ang inyong makita, di ba? Din pagkauman sagad, mo kini ang dali ba nga ginagamit, no? Sayon nga pinaka-access, pinaka-sayon nga ma-access sa mga kabataan, mga minors kabag di kabalkadas, no? So mo ni nga ang CICC, yingon nga ilahan nga gitun-an matud pa sa CICC ang pag-ban sa Facebook sa nasod aron na kun ugaling dili kini musunod sa mga balaod sa Pilipinas. Na kung ugaling madayo ni pili ang Facebook sa pagban mo na goodbye FB friends. Anapod gata paingon balik tag Friendster. Dito na ta balik sa abalhin tag Telegram o dito na po sa TikTok. Nakakuha kini ang nagadayag reaction kabag di kabalkadas dunay pabor no na ining pagban sa Facebook. O gingon man doon na po dili pabor kabag di kabalkadas kailagi diri manggol sa Facebook. Mao na gini ang ato bang kuan tungod sukad bitaw nga kining kusog na doon na natay tagsa-tagsa ka mga internet connection, di ba? Ang nahitabo kabag di kabalkadas unsa man, no? Ang nahitabo kay ultimo mga unta nagsige tag Facebook, di ba? Before ta mga on, picturean sa daan kay po sa Facebook. Oh. Facebook is live karong mga panahuna. Pero nakita sa CICC nga dunay mga balaod ang Pilipinas nga daw sa wala kinigisunod sa Facebook, no? Muna nga ilahang gitun-an, ilahang nga gipatawag si kining ang Meta nga kinahanglan ilahang nga sundon kun unsa man ang mga gipatuman nga palisiya sa Pilipinas kay kun ugaling magmagahi kabag di kabalkadas, aw mag-goodbye na si Facebook kay i-band na kini sa Pilipinas, no? Muna ang kining nakakuha og mga nagkadayang reaksyon. Doon ay uban eh, balik lang ta sa unang panahon. Balik na lang ta kabag di kabalkada sa mga naandan kaniadto nga maminaw na lagradyo. Radyo Magbating. Oh, karong mga panahon na, wanagi kayo maminaw gakin ng mga batanon na kay ganha gradyo. Ganun man, tungod kay Duna Nay, dito na, base sa Facebook.
14: Radyo, magbating.
0: Muna niya sa Facebook, kabag di kabalikadas, nasa gawas nga daghan king mga malaw-ay, daghan kayo ang fake news, nagkatag diha sa Facebook, di ba? Mabitaw na kabag di kabalikadas, kaya nagproblema nga itong gobyerno, paunsa mabatukan ang fake news. O nga naman, tungod kay sagad sa mga katauhan, dili kabalo kabag di kabalikadas, mag-research kung tinuod ba ang ilang nabasa o ilang nakita diha sa social media, kay abi nilag tinuod ang usa ka post nga dili legitimate or dili kini nga o kwan o dili bitaw tinuod nga balita kabag tig kabalkadas.
14: Radio magbating.
0: Una nga naglisod ang atoang gobyerno paunsa mapakgang. Sumuna ang gobyerno murag malipay bahin nini nga miingon nga i-total ban na lang ning Facebook sa Pilipinas.
14: Radio magbating.
0: Kay mama ni sagad gud gigamit sa mga propaganda sa uban kabag tig kabalkadas ilabi na sa pagpandaot sa mga politiko.
14: Radio magbating.
0: Pagpakatap og mga sayop nga impormasyon nga maoy kining daling tuuhan sa mga katauhan.
14: Radio magbating.
0: Di ba? Lisod na kayo batukan gyud karon kabag tig kabalkadas plus daghan pa kayong AI karong mga panahuna, no? Ning siaw ang AI kabag tig kabalkadas mo ni ang usa sa mga nakita nga problema sa kining nga CICC, no? Nga dunay palisiya, dunay balaod ang gobyerno sa Pilipinas bahin sa pagpakigbatok sa fake news, batokas bahin sa pagpakigbatok sa naghitak nga AI. Dayon daw sa gipasagda ni Meta kabag tig kabalkadas walay gibuhat nga action sa Meta, mao na nga musantop sa ingon ay ni kuno galing dili gayud ni panumbalingon or pasagda ning Meta.
14: Radio magbating.
0: O kamong diha, kamong nabuhi nag nabuhig Facebook. Unsa man? Pabor mo ani? I'm sure di good mo pabor.
14: Radio.
0: Unag ampo lang kabag tig kabalkadas nga unsa man? Ampo nga maminaw si Meta mahitungod sa kining unsay kasamtangang palisiya diri sa Pilipinas kay aron nga dili ni hingpit nga mawala sa Facebook. Hinoon, maingon man dayon og dunay mawala, do na puy moabot. Sa malagod nawala tong Friendster sa una ning tumaw man ning Facebook.
14: Radio magbating.
0: Nawala ang Skype ning pulis si kinsa man, si ang ning pulis na rog taman, si Telegram og si kining Viber.
14: Radio.
0: Ang Yahoo Mail kabag di kabalkadas nawala pod, nawa sa Pasig. Di ba? Inyuhang tanawon, gamay na lang kabag di kabalkadas ang nagamit og Yahoo. Ang Skype nawala pod, pipila na lang ka individual ang nagamit og Skype tungod kay tuwa na pod sa Telegram og ingon man sa Viber, no? Sa ngayon ini pod ang mahitabo, no? Kuno galing mawala ning Facebook, ang mahitabo do na po ilaing mutumaw kabag di kabalkadas gamaw na pod ay hugupan sa tanan.
14: Radio magbating.
0: Mao na nga ang atuang nga gobyerno, no, dili gusto kabag di kabalkadas nga magpadayon ba? Magpadayon ang kinibitaw nga dili maayong makita sa mga kabataan, di ba? Mabitaw na nga taas ang crime incident kabag di kabalkadas tungod kay makita man gud sa Facebook kung unsa gipang buhat sa mga tawo sa mutna sige Facebook sige og kining dali kayo maka video then i-post sa Facebook mao ni ang nahitabo kabag di kabalkadas, no? Dunay mga bakining dili maayong pagtulunan nga sa daghang makuha sa mga kabatanunan diri sa social media kining Facebook.
14: Radio magbang.
0: Wala man po datuman kabag di kabalkadas ang giingon nga limitahan ang kuan kinibitawng edad sa pwede makagamit og Facebook, di ba? Nagungong paghihapon ang balaod karong mga panahuna. Anyway, kabag di kabalkadas, sa una kong oras, salamat kayo sa pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang umapuhon sa programang Bagtingan sa Katawhan. Maing buntag kaninyong tanan, alasay si Quinta iya sa isna sa buntag.
15: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
16: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
16: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
18: Are you planning to build your dream home?
19: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
20: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
21: Rock, rock, radio.

Sugod sa September 1, dakpon o kumpiskahon na sa Land Transportation Office gikan sa tanang mga sakyanan nga nagamit og improvised o replika sa mga plaka nga walay awtorisasyon. Nagkanayon si LTO Chief Marcos Lacanilaw. Ang target sa operasyon naglakip sa mga

0: Estados Unidos.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, posibleng musakan na usab ang presyo sa gasolina o diesel o mga adlawa tungod sa nagpadayon nga tensyon sa gubat sa Middle East. Matod pa ni GT Petroleum President Leo Villas, ang presyo sa diesel posibleng musaka 1.75 hangtod 2.25 centavos matag litro, samtang ang gasolina posibleng usab nga musaka og piso hangtod 1.50 centavos matag litro. Gidugang pa ni Villas, misaka ang presyo sa lana sa international market tungod sa dugang nga geopolitical tensions, ilabi na sa US o Iran conflict sa kahimtang sa Strait of Hormuz. Ang mga projection, gibase sa unang upat kaadlaw nga trading sa mean of Platts, Singapore, nga nagamit isip basehan sa pagpresyo sa refined petroleum products sa Southeast Asia. Kung matuman ang mga projection, dugang na usab kini nga kabugat sa mga motorista o consumers.
0: Ang balitang negosyo at kinato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka mong barato upan di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories, ayun na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, dunay line-line nga mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC Sports Balita.
0: Nakasakmit og duha ka medalya si Police Corporal Jonard Apaan sa PNP Anti-Cybercrime Group nga nakadaog og silver medal sa 51 kilogram Muay Thai combat category atol sa iyang pag-appeal sa Muay Thai competition dito sa Thailand. Samtang nakadaog usab kini og bronze medal sa Y Crew singles event atol sa Global Heritage Muay Thai Series 2026 nga gipahigayon sa Samut, Songkram, Thailand. Gidayeg ni Chief PNP Police General Jose Melenson Artatis Jr. si Apaan tungod sa iyang pagpresentar kon pagrepresentar sa PNP of Pilipinas sa international competition. Gisiguro sa hepe sa PNP nga suportado nila ang mga kapulisan nga may talagsaong talento sa natad sa sports ug uban pa. Ang balitang sports sa tudgan nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta, doon na sila yung mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, sa panahon karon angaytang ampingan tungod sa ulan. Alang sa mga biyahero, silabi na sa mga drivers nga dunay mga sakyanan. Kung kusog nga ulan, ubos, usab ang visibility o bahaon usab ang dalan nga makadugang sa peligro sa pagbiyahe. Aron masiguro ang kaluwasan, susiha ang sakyanan sa dili pa mo biyahe. Ayaw pugsa ang pagtabok sa baha, paghinay sa pagmaneho, o likay ang paggamit sa hazard light samtang nagdagan. Magpabiling luwas o distansya kanunay sa ubang sakyanan. Likay ang tailgating o gion ang headlights kung ngit-ngit ang pananaw. Kung gikinahanglan ang tabang, tawag sa National Emergency Hotline 911 o sa lokal nga emergency hotline.
0: Ang balita sa Kaimsog sa Palawas, atod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanaymutan sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Kini ang gipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa Obstetrician Gynecologist nga dunay subspecialty sa Maternal Fetal Medicine, High-Risk Pregnancy and Women's Ultrasound. Line pang espesyalistang doktor si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rubina Bangkoro, Dr. V. Antolado, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abolio, Dr. Janine Aliponso. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
3: Nasayod ka ba?
0: Alright mga kabagdi, ang kabulkada dinita sa Nasayod ka ba corner. Nasayod ka ba nga ang Google karon nagtanyag sa mga kwalipikadong mga estudyante o 12 ka bulan or kaning equivalent na niyo sa katuig nga libre. Ang tanyag sa estudyante ana sa mga kwalipikado nga estudyante nga naka-enroll sa mga institusyon sa mas taas nga edukasyon sa mga gisuportahan nga lisod, lakip ang Pilipinas. Ang Google AI Plus kasagaran nagkantidad og 285 pesos kada bulan sa Pilipinas. Ang nagpasabot nga ang 12 ka bulan nga tanyag sa estudyante nagkantidad og 3,420 pesos base sa kasamtangang nakalista nga presyo. Nasayod ka ba nga ang plan adunay 400 gigabytes nga cloud storage sa Google Drive, Gmail o Google Photos? Uban sa mas taas nga limitasyon sa paggamit sa Gemini o gipalapdan nga access sa mga AI tool para sa research, pagsulat, pagtuon, paghimo og image o video o uban pang mga buluhaton. Mahimo usab nga makakuha og dugang access sa mga estudyante sa Gemini's Pro models o deep research ingon man sa dugang mga feature o mas taas nga limitasyon sa Gemini notebook. Aron mahimong kwalipikado, inhanglan nga i-verify sa mga estudyante ang ilang enrollment pinaagi sa Share ID gamit ang balido nga email address sa eskwelahan. Kinahanglan usab nga dona sila personal nga Google account o Google Payments account nga dunay kwalipikado nga pamaagi sa pagbayad. Nasayran nga ang email sa eskwelahan mahimong gamiton alang sa pag-verify sa estudyante apan ang offer mismo dili magamit sa usa ka Google Works kon Google Workspace for Education account nga gi-issue sa eskwelahan. Nasayod ka ba nga ilalom sa kasamtangang mga termino sa tanyag sa Google? Ang mga aplikante kinahanglan usab nga labing minus 16 anyos. Kinahanglan nga walay aktibong subscription sa Google One. O kinahanglan nga dili ka ba na isa sa kagrupos pamilya sa Google? Ang ubang mga feature sa Google AI mahimong adunay laing mga age requirement. Nasayod ka ba nga ang offer kinahanglan nga magamit o sa dili pa ang December 31, 2026. Nasayod ka ba nga dunay importante nga pahinumdom ni adtong interesado bisan kung ang unang 12 ka bulan libre ikinahanglan ang usa ka kwalipikadong pamaagi sa pagbayad kung mag-sign up. Human matapos ang libre nga panahon, ang subscription mahimong otomatikong mausab sa regular nga pagbayad sa Google AI Plus plan gawas kung kansilahon nimo sa dili pa matapos ang trial. Kung ikaw na sa kolehiyo o universidad karon, kiniusa ka binipisyo sa estudyante na ngayang susihon na samtang anaa pa kini. Ang balitang nasayod ka ba, hatod ka nato sa Eliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian. Naginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Eliana Bayview College nagpanyag og unom ka kurso nga mao kining musunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kon BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies. Sa pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa ula na rason aron dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, andi ana ang balitang showbiz.
2: Sige, dalita sa balitang showbiz bagting 29.
0: Mm-hmm.
2: Laing kasaysayan ng usab sa Pilipinas ang makaangkon sa umabot human napili si Broadway og international theater icon nga si Lea Salonga isip unang Pilipina nga makadawat og star sa Hollywood Walk of Fame.
0: Wow, pasabog na ni si Lea.
2: Yes, pasing dunggan siya pinagi sa 2,855th star sa Hollywood Boulevard at ubangan sa Panty Jazz Theater sa umaabot ang September 4, 2026.
0: Hapit na.
2: Hapit na yun. Diyan na, ang maong pasidungog nag-ilas sa iyang talagsaong karera sa teatro o entertainment. Ilabi na sa iyang Tony Awards winning performance Isip Kim sa sikat nga musical nga Miss Saigon.
0: Kana si Lea Salonga dito bian ining ko ano dito ni siya ni sikat sa gawas sa nasud. Kaning Miss Saigon niya mo ni ang pinaka Moni ang nagpasikat sa iyaha og kaman kay daghan kay mga foreign countries nga nakauyon pud sa iyaha. Kung dili ka mo sikat sa Pilipinas, aw sibog ta sa gawas.
2: Sibog ta sa gawas sa nasun.
0: Og wa kay swerte ris Pilipinas sa tidar yang aw sibog ta mag-account. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radyo Bagding News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. Good morning usab sa mga naminaw karon sa Radyo Bagding mobile application ug sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radyo Bagding 756. Good morning ni Aiza Maghanoy nga naglantaw sa Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Good morning usab ni Dundun Turmes nga nagkaroon sa Kamalig Dumalinaw. And sa mga nakatune in karon sa ilahang mga radio, good morning. Pag-usab ganyong tanan. Salamat kayo sa makanunayon nga pagpaminaw og amping ta sa kanunay. Samtang sa Pikas Bahin na, lahat na po akong i-greet at idar.
2: Sige.
0: Ang ako ang pag-umang ko na happy birthday, Angel Shane.
2: Happy Maroto. Birthday. Sunod-sunod gid ang birthday ba?
0: Oh, basta Agosto, magsunod gina sila gyud. Manok lang po datong tirada. Mawag itong naglangkob sa BBC Bagding. Balita alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagding 27, Daryl Kat, ayaay.
0: Ako sab si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
1: BBC, BBC, Bagding, Bagding, Balita, Balita.
3: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
4: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong operahan.
3: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
4: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bubalik kung pa-check up. Kaya nakauyo naman po sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
3: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, sa doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
12: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Niya, pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, layo na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina nung, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito ng kape nga bila-bila, okay na di kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang din siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko o ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapidyo ko na paradis bila-bila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5-7.
11: Busa, sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
1: Radio. Bag-bag-ing-ing.
2: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
13: Pagkatauhan, Wolfos, pagkatauhan. O sa mga programa sa radyo, nga mga hisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
14: Mahigala, kumusta ang mayang buntag inyong tanan? Adlaw karon nga Lunes, Agosto 24, tuig 2026. Inyon sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawahan ni lamang sa nagunang radio station sa Dakbayan sa Pagadian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Maganoy.
15: Kinesubscribe sa rabotin mahigala ang gigoban kaninyos media oras nga tulumanon ang programang Pulso sa Katawahan. Lunes na Lunes! 24! Oy! 4 na lang, gamay na lang kayo. Bulan na September.
14: Lunes, 31 na.
15: 31 na, katapusan. Lunes na, Lunes na. Dali, argayo. Ay, so,
14: hayang uban, nanesweldo tingali.
15: Uban, manghigala. Mantinilag utang. Pero, mula ginagin. Eskutan, tumiyagin si Mana. Eh, bahalag na yung utang. Kabayad, manghihapon ka. Kayo naman kay sweldo. Pero, doon na kay utang, di, wag kay sweldo. Ambot lang, pagkag pautangon, babugha ka.
14: Di punta ka bayad parcel.
15: Di punta ka order, di ta kapalit og parcel mangyagala, maka-order manggaling ta. Inigabot, tugway kwarta, ababak to sinder, kadugaya ang back to sinder ni mo, di nagyog ka ka-order.
14: Mabadsyat naman ka. Muna nga, kung tanawon bitaw ni mo, kinhanglan yun nga nakay trabaho o niya, ang kasagaran sa mga tao ron, dili kayo maghuna-huna o madugay ang sweldo. Kaya bisag-asa ka, malangan man yun. Kanagan niya sa gobyerno. Bisag-asa ka nga klase gobyerno, mga nasyonal mga, namang yun sa'yo madili. Anap ko sa privado, namang yun po'y madili. Di yun ka kayo nga, pagka na yung adlawa sweldo din, may distraction. Kaya pagka Sabado, pagkahapon ang sweldo, gina sila. Pero usahay pag ganin, maabtan po na yung nag-alasize. Kaya ubutan talang, nalangan tong tig-sweldo kay ang kwarta nga na-withdraw ng business, puro tibook, nagpasensilyo pa.
15: Kwan, may tawag na nila, no? Liaison officer. Oh, okay. Dahil po itong kwan.
14: Oh, pero kung yung hapon ka itong kasir, anak, kaya may liquidate mo na. Kada simana magunin sila. Trabaho Lunes, maundang sila Sabado sa hapon, sweldo. Muna lagi nga, usahay po, dili po na matarong ni mo imong kada simana ng sweldo. Pagkatapos bulan, wala na kayo mabilin.
15: So, muna mga higala nga. Takar po kang pangutang. Inig inig Sabado, awa na, mabinla na lang kang 500, mabinla na lang kang 200, mga higala. Ang uban, wa na yun po'y bilin, kaya cash advance naman.
14: Manay, ikinahanglan nga, huna-hunaon ba nga, naitrabaho tuod, ang city government, ang sige hatag o kaning mga jobs fair, naitrabaho. Pero, kinahanglan po ang tao po magdaginot. Kaya, og magsalig ka kanunay nga naidagang trabaho, maglisod lagi hapon ka.
15: Kay lisod manggod mga higala o nagtuo ka, nabita ko yung sweldo. Hindi, ang problema, kung dako imong expenses, gamay imong sweldo, maglisod yun ka. Muna nga, importante mga higala nga, butang na to, masweldo kang 6,000. Kinahanglan imong expenses, narigod na siya sa pinakataas 8,000.
14: Oh, kung mahimo gani 5,000 na kay ang kada adlaw na ini mo. Importante nga magbalon ka na kay sudaan. Kay og magsigira pug pastel kada paniod to, pastel duha ka buok. Unsa pa may kusog nga mahimo nimo sa imong trabaho?
15: Wala siya mga higala nga kuan gyud. Nanglan gyud nimo nga tanawon gyud nimo imong kwarta versus sa imong gasto. Mo man sa pinaka the best, sige ka, magtipid ka. Sige ka, kaug pastel, mga higala. Pero, kinanglan po nga, sa isa ka simana, di po, guru pastel, imong. May manungunang pastel, mga higala, dinalian ba?
14: Oh, kanang pa-emergency nga, gutom na yun, niya, medyo napaka-overtime man, pastel ka.
15: Pastel ka.
14: Pero kinanglan nga, ayaw dyan yung mag-budget, imuhang, imuswildo, kay, bisan gani ka ng mga trabahante, namagin yung mga utang, mga tutudlo, pwerte naghanang loan, oy, klase-klase lang ng mga loan.
15: Kana sila may paborito sa mga loan, kay sure manggod nga magkabayad.
14: Mga pirma lang ka dito sa imuhang authorization to deduct, wala na. Pero ang problema, og nasubrahan na po, hasta ang ATM iprinda, niya pag swipe dito, dilimaw ang number, suko na po ng iutangan.
15: So, muna, mga higala nga, kinahanglan, ang imuang gasto versus imuang income,
14: Digit masubra.
15: Sweldo ka 10,000, gasto po ka 15,000.
14: Na.
15: Katip ka 5,000 kada bulan.
14: May lang nagkausa, mahitabo, panitan, na kay
15: emergency.
14: Birthday, o diba, emergency. O di ba, imong mama nag-birthday, imong papa nag-birthday, dili ay mga panahon nga masubra imong expenses. Pero dili gyud kinahanglan nga pagkasunod bulan sobra gyapon ang expenses. Wala na kay makaon na.
15: Daw na kag hangin.
14: Di na kaganahan mo trabaho, kuno absinot ta.
15: Mabitaw na mga higala nga kinahanglan sakto ang sweldo. Okay, doon na ka ba tayo naibawaan po ka ba nga mo? Dili pong tag-unom kabulan daw ang sweldo. Uy,
14: o namang yung ubanin na na.
15: Sa naman taon ni mga higala.
14: Kanang madili og tag sa kabulan, okay pa okay. Na siya, standard na.
15: Normal
14: kanang duha kabulan, tulo kabulan. Okay, labi na og kanang ibutang talang sa gobyerno. Pirmiro, ana, inig pirmiro nga tuig, pirmiro mga bulan sa Enero, malangan dyan ang sweldo. Ikaduha nga pagkalangan kanang inig July kay og contract tag 6 months man na.
15: 6 months man.
14: Nya usahay og nabisi tong mamirmahay, nabisi ang mayor, nabisi ang gobernador. So medyo malangan jud na.
15: Nag-leave ang dig process.
14: Lisod na kay nang nag-leave ang dig process para man na og pero binuang naman ang istoryahan na kay naa man gyud mabili na may OIC. Ultimo gani nang swilduhanan. Og wala diha ang mayor. Mupirma na siya sa mga payroll ang city administrator o diba provincial administrator, municipal administrator. Pero dagko na nga sulduhan, chike, adili na siya pwede. So, may limitasyon.
15: Basta mga OIC rika, may limitasyon mga igala. So, mauni, ato nang gisgutan, apasumpay sa tumiyaging simana mga igala nga ato tapiko. Mauni, ato isgutan po karon. Kaya nag-isgot man tao mga trabaho mga higala, nag-isgot man tao kining mga mo invest diri mismo sa syudad. Okay, para na trabaho ang tanan, dili lang kay para sa mga adunahan, kundi para sa tanan mga higala, mapubre, makabos man ka, madato man ka, nabagka sa middle class mga higala, matigtabon man ka og single motor di ha. Yan ko, imong income. Tanawa na.
14: Okay, korta.
15: Nate, kailam, tigtabon o single motor, ha? Tigtabon o single motor, mga higala. Pero ang ihang motor, Aerox.
14: Ang yawa eh. Mahalon.
15: Latest nga Aerox, ang ihang Mahalon. Motor. Pero, huwag tanawa ni mo, mga higala, tigtabon lang siyang motor.
14: Pero makabayad man, kaya nagdaginot man.
15: So, muna siya, mga higala, nga, bisan pag unsa ka dako sa negosyanteng ni abot na diyan, ni Bukbog Puhunan. Gani, ika-istorya gaya siya nga, dako siya pasalamat sa Robinson. Okay, idaghan yung kliyente, idaghan ang yahan tabunan o motor. Ay, man kayo
14: nga. Matatabang ang kuano, dako nga mga mall kay, kana mga dako nga mga mall, ang mga tapad-tapad na, mga kilid-kilid na, na yung mga naninda nga pareha po na to nga naglisod po mga publiko. Pero makakaon sila sa isang katulo kaadlaw, katulo na pa-snack. Gumikan na ng mga dagkong establishment.
15: Ato lang ko agbasa yung mga higala. Tanawa ninyo ng Atbang sa Robinson Mall. Diba, maingon mga uban nga, parara na sa mga dato. Pero tanawa mga higala, Atbang sa Robinson Mall, laliman ka ha? Atbang sa Robinson Mall, gikupitin siyaan og okay-okay?
14: Na okay-okay na, ha? Okay-okay na yung mga nindot ng restaurant sa sulod, gikupitin siyaan sa gawas og pastil.
15: Danawa ng fruit stand, ha? Di ba? Puno ng baligya.
14: Pero danawa niyo muna may yung mga prutas sa sulod sa Robinson. Pero nganong to ang mangyari po ng matawa dito?
15: Danawa ng namaligyag butong, ha? Pila na kabok na maligyag butong sa una? Wala pa ang Robinson? Oval pa na siya? O karon?
14: Nindaghan ay. O niya, kung tanawin po nimo, ang mga trabahante manggod, mudaginot sila, magbalo na sila usahay. O niya, usahay, wala sudan ilahang baluran, na ay mga karindidas kilid, na ay mga katong mga pinirito nga manok, na po'y mga uban pa dito nga pwede isudan, napagani karindiriya sa Atbang sa Robinson?
15: Liman ka, Robinson Mall, kompetensyaan mo karindiriya.
14: Dito. Klase-klase lang. Na ay, okay-okay yan. Na ay karindiriya. Napigyan na maligya o ka ng pagkaon sa mga kahayupan. Na diyan, yan, prutas, adako kayo ng prutas.
15: Ang pangutana ba? O wala ng Robinson Mall, naaka na sila diha ron?
14: posible nga na, pero gamay ra. Dili ni mo maingon nga daghan. Kaya karon daghan mo kayo. Tanaw na ganun ng Kilis Robinson. Inig ka hapon-hapon, anak mo, landong-landong na, na ay daghan ko an gani ang uban na buntag pa nagsugod na sila kay inig paniod to sa mga trabahante sa Robinson inigawas din sila ang karinderya
15: mo na siya epekto mga igalas programas local government unit kining tax incentives
14: okay ang mga dagkong ipupuhunan inig imbitar ni mo dito ikaw mayor imbitar ni mo mayroon na ikaw add to this to sa muas pagadian pagbubuhunan na kay incentives di ka na mo pabayaron o buhis labing gamay tulo ka bulan o tulo ka tuig o magdepinis kapital kay dako ka kapital minilyon at tulo ka tuig na minimum o niya o dako pa yung kaya maabot pag lima ka tuig
15: niya walang ni mga higala nakafocus sa mga investor nga di tagadiri apil mga higala ang tagapagadian invest ka og na yung mga bilyonaryo diris pagadian invest kag dako mga higala apil ka makabenepisyo ining niya
14: gani ang kuan mayor patan nakay dako diri nga establishment let's say example lang ha kanay mga ilado dre people's BE kun magrenovate ang people's papintalan ni mog maayo para manindot kay tan-aw ni muhang kuan magpile ka dito librehon man ka ana kay mao na ginaingos mayor ang mga building nga upat ka story nga building basta imong pagwapohon pintalan nimo libre ka sa building permit ana kaya naman ay permit ang mamintal ko kagod
15: muna yung nag-advantage ya dugang paspasabot mga higala ato sa paminawon kadali si Pagadian City Mayor Samico
16: Pulso sa Kadauhan
17: ano yung ditukod na lagi nang maabot ng mga adag ko ng mga mall sa Sirius Pagadian same ba ang sistema ani sa Robinsons nga 80% ang taga Pagadian nun 20% ang taga uban nga uban nga lungsod kung maramahok ma-apply in case nga
18: basta basta mo apply siya og incentive pag di siya mo apply incentive wala tay hold
17: so open to all
18: wala tay hold kung di siya mo apply incentive wala tay hold okay it is the incentive nga atong nga ilang i-apply yan nung na-dawat ito siya na-approvehan siya mo'y makapagong kaysa sulod sa ordinansa na to sa incentive tuod sa ordinansa matag nag-incentibo libre tulo katuig ba o pagkatuig sa bayan sa buhis provided 80% or 85% na ito 80% kinahanglan tagapagadian yun or priority ang tagapagadian or may atutuyo na so kung pala hindi siya mabail incentive huwag ito huwag ito hold Borong check ordinary na nagtukod ko siya.
17: Baka... Pero ba, sorry, siguro kung ikaw po natin mo niya na incentive, so grab yun mo na, no? Nabay, tinit sa mayor nga, ka na 50% nga sa pagkadiyan lang, pwede ba na ma-adjust to 50% and other long shot within some book?
18: Hindi, hindi pwede. Ordinance. Ordinance sa magkod siya. Ordinance magkod siya mo siya. So, inalang ito, in-check, umabot ko check 80% ng kapagadian, yun siya.
17: Within pila ka years na siya ng 80% niyo?
18: As long as ka-avail siya sa incentive pa.
17: Regardless ng pila ka years?
18: Mapalit na 4 years siya, 4 years po siya anak yun. Pero once ko nakatrabaho na, ay ko inagtagtangon, ano magbalik ta na. Di ba, misut mo kayo, isang tinan mo, ilisa ka na empleyado, di ba? Magumot mo siguro, tinagi, ilisa 80% na siya tao. Magumot mo siguro. So, sila po loob na, sa tanong lang, ang matag-iya ba? Ang matag-iya sa Robinson, may Quezano na, o ano ba sila manghilabot din na? Tawag na. Tawag na, Manila, tawag na, Cebu. O yun, may nagkasuloy na sila silang tindahan, kasa, sino, kaduha, sa katuhig mo na. O, so, when it comes to personnel, wala po sila yung problema, taga-asa, taga-asa. So, muna ito mo lang, taga-pagadian. O, sige, taga-pagadian, wala yung tawaton. Wala po sila. Pero, muna natin 20% kayo. Higikan mo ko siya sa expert, itong mga brand sila nga, dugay na nila ba, empleyado na dugay. So, ito na, o ito, ipangbutagi mo, ito yung mga head, ano, talaga, kaya, kung ito yung maswito. Wala na, kinalagi na yung 20% leeway niya. Otherwise, hindi po siya ka-abri, puro po kabalo. So, kung puro di ka balo, may pabriyo niyo, magubot. Hindi ka buo manager na rin, hindi ka buo manager rin. Magubot, kailalaan mo nag-manager. Oo.
19: Mayor, for the record, unsa di ay ang mga incentives na ma-avail sa mga investors na gusto magtukot o mga tindahan o uban pa mga negosyo din sa takbayan?
18: So atong investment incentive, nasi, depende sa amount, ha? Amount. Magkada ko imong gi-invest, magkataas po ng tuig ngayon mo maabil. Kaya nga no, okay, ang amo magod is, gusto ko, manikas magod, mingan ako gi-invest, gamay ra, 100 million ra. Okay, 1 year na po, 1 year na po na mo maabil.
19: Masa yung maabil
18: na free siya sa business permit. Free siya sa tanang klase sa real property. Alam mo, real property tulo na. Real property for real property tax sa lote, sa land, no? Real property tax sa mga machineries, escalator, elevator, generator, na air conditioning. Naman yun, lahat malasig ba? Libre po ka na. Then, ang isa, isa sa building. So, sa lote, machinery, pag sa building. Libre ka itong tax.
19: So, the whole day is lang matitira.
18: O, way labot sa business permit tax. Business permit. But sa business, sa negosyo, lagi sa kanang na business permit na ako na. Libre po siya. So, sa bracket lagi, asa kami igo. So, way kaso mo 4 years may, pero dako na po kayo mong gi-deklarar. Deklarar po kag 2 billion. So, pagkahuman sa imuha po, pagkahuman po sa imuha incentive, so imong buhis po, gabase po kasi 2 billion.
17: Mubase sa
18: kapital? Mubase kasi imong gideklara. Diba? Sabi magod, di magod taka, huwag yung yun sa pilagin na gasto ng tinood ba? Siyara ginahipa, huwag kita. Tansya-tansya lang ginatua, no? Kaya kaya mo matag pila per square meter, magasto sa construction, more or less na tatanan. So, di siya magtugag tinood, di ka may raihang gireklaro nga income or nagasto, so gamay na po dyan mabayaran sa taxes. Okay, gusto man siya mo abel, huwag dako kayo. Gusto man siya mo 4 years, mo 5 years, hindi direklaro na po siya bilyon. Okay, reklaro mo bilyon, kapag may kaso, libre ka ron, bila ka to eh. Pag human po na bilyon po itong basihan, siya mabuhis, no? Kasabot. So, mabuhi, rin po na siya. Ang imong na-avail ba nga way bayan, mabuhi rin ka po kay dito nung punta mo base sa katawag yung mag-declare ng bilyon. So, ang imong pero nung pag-wish ka na po ako, pati po nakuha na siya. So, isang ko na po nga ang ato incentive is para po nga matugan si Tinoat, ila yan, invest na.
17: So, kaya, ang incentives, intended lang na sa mga malls o apil ang mga
18: dito? Talan, dili lang, dili mall, bisa kung saan ang negosyo, bisa hotel, bisa kung saan. Basta mo apply. Kasi, ganun ka Rodel. I-apply mo sa Rodel. Kanyang, basta lang ang hotel. Princeton. Pero pag human po na lang 3 years nga libre niya, dito taga-base sa 300 plus, million. At ako po, pero na.
14: So, nabati na to si Mayor Samico. Kaning incentives, dili lang niya alang sa mga dagko nga kapitalista. Kundili, na ay kriteriya. Kananglitan, tagapagadian ka, magtukod ka o usa ka negosyo nga wala pa makumon din eh. Unya, imong building, dako ka building. Hatagang kag-incentives.
15: Money, naka-nindot niya. Ngayon, sunod na po. Kani, money mong kantidad. Depende, by bracket siya.
14: By bracket?
15: By bracket siya mga igala. So, dili yun mo ingon nga, para ni sa mga taga-gawas, taga-laing lugar, mo invest diri mismo sa pagadian. Kung dili, alang ni tanan. No, katong may mga kaya nga taga-pagadian, tungkol kag negosyo mga igala, musod sa bracket sa ordinansa. Ordinansa, mga gune. Musod sa bracket sa ordinansa, mga igala, ang imuhang kapital, na kay chance, mga igala, na mag-avail ka sa tax incentives.
14: Pero, wow. So, mo nag-ingon ba nga, og dako imong kapital, dako po ang mga katuigan nga malibre ka sa imong kaning bayad nga buhis.
15: Ang sabay purpose ining ni mga igala nga tax incentives. Mainggan niyo ang mga dagko ng mga negosyante. Usa po diha mga higala, mauni na kanindot nga mas makontrol sa local government unit, mga higala, nga pulos tagapagadian ang patrabahoon.
14: Okay, appeal naman na siya. Di ka na ko pabayaron ng buhis. Pero patrabaho ang mga taos pagadian para ang peace and order situation dili na samok unya ang ilang kwarta pod nga income nga sweldo din hiraman po nila ipalit sa pagadian.
15: Laliman ka mga higala, 80% naidako nga negosyo niya motokod. 80% niya mga higala tagapagadian. Subot pasabot mga higala, 80% niyang pananglitan. Dako kay na nga negosyante. Dako kay na nga mall. Ibutang to, mall lang.
14: Ibutang ta lang sa mall. Mo, kwan, mo trabaho ang mga tao, mga 2,000 kapin.
15: 2,000.
14: So, 80% ana. So, sa kalibudan, 800.
15: 800.
14: Niya duha ka 800 ka mga tao. Pertin, daghana na sa tagapagadian ng mga trabaho.
15: 1,600.
14: O niya, may mag-isa na ka-establishment. Inlalayo na, mutoko na po ng Gaisano City. Na pertin na daghana. So, ang Gaisano, na incentives, tagapagadian ng ipatrabaho. Ang Robinson, na incentives, tagapagadian ng ipatrabaho. O niya, mutoko ba ng sa to? SNR?
15: SNR mga to, pure gold. SNR.
14: SNR.
15: SNR.
14: Nalaliman kag mahurot-hurot na maugyan ay nasa jobs fair nga hurot-hurot na ang taga-pagadian gipang-imbitar na ang taga-namusipyo.
15: Okay. Halos manggod mga higala ang kinimanggong mudaghan na manggod ng mangitag trabaho inigkato ng hapit na ato bitong bagong graduate. Pare atong
14: mag-graduate siya og Marso. Sa ato pa Marso na pag-abot silang transcript o diba katong ISO. Mag-apply na sila. Ang uban ganina wala pa maabot to ilang transcript og dili baka nang ISO nila. Nag-apply naman na. Gani.
15: So, manay naka nindot dia mga higalang programa sa local government unit kay og kato mga dagong negosyante, mao'y pabuton ra kanus sa motokod. Kanus pa mga higala gawas anang naa. Akatong mga dagko nga mga negosyante may magbuot.
14: Unya daghan pagyud kaayo mga mayor pod nga moadto sila opisina nga mga imbitar. Sir dito sa mga tukod sir, bibo kaayo among lugar sir nya. Peaceful kaayo. Napadyo kay incentives. Mao gihapon na sa pag kwan ni imbitar ni mayor sa Miko, dili kay iliganto nimo sugutan kapila ka magbalik dito kay maniid man ning negosyante. Kinsam ni mayor na kasaligan ba ni?
15: Kwan ba ni kanang main ka ba tadi ha?
14: Dili ba gira dito? Di ba samok dito? Mas pita dagon.
15: Daghan ang mga pitahon di mga igala. Pero dali ang inguras o panahon. Ang talog pang samantak na o sa mga istasyon. Kini niyo igalas kanginan.
14: Kina si Elmer Bagets Paghanoy.
15: Kina sa Rex Robot. Indagang salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
20: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
21: Radio Magbating.
22: Oras 8:00.
21: Radio Magbating.
23: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
24: Armando Castillo ng Danday. Ayan ka ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akwan sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
23: Oo.
24: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
23: Wow! Apat na kahon ng ating...
24: Rice coffee ko.
23: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
21: Radio Magbating.